Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balita dapat alam mo antemano. Kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Magandang, magandang Sabado ng umaga. Eh, mukhang talagang magandang Sabado. Eh, pagpasok ko dito sa ABS-CBN ay sa DZMM, nakasikat ang araw. Ang tanong, tuloy-tuloy ba yan? Eh, baka naman nagparamdam lang. Tapos, maya-maya, wala na, ulan na naman, ha? Kumusta po kayo? It's Saturday! August 15, 2026. May natira pa ba sa inyong mga sweldo? May naiwan pa ba sa mga sweldo ninyo? Eh, for sure, dahil 15 ngayon, kahapon dumating ang sweldo ninyo. Baka naman pinamparte-parte ninyo, ha? Hindi kayo nag-iwan para kay Judith. Kay Judith na laging nakabantay. Magandang umaga mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Ngayon ay August 15, 2026. Robert Mano po ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo antemano. Dito yan syempre sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Syempre napapakinggan tayo sa 630 kHz sa AM band. Para po sa mga team radio, magandang umaga po sa inyo ha. Mapa-transistor radio or mga radio na sasakyan ang gamit po ninyo na nakikinig habang nakikinig sa amin. Maraming maraming salamat po sa pagtutok every day, Metro Watbega Manila. At syempre, hindi din magpapauli ang mga nanonood via cable, DZMM Teleradio. At ang team online natin sa Facebook at YouTube ng DZMM, DZMM Teleradio. Abay, magandang-magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung saan man po kayong panig na mundo naroon. Siyempre, nandito na po tayo sa mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Aba, sundan niyo po kami sa YouTube, mag-subscribe kayo. Dagdagan pa natin yung nasa 1.5 million natin ha, na subscriber sa YouTube. DZMM Teleradio. Yan. Sir Jerwin Tierra, Joshua Carluen, ano pang hinihintay niyo? Mag-subscribe na kayo, DZMM Teleradio. Ha? Para sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede kayo mag-send sa ating Viber number. Mami Zonis Guerra, 0919-278-3000. Yun, ang bilis ang mga mensahe ha. Ipadala nyo po yan, ikwento nyo nga sa amin. Ia-harvest yung mga message nyo na yan ng aming sunshine dito ha. Ni Ellen, kung ano po, kumusta yung sitwasyon dyan sa inyo? Baha pa ba? Mataas pa ba o bumababa naman kahit papano? Abay, doon po sa amin sa Candaba. Water world na. Hindi ko lang paano ako uwi maya-maya nito. Magbabangka tayo. Magdala kaya akong barko. Aba, pwede rin po ha, sa social media accounts natin na DZMM Teleradio. O dito po sa YouTube, oh, pwede po kayo mag-message dyan. Sa Facebook, pwede rin po kayo mag-message dyan, ha? I-harvest naman natin na, ng ating Nugget Junior. Maya-maya po babasahin natin yan, ha? Pero for the meantime, ready na po kayo. Babalikan na po natin ang mga pangyayari sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
2: Headline yan! Headline yan!
0: Private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer nagkasagutan sa impeachment trial.
1: Pang-headline yan!
2: Headline yan!
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
4: They are allowed.
5: Counsels, please. Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
4: I have, you know, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of
5: you
4: my
5: idols. You can end there, Counsel.
3: Let's end here.
5: You can end there.
3: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: Sa cross-examination ng depensa, kinwestiyon ni Ferrer ang findings ni COA State Auditor Saylin May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong ng depensa si Del Campo kung kailangang may mahuli o maaresto para mapatunayang may resulta ang impormasyong ibinigay ng impormante at magamit ang confidential funds bilang pambayad sa reward o pabuya. Paliwanag po ni Del Campo, magkaiba ang requirement sa pagbabayad ng pabuya at pagbili ng impormasyon. Pero pinilit ni Ferrer ang testigong sumagot lang ng yes or no. Kaya nag-object si Kapunan at iginiit na may limitasyon sa pagsasagawa ng cross-examination at bawal ang sinasabing misleading questions. Pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogadong maging mahinahon. Matapos magkasagutan, hiniling ni Ferrer sa impeachment court na ipaalala sa prosekusyon. Walang puwang ang ilang pahayag ni Kapunan, kabilang ang sinasabing spanking o pamamalo at pagbibigay ng leksyon sa mas batang abogado. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sina Kapunan at Ferrer pa rin na maghaharap sa susunod na pagdinig sa Lunes. Napanood niyo ba yun? For sure, na-entertain kayo doon, ano? Nung Tuesday. And then, itinuloy nung Wednesday. Ang sabi po, maglalabas ang impeachment court ng decision on Monday pagdating doon sa issue ng sub judice rule. Ano po ba ibig sabihin, Ma'am Christy Goyeda, ng sub judice rule? Kapag po sub judice, ibig sabihin bawal po ninyong pag-usapan yung merito ng kaso. Dahil po nasa korte na ito, doon lang siya dapat nadidiscuss. Pero naging mitya po yung sagutan ng dalawa sa pag-question din ng defense ni Attorney Season, 'di ba, kay Attorney Ligutado sa pagpo-post niya. Nakita niyo ba yung post ni Attorney Ligutan na hindi pinapayagan ang misleading question sa cross-examination? Wala namang pangalang sinabi, wala ring any reference. Parang to be, ha. Hindi man ako abogado, pero logic-wise, ika nga, parang wala namang ka-question-question doon. Not unless nabutasan kayo, kaya galit na galit ka at itinutuwid mong pilit yung mali nang nabanggit. Pero just the same, tingnan natin kung ano magiging laro nila on Monday. Itutuloy po ang pagdinig on Monday, 10 a.m. pa rin so far, ha, ang schedule nila. Samantala, social media post, eto na nga ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan, sinita ng defense team.
1: Pang-headline yan!
2: Headline yan!
6: It troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we're not naive what the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, politeness or even kindness.
7: Pwede ako mag-post anytime, 24 hours a day. I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
8: Ang sabi sa rules, do not comment on the merits, no? Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position, there is none. So long as procedural ang nagiging subject matter ng comment mo, and you are not dwelling on matters concerning the substance.
0: Sa Facebook po, sinabi ni Ligutan na hindi pinayagan o pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kasunod ito ng sagutan ni na Private Prosecutor Lorna Kapudan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sa gitna ng pagtatalo, sumagot si Ferrer na pinapayagan ang misleading na tanong sa cross-examination. Sa manifestation, nilinaw ni Defense Lead Counsel Sheila Season na leading questions ang pinapayagan sa cross-examinations. Sa manifestation, Ayon din kay Season, nakababaha lang naglalabas ang pahayag si Ligutan sa gitna ng sesyon. Pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post lalo't wala siyang pinangalanan sa pahayag. Pumagit na si Presiding Officer Francis Escudero at giniit na matagal nang binabantayan ng impeachment court ang mga komentong inilalabas ng magkabilang panig sa publiko kaya gagawa ng ruling na babasahin po sa Lunes. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervie Luis Ro na rerespetuhin ang prosekusyon ng ruling ng impeachment court. Pero kaugnay ng isyu ni Ligutan, nanindigan si Luis Ro na walang paglabag dahil konektado sa procedural matters ang pahayag. Tsaka facts naman yung nilabas doon. Bakit masyadong nasasaktan ang defense? Dapat kung ako yung nasa defense, hindi ko papatulan yun. Mas lalo lang lumabas na parang naghahabol kayo ng paliwanag dahil mali yung nasabi o nabanggit. Hindi na kailangan ng paliwanag kung ano yung nag-transpire in an open court. Yun na po yun. Sa Lunes, bibigyan din ang pagkakataon ng impeachment court si Ligutan na makapagpaliwanag. Eh, yan ang aabangan natin doon sa paliwanag niya. Pero ngayon pa lang, sinasabi na niya, hindi ite-take down ni Attorney Ligutan yung post niya sa Facebook page. Eh, bakit nga naman? Lalo't isa rin siyang law professor. Eh, tinuturo lang naman niya na kapag cross-examination, hindi pinapayagan ang misleading. Ibig sabihin, huwag mong lilituhin. Bakit? Bakit hindi pinapayagan ang misleading questions? Eh, di ba ang korte ang gusto malaman ang katotohanan? O bakit ka magmi-mislead? O bakit magmi-mislead yung iyong witness? Kung ganun, hindi pwede. Eh, tingnan natin ano po magiging decision on Monday. Pero ang dami ko na naririnig, ha? Ang sabi, ibubulong ko lang sa inyo. Ang sabi nung iba, kung ang presiding officer daw maghihigpit sa prosecution and defense, eh dapat daw maghigpit din sa lahat. Paano naman daw yung mga senator judge na lumalabag din? Mga lumalabag din sa sub-judice rule kung ano-anong pinopost, nire-repost. O, tapos meron din sinasabi, eh dapat sakop din dyan ang vice president. Kung ano-ano din sinasabi ng vice president. Lalo na ina-undermine ang impeachment court. O hindi rin ba siya subject nun? O, tingnan natin kung sakop at ano din, gaano katapang yung ilalabas na ruling ng impeachment court. Samantala, mayigit 200 truck na basura na hakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Pero Pangulong Marcos naniniwala na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura.
1: Pang-headline yan!
9: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
0: Natanggal na ang malaking bahagi ng tonet-toneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Umabot sa 748 metric tons o mahigit 200 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Personal namang ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang lugar, pero sa kabila ng tonet-toneladang basura, naniniwala po si Pangulo Marcos na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura. Nauna nang sinabi ng MMDA na hindi pa krisis ang problema sa basura taliwas sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nanatiling hamon ang waste management sa Metro Manila. Ano? Hindi pa krisis? Eh kung hindi krisis ng basura yan, alam nyo po kung anong krisis yan. Krisis sa pag-uugali ng mga Pilipino. Eh sino pa bang may kagagawan yan? Sino pa ba ang nagtapon ng mga basura na yan? Alang-alang si Attorney Louie Parinas siya. Alang-alang kung sino-sino lang, di ba? Eh definitely merong nasa likod ng pagtatapon ng mga basura na yan. Hindi lang tabak eh. Tonet-tonelada po yung nakuha. Ibig sabihin, ganun tayo kawalang disiplina pagdating sa environment. Kaya pagdating ng bagyo, sabi ng pagkakataon, oh, eto na, ibabalik ko sa inyo yung basurang tinapon nyo. Singhutin yung lahat yan. Mga walang disiplina. Eh, ganun din po, tayo din po maapektuhan. Sabi na natin, wala sa area ninyo, inanod sa ibang lugar. Wala ba kayong puso doon sa mga community naman na aabutan ng mga basura na yan? Yung baho niyan, yung gaano kadelikado yan sa health nila? Aba, hindi naman po ata maganda na ganun. Hindi naman po ata maganda na sinisecure nyo na wala kayong basura sa harapan ng bakura ninyo, sa loob ng bahay ninyo. Pero yung basura na pupunta sa ibang mga lugar at namumroblema yung mga community na nandun, ay hindi naman sila yung nasa likod ng pagtatapon at all. Nako, eh kailangan po natin atang asikasuhin itong crisis na ito sa kawalan disiplina natin sa pagtatapon ng basura. At yan po ang mga balitang, siyempre, naging tampok sa Ligong Nagdaan.
1: Pang-headline yan! Pang-headline yan!
0: Oras po natin, 8:20 ng umaga.
10: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At dahil dyan, dito muna tayo. Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Bulkan Canlaon, nagbuga na naman ng abo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning.
11: Robert, good morning. Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa Negros Island nitong Sabado na madaling araw. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOC. Naitala ang ash emissions datong 4:18 a.m. at 4:43 ng madaling araw. Umabot sa 200 metro mula sa summit crater ang kulay abong plume bago tinangay patungo sa hilaga. Nananatili naman sa alert level 2 ang Canlaon habang patuloy ang monitoring sa aktibidad nito. Pinapayuhan ng publiko na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Samantala, sitwasyon naman ng panahon, wala naman may tatalang pag-ulan ngayon at sa bahagi ng Quezon City, Robert. At sa traffic naman, light traffic din sa ilang kalsada,
0: wow,
11: sa elliptical road. Simula dito sa Quezon Avenue hanggang sa paglikudan sa Commonwealth sa northbound, habang may volume naman ng mga sasakyan sa southbound.
0: Kelly, ibig sabihin kung aalis ako ngayon, galing ako dito sa Quezon City, eh medyo tuyo-tuyo yung dadaanan kong kalsada, walang pag-ulan kahit ambon.
11: Yes, Robert, simula kanina, pagpasok natin ng 5 a.m., inikot naman natin lahat ang Manila hanggang Pasay. So far,
0: wow, sipag,
11: wala namang pag-ulan na naranasan at tuyo naman ang kalsada. Yan, news naman yan sa mga motorista natin na babiyahe ngayong Sabado, Robert.
0: Ayan.
11: Pero makulimlim pa rin ang kalangitan, Robert.
0: Oo. Kasi sabi ng PAGASA na interview namin kahapon, medyo hihinto lang ngayong Sabado, pero Sunday daw ulit, babalik na naman yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya hindi pa rin tayo pwede magpakakampante. Magdala pa rin ng payong, kapote, bota, lahat na.
11: Yes, magdala pa rin sila ng panangga sa ulan dahil baka mamayang hapon o mamayang gabi magkaroon pa rin, makaranas pa rin tayo ng manakanak ang pag-ulan, lalo pat madilim pa rin ang kalangitan sa mga oras na ito, Robert.
0: Okay, maraming salamat, Kelly.
11: At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.

0: Gusto niyo yan? May pagganon.
1: Ay nako, bago po tayo tuluyang makipagguntahan sa ating special na bisita ngayong Sabado ng umaga, aba, may aanunsyo muna. Ikaw ba yung special kong bisita? May special akong bisita.
2: Hello po.
1: Ang sweet ng boses. Ang partner ko, oh, ang aga, ready na. Mutya, ready ka na, Mutya?
2: I'm so ready, but I would want to have a partnership with you. Ay, bakit kumi-English?
1: Inglesera.
2: Kasi gusto ko lang magpasalamat sa iyo ng todo-todo dahil ikaw ang pumalit sa akin.
1: Oo nga.
2: Thank you. Napakabait talaga ni Robert Mano. Iboto po natin siya.
1: Ayoko nang bumalik. Naiiyak ako sa program mo eh. Kada matapos yung mutya ng masa, umiiyak ako eh.
2: Masakit sa dibdib. Pero ano, sa umpisa maiiyak ka.
1: Oh.
2: Pero sa dulo, pag natulungan na, ayan.
1: Ay, totoo din naman. Yeah. Teka, bago ka umalis dyan, ano ang aabangan nila mamaya? Naku, meron ba?
2: Meron talaga. Oh. At handa nyo na po yung mga tissue paper nyo.
1: Aha, nakuha na naman.
2: Handa nyo na po yung mga morning glory. Ay. maganda yung storya at ang pagtulong naman ng ating komunidad. Yun ang importante.
1: After yun ang balita ante mano eh.
2: Di
1: ba mutya ng masa 9 to 10? Tapos 10, syempre ang napakagandang si Tita Winnie.
2: Talagang din. Forever talagang din.
1: Correct.
2: Tapos po noon, matulog na po kayo ulit.
1: Wag na tayo makinig nung pang 11.
2: May wise consumer daw si Alvin.
1: Wise consumer ni Alvin. Wag na?
2: Wag na.
1: Gagantihan tayo yan mamaya.
2: Importante po, 11 to 12 po si Alvin.
1: Thank you, partner.
2: Thank you, Daniel.
1: Ano, kasama mo ba ako dito?
2: Tara.
1: tayo ng dalawa, ha?
2: Gusto ko nga.
1: Sige, dali. Kuya Fred, upo ko na to, ha? Pumasok lang din lang naman. Yan na. Okay daw.
2: Sige.
1: Pero wala akong pan-TF sa'yo, partner.
2: Ay, naku. Ang TF ay ipapaabot ko. Dahil nga si Robert ay mabait sa akin. Si Robert ang may gala. Si Robert ang paldo.
1: Hindi yan totoo. Baka maraming mag-Merry Christmas sa atin.
2: Ngayon pa lang, ano?
1: Kaya nga.
2: Mali. Okay lang ba talaga?
1: Ay, oo naman. It's an honor.
2: Wow,
1: para Monday to Saturday tayo, di ba? Yan, kesa naman lakad ka ng lakad dyan, daldal ka ng daldal kung kanin-kanino, sa akin ka makipagdaldal. Okay ba yan?
2: Sumabit ako kanina, alam ko.
1: kaya I said to you, no! Ay, nako, habang po nagkakasayahan tayo ngayon, ha? Siyempre, ha? Isang privilegio, makasama natin hanggang alas 9 na yan. Hindi na yan naalis. Ay, papaluin ko yan kapag iniwan tayo, ha?
2: Easy! Mali!
1: Sa mga palo-palo. Ayun, no? Ano sabi niya?
2: Aha. Ay, mali!
1: Ayun, no?
2: I'm
1: mali
2: thinking
1: daw.
2: Of a spanking, di ba?
1: Uh-huh.
2: So, ang sabi naman?
1: Ang sabi?
2: Mali! Asan na si mali? Ay, mali. Wala. Mali!
1: Ayun, no?
2: Easy! Ulit.
1: Ay, hindi niya narinig. Wala pa siyang headset. Sorry.
2: Wala pa. Mali!
1: Ayun. Malinaw.
2: Hindi pwede. Pero malinaw po, ito po ay isang special na edisyon.
1: Ayan.
2: Ng Mutya ng Masa. Dahil kasama po natin si Robert Mano. Na siya po ay dapat mag-extra na para sa kanyang programa.
1: Oh, yung aga pa. 26 pa lang.
2: Ganun ba?
1: Ang alas 9 pa ako. Ganyan dapat, talaga kapag nare-recharge, ano?
2: Oo. Partner. Parang ano, wala akong walang tigil yung bunga
1: ako. Oo, tuloy ito. Tama nga, i-maximize natin yan dito.
2: Meron ka pang interview?
1: Mamaya, si Senator Lacson ang interviewin
2: natin. Ay, natatakot akong interviewin.
1: Hindi, mabait yun.
2: Alam ko mabait siya. Pero alam mo yun, baka ako iyan baka tanggap din ng spanking. Dahil mga minsan, mga saliwa ang tanong ni Doray.
1: Hindi yan. Hindi, alam mo naman kapag may mga wisdom na yung mga senator na yan, di ba? Kahit sa session, nangyayari yun. Nalelektura nila yung mga newbie na mga senador, di ba? Kapag mali, ganun talaga.
2: Pero wala yun malis, walang anong tawag doon, walang...
1: Ganun talaga, after that, friends pa rin kayo after all.
2: Kanina, nag-uusap tayo tungkol sa mga lumang periodista.
1: Correct, mga napag-usapan natin.
2: Yung mga yan, pagka ikaw nakakuha ng konting lecture nga ba yun? Wag mong masamain.
1: Tama.
2: Dahil...
1: Ako gusto ko yung mga ganyan.
2: Ako
1: kaya
2: din.
1: Kaya kapag nilelecturean mo ako, kinig na kinig ako.
2: Oo. Lalo na kapag kapagkain.
1: Alam mo na. Ay naku, bago tayo mag-commercial, partner, i-announce ko lang ito. Mga aabangan na bagong programa sa DZMM.
2: May ganon.
1: Of course, mga kapamilya, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara, game! At syempre, simula po yan ngayon, August 15, alas 4 po yan ng hapon, ha? Mas pinalakas naman ang Dekalibre Balita, DKB, ha? Wow, Danny okay. Buenafe. Hatid ni Danny Buenafe simula po Linggo, August 16, alas 8 ng umaga.
2: Wow!
1: At may bago magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama sina Kuya R. Vargas at Bamshi Sara Arsenio. Alas 5:30 po yan ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas marami dahilan para mag-staycation ngayong weekend, of course, kasama ang DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tama-tama, ah, dahil huwag tayo pong pakaloko. Magpakaloko. Oh. Yung haring araw na yan.
1: Di ba?
2: Ang sarap naman.
1: Kunwari, magpakita ngayon eh.
2: Oo, ang yabang.
1: Tapos mawawala din naman.
2: Hindi rin naman
1: niya isusustain.
2: Oo, pag nakita niya na, uy, naantok-antok na siya, gusto niya ng matulog.
1: Uh-oh.
2: Aba, ganun ba? Ako rin, natutulog na.
1: Dahil dyan. Bigyan mo nga ako rin. Wala akong ganito pag Sabado, partner.
2: Oh.
1: Tutut time.
2: Dahil dyan, tutut time po natin ay 8:29.
1: Oh, sandali po. Magbe-break lang kami. Diyan lang kayo.
3: Ganda.
1: Of course.
4: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Bago

0: Radio Patrol 630. Una sabalita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Ito ang DZMM. DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano.
1: Ganda.
2: Oh, thank you.
3: Nagbabalik po ang Balita Antemano E.
2: E?
3: E? Mutya ng masa. Maaga po ang mutya eh. Nain pa siya eh. Pero eh, kesa naman lakad-lakad siya dyan sa hallway.
2: Oh.
3: Inata ko na po. Nagpasama na ako sa kanya dito sa programa.
2: Oh. Kasi hinahabol na ako ng mga security guard natin.
3: Ano sabi? Ito? Loitering?
2: Loitering. Ang aga-aga Sabado, hindi naman ito dapat naandito.
3: Oh.
2: Kaya mali. Dilampot po ako.
3: Ang sabi, doon ka nang gumawa sa programa ni Balita Antemano.
2: Oh, tsaka sabi nila, bumawi ko naman doon sa partner mo. Ilang araw kang hindi nakapasok dahil sa iyong karamdaman.
3: Oh.
2: Oh, kaya ako ay nagbalik.
3: Na maaga.
2: Tama. May tama talaga siya. Sino kanina ba boses yun? Ang pangit.
3: Sino ba yun? Ay, nako, oras po natin, 8:33.
2: Yan.
3: At partner,
2: yes.
3: Buti na lang at narito ka.
2: Bakit?
3: Sapagkat special ang ating makakausap ngayong araw.
2: Talaga?
3: Oo.
2: Sabado? Special na special.
3: Ay, of course. Mm-hmm. Alam mo naman, kapag special, isa lang ang guest mo sa programa. Isa lang ang guest ko ngayon. Hindi ako nagbuko ng iba, partner.
2: Siya lang talaga.
3: Makakausap po natin ang Vice Chairperson ng Senate Bureau Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Accounts, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, Senator Judge sa Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Oh, di ba? Ang dami niyang role.
2: Et cetera, et cetera.
3: Ayun pa. Oh. Et cetera, et cetera, et cetera.
2: Yan.
3: Magandang umaga po, Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga.
4: Good morning!
5: Robert, magandang umaga. Kaya Doris, mutya ng masa, magandang umaga rin.
2: Lango, magandang umaga po sa inyo, Senator Ping. Matagal ko na kayo hinahunting eh. Dahil may hinahunting talaga.
3: Ay,
2: pero mabuti. Hindi ko alam na guess mo siya.
3: Mabuti na lang talaga. Sen Ping, pagpasok niya, dal siya. Nung nalamang ikaw, sabi niya bigla, ay tako. Naglolokohan kami dito.
2: Pero kaya pasensya na kayo minsan ang mga katanungan ko sa liwa. At kagaya ng diskusyon, bakit ba ako nagngangaw-ngaw? Eh si Senator Ping ang guest. Sige, go ahead, partner.
3: Simulan natin, partner. Sen, syempre po kami makikibalita kahapon nabanggit po na sinimulan na ninyo yung pag-aaral po para sa 2027 proposed national budget ng team po ninyo. So far, meron na ba kayo nakita kakaiba? Meron na ba kayo nakita questionable?
5: Totoo yun, kasi sa Thursday, I think August 27,
3: Opo.
5: Yun ang first day ng hearing ng DBCC. No? Kaya dapat talaga maghanda. At tama, sa ngayon, meron kami medyo nasilip na sabihin na natin pwedeng i-question o i-clarify
3: kasi lang
5: sam.
2: Opo. Pero sa
5: lump sum yung appropriations na hindi dapat sa tingin namin ha, hindi dapat lump sum.
3: Lump sum? Sa ang agency
2: ano
3: po
2: yun?
3: Ito?
2: Ano?
3: Ayan, Sen.
5: Pag sinabing lump sum, walang part, merong item pero hindi malinaw kung paano i-implementa. So, naan yung halaga, meron siyang description pero hindi malaman kung saan at kung paano. So, yan, i-clarify natin bakit kailangan lump sum ito. Alam mo, pagka nag-lump sum tayo, ito lamang yung sa calamity fund.
3: Opo.
5: Kasi hindi natin alam kung kailan
3: dahil. Kailan, tama.
5: So, nila lump sum natin yan. Pero pag halimbawa ang infra, aba, medyo, teka muna, tanungin natin, kunan natin ang detalye. Bakit yung ilalamsam kung magpapagawa kayo halimbawa ng kung ano man, ano, infrastructure na proyekto. Yun ang isang so far na nakita namin.
3: Opo. Gaya nung nabanggit kanina, Sen Ping, ano po ito sa agency or kung saan man po?
5: Agency.
2: Ayun.
5: Tapos, alam mo, ang lagi binabantay namin dyan, kasi ang nangyari noong 2024 or 2025, hindi ko na maalala na sa National Bank, inamendahan yung special provision patungkol sa unprogrammed fund or programmed appropriations. Kasi yung tatlo kasi yan ay regular budget, ito na yung talagang, ito talagang budgeted.
3: Opo.
5: Ahensya yan, lahat. No? Yung pangalawa, special purpose fund.
3: Mm-hmm.
5: Ito yung pang-augment ng Pangulo kung sakaling kakapusin ang budget for some reason, halimbawa nag-adjust ang presyo, may inflation, huhugot siya doon sa special purpose fund at

0: kung may counterpart yan eh. Parang halimbawa, JICA o halimbawa, maski anong bansa, na parang kapartner natin sila kung ano mo yung proyekto. So pag ginalaw mo yan, paano yung commitment natin? At ang isa pang malaking, mas malaking issue, tinanong ko nito sa aking, I think noong bago-bago pa lang ang balik ko noong 2025, last year, no? Na bakit inamendahan samantalang maliwanag na ang isang general law, hindi mo po pwedeng i-amend yung special law. So kung yung PhilHealth na pondo, covered yun na special law, like may earmarking doon yung SINTAX, di ba? Sa universal healthcare. Tapos may mga, yung halimbawa, yung batas na sumasaklaw sa PAGCOR.
1: Opo.
0: So, yun ang pinanggagalingan ng pondo ng PhilHealth.
1: Correct.
0: Pero pagka inamendahan mo ng ang General Appropriations Act is a general law. Hindi pwedeng amendahan ng general law ang special law, which is alibaw si Intact o kaya CSO o kaya PAGCOR law.
1: Correct.
0: So unconstitutional. So ngayon, pwede nating tingnan, pero so far wala namang nakitang ganun, ano? Ayaw na natin maulit na pakikialaman pa ng General Professions Act, amendahan mo yung mga paukulan na special laws.
2: Ayun. So ibig bang sabihin po niyan, Sian Ping, kumpara sa mga nakaraang taon na pagdidiskusyon ng budget natin, ano?
1: Budget
2: talaga, di ba? So ngayon ay magiging mas stricto dahil alam natin na lahat ng mata ay nakatutok sa inyo at sinasabi, teka lang, bakit ito mayroong ganyan?
1: Bakit may insertion ito? Bakit may ganito?
2: Ano yung bago natin na
1: leadership fund?
2: Leadership fund. Yan, mga ganyan. So kayo din po ay magiging careful at talagang masusing ang tawag mo din. Babantayan kung ano man ang magaganap na diskusyon tungkol sa budget po. Sen?
0: Doris, lagi naman tayo mapagbantay sa budget eh.
2: Opo.
0: At tunayan, yung nagsimula ito last year, in fairness, ano, to the credit of yung Senate President namin ngayon, yung chairman ng Committee on Finance, pinagtulong-tulungan talaga namin sa Senado noon. Nagkasundo kami. Gawing transparent. All the way hanggang bicameral conference. Kaya nga, first time na nangyari na yung bicam hindi nakatago. At todo-todo talaga, kinover ito, naka-live stream at lahat. Dati-dati, ang bicam, mag-meet lang kami, tapos magpapakilalanan doon, mag-o-open, pagkatapos mag-a-assign na lang na small group. Pag sinabi small group bicam, ang nag-uusapan dyan halos, yung Appropriations Committee Chairman at saka yung Finance Committee Chairman at staff. So hindi talaga bicam ang nangyayari, kundi parang bulungan. So last year, 2025, for the budget, for the national budget ng 2020, maraming na-correct. Maraming talaga na-check. Kasi andyan kayo eh, nakabantay yung media eh. Ang observation ko lamang, malimit yung nagsususpend at magbubulungan, hindi na nakokover, hindi na naintindihan o hindi na lalaman ng publiko.
1: Totoo
0: ano
1: si po yun.
0: Sa tabi-tabi.
1: Oo, Sen. Kasi dati, Sen, nung kami nagkocover, invite kami sa Bicam, partner. Punta kami, media. Opening lang. Tapos after ng opening, palalabasin na kami. Wala na. Hindi na namin alam kung ano na nangyari.
2: Pagka pinapasok na kayo, may resulta na.
1: Babay na after.
2: Babay na, ganun.
0: Photo-op lang. Actually, photo-op. Na nag-convene yung Bicam. Tapos another photo-op na yung Bicam, nag-meet ulit para aprobahan. Ganun na nangyari. Tumating yung improvement actually na sinimula last year. At hindi lang yon sa Senate, hindi ko alam yung sa House, ano, na pagkasunduan namin na lahat ng amendments na i-introduce namin, transparent. Hindi yung ibubulong sa chairman, baka pwede isingit mo ito,
1: Opo.
0: Ang isang innovation na ginawa namin noong 2025 para sa budget year ng 2026, lahat kung hindi man ma-introduce, ako in-introduce sa pro lahat yung aking lahat ng amendments ko kasi mula sa full institutional eh.
1: Opo.
0: At ito'y nanggagaling na request sa mga ahensya.
1: Correct.
0: Yung mga nakaligtaan, hindi na pasama sa NEP, sa National Expenditure Program, na sa tingin nila talagang kinakailangan, parang hindi na kinaya sa budget goal, idudulog nila sa amin yan. At kapag mag-introduce ng amendment, kukuha kami doon sa kasi hindi mo pwedeng dagdagan yung budget, di ba? Kaya pwede na mabuhatan pero hindi pwedeng dagdagan. So, maghahanap kami ngayon kung ano yung mga excessive yung sa tingin namin, hindi naman prioridad.
1: Opo.
0: At hindi naman kailangan, tatanggalin doon.
1: Mm-hmm.
0: Para mailipat namin doon sa mas nangangailangan.

0: ako mismo, binasa ko lahat yung aking amendment. Bukod sa sinabit ko na sa chairman, binasa ko pa. Yung iba, ang nagbasa na lamang yung chairman.
1: Yeah. Or,
0: pero at least, maliwanag. Ito yung, nung nag-interpellate ako, nung meron kaming resolution dyan eh, na gawin talagang transparent.
1: Opo, opo.
0: Yan ang aking minungkahi, na kung po pwedeng lantaran tayo, pwedeng ibubulong lang sa chairman, isasabit lang yung listahan, na hindi alam ng publiko at hindi alam ng mga kasamahan natin.
1: Tama,
0: so,
1: tama.
0: So yun ang ginawa namin na isang napakalaking innovation o improvement. Ginawa talagang transparent. And I hope this year, under the chairmanship of Senator JB, kasi nagsabi na rin siya, magka-seatmate kami ngayon eh. Lagi kami nagbubulungan. Sabi niya talagang itaga na sa bato, talagang gagawin niya maayos. At sabi niya, hindi niya napapayagan yung magkaroon pa ng insertion sa BICAM. Kasi ang BICAM, hindi ka pwede mag-insert doon na alien doon sa version ng House at saka version ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Pinag-re-reconcile mo lang yung disagreeing provisions eh. Pero ang nangyayari, for the longest time, nagkakaroon ng mga panibagong insertion sa BICAM na wala naman sa House version at wala naman sa Senate version.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang napaka-irregular at napaka-improper. Sabi, napaliwala yung pagkatagal-tagal namin pinagpupuyatan, committee hearing,
1: ayan,
0: senaryo. Pagkatapos, sa isang iglap, bigla
1: wala
0: magkukura.
2: Hala?
0: papalitan pa ng iba na hindi
1: correct.
0: Wala rin naman sa House version.
1: Oh. At hindi mo alam, Sen, kung sino ang nasa likod nun.
2: Mm-hmm.
0: Yun, okay. Yun ang malaking pagbabago under the chairmanship ni Senator Sherwin.
2: Parang small put na kabuti. Ganun na lang,
1: diba
2: ganun na lang.
1: Yung nag-debate kayo hanggang...
0: Nakukulat siya na lamang.
2: Oo, andyan na pala.
0: Nawala.
1: Nawala, may ipinalit na iba na...
0: Ha? Sumulpot.
1: Ito yung para, ipinalit, para diba?
2: Oo. Pero meron pa ako isang
0: tanong. Hindi mo ba alam ko saan ang galing?
2: Opo. Oo, sumulpot pa nga lang. Oo.
0: Alam mo, sa tinagal-tagal, alam mo, sa nagsisimula yung budget process natin, diba? Ngayon eh, ang tagal din pinag-uusapan niya sa mga local development
1: company. Ayan.
0: Kasi magsisimula yan sa barangay. Meron siya ang tinatawag na Barangay Development Council.
1: Mm-hmm.
0: Akyat niyan ngayon papunta sa municipal o kaya city.
1: Mm-hmm.
0: So yung municipal at saka city, kukonsolidate yung sa mga barangays, pag-uusapan nila, kasi hindi naman nangyaring kulang yung pinopropose, lagi sobre.
1: Mm-hmm.
0: So matitrim down yan at iko-correct.
1: Opo.
0: Ang dapat proseso dyan, yung mga ating mga district representatives, aka congressmen.
1: Opo.
0: Diba? Diyan sila dapat mag-participate.
1: Ayan.
0: Makipag-dinati sila dyan. Oy, mayor, kung sino man yung nandun, planning officer, baka pwede namang ang tagal-tagal ng hinihingi ng mga kababayan natin yung isang tulay dito sa isang lugar natin.
1: Correct.
0: Na magko-cross
2: yun na nga,
0: municipalities. Baka pwede ipasok natin dyan na sa ganun, pag-akyat sa Provincial Development Council, nagay na yan dyan.
1: Matlatag na.
0: Pag-akyat sa Provincial Development Council, akyat na sa Regional Development Council.
1: Mm-hmm.
2: Oh,
0: so, yung isang lagi ko sinasadya sa DBM, tuwing merong DBCC, itama nyo yung timing.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung daing ng mga governors, pag nakakausap namin noon, magtatapos yung regional mag-convene yung Regional Development Council, tapos na yung budget call.
1: Yay, wala
0: so,
1: na.
0: So parang pagdating sa sabihin nila, sorry, Gov, kasi tapos na yung budget. Para ano pa yung nagbalangkas ng mga local development plans, yung ating mga local government unit, kung hindi naman pala magagamit.
1: Oo.
0: Ang lagi kong, ang aking parang overarching no, na dahilan, kasi sino ba mas nakakaalam ng mga needs, ng mga priorities, kundi mga local government
1: officials,
0: diba? Sila nakakalam eh, ano ba yung antagal ng hindi nagagampanan ito, lagi nakakaligtaan.
1: Okay.
0: Yung disconnect, masyadong makapal, malawak.
2: Malawak.
0: Kasi sabi ng mga kongresista, wag na tayo, sayang lang yung oras natin dyan makipagbalitaktakan dyan sa local development councils. Kasi tayo naman ang bida, pag sinabit sa atin yung NEP, tayo naman masusunod.
1: Mm.
0: Which is very wrong.
1: Yun
0: dapat doon pa lang, doon sila mag-participate para pag-transmit ng National Expenditure Program sa Kongreso sa Lower House. Babantayan nila ngayon yung mga pinag-usapan nila, binalangkas nila sa kanilang local development council.
2: Oh. Maayos na. Nakalas sa lansan na. Ayun.
1: Oh, yun ngayon ang nangyari.
0: Isang example. Ito. Opo. Para lang for practical reason, hindi ko na isang specific
1: sige
0: example.
1: Sige po.
0: meron dyan sa Bicol doon na, alam mo yung fishing village ito.
1: No? Mm-hmm.
0: Na kung saan, yung mga huli nila na mga isda at kung ano pa, dadali nila doon sa pinaka-sentro. Nandun yung palengke, nandun lahat yung sabihin natin parang trading center.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sa Bicol ito eh. So, daladali nila yung huli nila, sasakay ng kalesa o tricycle, okay, magpapadagustos muna sa release ng tren, lilipat ng jeep, lilipat kung saan pang sasakyan, bago makarating doon sa pagdadala ng kanilang huli, hapon na, pila sana.
1: Mm-hmm.
2: Hala!
0: Alam mo, isang ang depresya lang, isang tulay.
3: Diyos,
0: na I think at that time, nagkakahalaga lang ng kung ilang milyon lamang. Ano.
1: Opo.
0: So ito, dinulog sa akin noon. So pinapondohan ko ito. Alam mo, natipid na oras, naging ang travel time, bumaba siya ng 45 minutes.
2: Wow! Wow, ganun so, lang pala kasimple diba, dapat.
0: Asenso ngayon, yung fishing village na yon, barangay na yon, kasi yun ang mag-uugnay, tatawid na siya papunta sa sentro, sa siyudad na kung saan doon ang bagsakan ng mga huli. Sipin mo, asenso ngayon yung fishing village, papakinabangan nila yung mga huli nila.
1: Ganun dapat ang mga programs. At
0: nakikita yung mga tao doon. Ito sinasabi kong disconnect.
1: Opo,
0: maraming ganyang anecdote, mga true to life stories na ibabahagi sa amin. Kaya nga ako naging passionate. Bigyan natin ng halaga yung trabaho ng mga local development council.
2: Opo,
0: kasi
2: opo.
0: Sila mas nakakaalam sa kanika-kanila mga lugar, mga hinaing ng kanilang mga constituents, kung ano yung kakailangan nila na minsan taon na, 5 taon, 10 taon, hindi natutugunan. Dahil hindi sila nakakarating na Manila.
2: Ano po ang dahilan? Siguro naman po yung mga local governments ay hindi nagkakaroon ng kakulangan na iharap yung kanilang hinaing o iharap o ipresenta.
1: Mm-hmm.
2: Yung talagang pangangailangan nila. Mm-hmm. Pero all
1: kasi
2: these
1: na, paulit-ulit
2: years,
1: yan, partner. Ilang taon na paulit-ulit na ito ang nire-reco nila.
2: Correct. So, minsan yung iba yata ay nawawala na lang gana. Hindi po kaya, Sen?
0: Hindi lang yon. Kaya pagka budget season, hindi nyo napansin kung nagko-cover ka sa Senate at sa House, puno yung aming hallway.
1: Ang daming bisita. May kanya-kanyang folder.
2: Ang ganyan.
0: Governor, mayor.
1: Totoo po, totoo.
0: Paano yung mga mahihain? Paano yung connection?
2: Walang backer.
0: Hindi lang ba isa? Hindi. O kaya, paano yung wala naman masyadong pondo yung kanilang barangay o munisipyo para mag-eroplano pa sila o magbarko papuntang Metro Manila, papunta Senado? Paano yung walang access? Eh di wala na talaga, papabayaan na sila. Ito yung lagi ko sinasabi.
1: Totoo.
0: Yung disconnect, i-correct natin.
2: Okay.
0: Kaya natin pagpapahalaga yung mga local development councils. Apo, natutuwa ko kasi nung katanda ko nung nagkakampanya kami, nagpalabas si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order na kung saan bibigyan ng pagpapahalaga yung mga regional development councils. Katunayan nung kampanya namin, natatandaan ko, pag sumasama siya sa aming sort, dumadaan muna siya sa mga provincial development councils. Dumadaan muna siya sa mga para pakinggan yung hinaing ng mga local government units. Kontuwa ako nun, and I was hoping na sana may sakatuparan yon kasi pangulo na yung
1: nagsabi.
0: Pero bukang hindi rin din masyado na correct kasi hindi rin nagbago. Ngayon pa lang, this early.
2: Oh.
0: At dami na nagpupunta na mga mayors, di ba?
1: Ayan na.
0: Bisita namin sa Senate. We want to acknowledge the presence of Mayor
2: Soy. Gumaganyan?
1: Yes!
0: Ano folders yun? Napunta nila sa Senado doon. Hindi pa siya lang, ha? May mga folders yun. Kasi hindi nga humabol doon sa National Expenditure Program.
2: Ayun.
0: Yung kanilang mga matagal
1: may na hindi disconnect talaga
2: may
1: sa process,
2: talaga,
1: eh.
0: May disconnect talaga, Robert Doris. Ito yung matagal ko na, mula pa nung aking first term, 20 plus years ago, ito na aking pinaglalaban.
2: Okay.
0: Anong nilalaban ng green pork barrel. Sabi ko, bigyan natin ng pansin yung ating, yung mga local development councils. Para na sa ganun, sila mas nakakaalam eh. Hindi naman natin alam yan eh. Hindi
2: nga po.
0: Sana nga lang tayo halos nagagawin sa kanila eh.
2: Correct. Sana this time ay talagang mabigyan ng tamang pansin, Robert. Kasi naalala ko nga si Senator Lacson, pinanganak pa lang yan, Robert. wala nang pork barrel.
1: Ay, totoo.
2: O, di ba?
1: Ama, kaya, lahat naman, ginagarantee yan. Lahat ng tao. Oo. Walang magsasabing hindi yan totoo.
2: Kaya nga. Ang ano ko is, bakit may mga allegation na meron daw, anong tawag doon? Leader, sabi, kakala ko pa naman, friendship bridge.
1: Hindi.
2: Leadership, hindi. Mali,
1: friendship?
2: Mali. Oo.
1: Parang may friendship na.
2: Kasi naisip ko, bridge. Eh, kamusta na po sa Taguig?
0: Nasa bus ba na? Kasalukuyan ngayon kasi tinanover namin lahat-lahat doon, dokumento, mga official records, pati yung at least dalawang witnesses na yung nakanilang na nagtanover din namin, pati yung affidavit at kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi sa testigo na dumulog sa amin, eh nandun na sa ombudsman. Inaantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, magpile ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction.
1: Opo.
0: Kung mapunta ganung antas, sa ganung threshold, papadala ng kaso na yon sa Sandigan Bayan.
1: Opo.
0: So, kami naman, tiwala, kasi yung ayan, mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring eh. Eh, ayan, gagamit yan ng isang litrato sa apat na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun?
1: Oh.
0: Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makasingil.
2: Uh-oh.
0: Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo eh. Mapa-progress billing o mapa-completion, papadala ka ng mga prueba na ito yung itsura ng proyekto. Eh, mangyayaring yung isang litrato, eh, apat na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar, bakit isa litrato?
2: Ayaw.
0: Ang ibig sabihin nun, hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun.
2: Uh-uh.
0: O kaya kung hindi man ghost, napaka-defective, para gumamit ka ng litrato ng iba na pangsingil, para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipaloob namin ito sa pinadala namin, at least mga 10 contractors. Na hopefully mapailan din ng plunder.
1: Plunder.
0: Ano yan eh? Sabuatan yan eh.
2: Oh.
0: Gagawa ang kontraktor ng ganon nang hindi kasabuat yung mga kinauukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga DPWH, may mga tatamaan doon. Mga DPWH officials, contractors, at kung saan man umabot, eh bahala na sila.
2: Okay.
1: Hanggang ano, Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo.
0: Yeah, ang sipang issue kasi sa Taguig, yung reclamation, itinago. No? Eh, hindi mo may tatago. Laki-laki eh.
2: Mm-hmm.
0: Mga 85 hectares na yata yun. Autoplast inspection eh.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kanilang sinasabit na proyekto, slope protection and flood mitigation.
2: Mm.
0: Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, dost yung slope protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga bako na nagtatambak. Ang masama pa dyan, ang tinambakan, Laguna Lake.
1: Mm.
0: At ang lalo pang masama, ang mga naunang naitambak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan, dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary Landfill.
1: Opo.
0: Sa may Puntalban Rizal ito eh.
1: Mm-mm.
0: So, haharangin sa Taguig, edi ghost pa rin yung delivery ng basura.
1: Basura.
0: Dadalhin sa landfill na pagkalay-layo, harangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, eh pabor sa kanya yon kasi makakatipid siya ng krudo.
1: Hindi na niya itatakbo pa.
2: Oh.
0: Kasi harangin niya sa Taguig eh.
2: Tama.
0: Sa may bandang sisis eh. Diyan itatambak. So nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang landfill ninyo, eh bukod sa sira na yung lake, eh hindi matibay yung pantambak ninyo.
1: Nako.
0: Eh wala nangyari kasi naharas eh.
2: Wala na.
0: Pagkatapos yung PRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Na sinecheck nila ito dahil wala silang permit na kinuha. Kasi ang ahensya na nagbibigay ng permit dyan, kung LGU man o private yung contractor, yung proponent of reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA.
1: Opo, opo.
0: Tapos sa DNR, wala maski anong permit na kinuha sa mga ehensya. So anong conclusion? Dapat dyan, ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad nga sa batas, void ab initio ang inyong reclamation.
1: From the, very,
0: from the very beginning.
1: From the very beginning.
0: Hindi mo na pwedeng i-cure yan. Kasi okay. Hindi ka kumuha ng permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano, na ito'y pag-aari naman ng gobyerno, maybe, probably, referring to local government unit ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles. Ito lado sa mga pribadong citizens. At marahan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake. Merong kung ano-anong titulo yung pinapakita.
2: Hello,
0: so binebet namin ngayon yun, yung hawak ko ngayon mga title numbers para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya eh slow protection. Paano napatituluhan?
2: Yan
0: ang malaking question. Mano to, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabayan namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para na sa ganon, makapag-subpoena doon si STECOM sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PRA, LLDA, DNR. Yan ang mga kausap naming mga ahensya. Katunayan, kahapon, kausap ko si DPWH noon na isang araw, ano, si Vince Dizon.
1: Opo.
0: Nalaman niya kasi na yung PRA gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order. Meaning lahat ng ongoing DPWH projects doon, yung nag-iimplementa, ipapasis and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, ay agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order. Para hindi na lumala pa yung ginagawa doon, na kung saan, sayang yung pera ng gobyerno na binabayad sa mga contractor na hindi naman tama. At kulang-kulang nga, kasi siyempre, parambak eh, hindi naman talaga slow protection. So, ito yung mga issue na nakapaloob dyan. Kaya, na-complicate dahil nga, walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi niya, solid na i-depend dyan yung kanyang turf at sagutin niya ng derechahan. Eh, he resorts to name calling, kung ano namang issue, binabato niya. So, yan ang kinalabasan ngayon.
2: Opo.
0: At ito'y, nagulat ka ako, kala ko kasi Bulacan na yung microcosm. Yung represent ng parang yung flood control. And malala, yung Taguig is really something else, as we discovered.
1: Kumbaga, ibang ano din siya, ibang style.
2: Si Rene. Ibang antas, tama, ibang antas.
1: So, yan po yung kaabangan din namin, Senator. Ano,
2: update
1: bukod,
2: yung kami, ha, Sen.
1: Bukod doon sa impeachment.
2: Yes.
1: Nag-enjoy ba kayo, Sen, sa mga awayan doon sa ano? Mukhang may marareprimand sa Lunes.
2: Ask and answered.
1: Kasi, Senator, pag nag-ding, gumanan yung bell, kahit nagtatalong pa siya, hinto na, upo na siya.
2: Obedient.
0: Kailangan namin pakita, may discipline kami, eh.
2: Tama.
0: Alam mo, pag sinabi 2 minutes, dapat 2 minutes.
2: Okay.
0: Iba kasi, sinasabihan ko yung tagapatingting nga doon sa ano, si Anika. Sabi ko, hindi ba pwedeng magdala ka ng sirena? Para yung pangalawa, sirenahan mo na yan.
1: Ang lakas doon, Seth. Ang lakas
2: ng sirena. O kaya yung ano, ginagamit ng Office of Civil Defense. Kapag merong
1: ingay na, partner. Ay, naku, Sen.
0: Bukod sa patingting, magdala siya ng kalembang para mas malakas.
1: Lahat na, no? Para may stop lang. Wala kasi yung preno, partner.
2: Oo, eh, kaya nga.
1: Parang dead mo lang doon sa ting-ting.
2: Ay, huwag naman. Parang akala umu-order. Ting-ting.
1: Sen, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, and Doris, stay well.
2: Thank you, Sen. Maraming salamat. At alam mo, ayoko na, maiyak ako.
1: Thank you, Sen. Thank you very much.
0: Okay na, maiyak ka pa.

0: Welcome everyone to this broadcast. I am Cyrish Dukulan. You're watching and listening to Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, and Cool TV. Today marks the first episode of Let's Talk. That's right. This is a special program where we will be talking about anything and everything that you can possibly think of. But right now, this may be or may not be our first and probably our final last episode. Who knows? This episode is quite interesting because we never really discussed it in, well, we never have really discussed it primarily in other podcasts. In fact, this is a very untraditional topic that we have never have topic, maybe until when another show comes in Smile Network. But aside from that, we will be talking about counseling, the methods, skills, clientele, and the context. Now, of course, we wouldn't be exactly talk about it without bringing someone to our program. So before we actually start, we would like to thank our technical team, Gumar Jabez, alongside Darby Estrada, alongside our dear friends at Smile Network, and of course, our groupmates from our DIAS, disciplines in Applied Social Sciences, Team 1, who are actually in the program right now, who are in the meeting right now. So hopefully you will be able to know, and of course you will be able to ask questions, know a little bit more about counseling. And now, before we actually start, we would like to introduce our guest. Now, this guest right here was actually referred to me by my good friend Alima or Gerald Dimaan. He was the one who, for the most part, he helped me approach this the guest that we have right now in the program. Inyayin natin yung music para sure ball tayo, marinig din ako. Now, he has quite an experience. Is Anima right here right now? Would you like to siguro i-explain siguro yung credentials ng ating guest?
1: Yes, hello.
0: Hello, rinig ka.
1: Okay, so itong guest speaker natin, hello, this is Jer Dimaano. So then I'm pleased to introduce to you one of your guest speakers. So he is a PhD, also an RGC, definitely with extensive experiences, of course in schools. And most importantly, I would like to comment that he's also doing online seminars, trainings related to school counsel, to being a school counselor associate, and he also has an upcoming seminar related to school based psychological first aid. Without further ado, I would like to introduce to you Doc Manuel M. Gabriel.
2: Okay, thank you so much introduction. It's an overwhelming, actually this is the fourth time that I'm invited for a podcast, pero ito yung first time na senior high school ang aking host. Okay, so again, good afternoon everyone. It's a privilege, it's an honor to be your guest this afternoon.
0: Excellent. Now, first and foremost, actually this might be a little ano lang, pero how long have you been in having experience with counseling and at all?
2: Actually, matagal na rin, no? Siguro kung susumahin natin lahat, more than 14 years of experience sa larangan, no, ng guidance and counseling. Most of my experience is in high school because I was part of Department of Education for almost 11 years. Kaya mas mahaba yung aking experience sa high school as a guidance counselor during those days. Currently, by the way, I'm here in Catbalogan City in Samar. I am the college counselor of Catbalogan City Community College. Kaya, but of course, I'm from Olongapo, but currently I'm working here in Samar, in Catbalogan.
0: All right. Thank you. Now, let's start with the topic of counseling itself. Kasi We're here right now sa program natin na yun para i-inform po natin not only just the students right here in their meeting but also our audience natin sa Smile Network. Now, first and foremost, before we actually start, siguro let's discuss about siguro basic muna tayo na knowledge as to what how does counseling work, how would where to apply counseling in situations. Siguro ang una nating tanong natin na yun is, well, first and foremost, when, kailan kaya natin pwede gamitin or pwede how can I say this, to start consulting a counselor?
2: Okay, actually that's a good question. Before directly answering the question, marami kasing naku-confuse, marami akong narinig sa mga kabataan, minsan sinasabi nila depressed sila, 'di ba? Minsan sinasabi nila may anxiety sila. Pero pag nakausap namin, hindi naman actually depressed, nangilikot lang. Hindi naman actually anxiety, confused lang. Ganon din sa counselor, no? Hindi kinakailangan, most of the time, kinakailangan kumausap tayo ng counselor. May mga pamantayan. For example, halimbawa, kung ako ang isang guidance counselor na isang paralan, para umabot tayo dun sa tinatawag na counseling session, kinakailangan muna dumaan sa assessment. So sa assessment, may dalawang process. Una, may tinatawag na clinical assessment. Yung clinical assessment, ito yung interview, nagtatanong yung counselor. Pangalawa, merong written assessment. So yung clinical assessment at saka yung written assessment, pagsasamahin yung dalawa. Kung ano yung magiging result nun, yung magiging interpretation ng result nun, yun ang magsasabi. Kung dadaan ba sa counseling itong student na to or hindi. Now, may mga red flags. Pag nakitaan namin ng red flags, automatic yun, dadaan sa counseling. Pag hindi nakitaan ng red flags, hindi siya dadaan sa counseling. Now, let me just reiterate yung word na counseling. Yung word na counseling, hindi siya, it's a process. Okay? Hindi siya natatapos ng isang oras, isang araw. Okay? So, pagkatapos ng initial assessment, pag gusto ng counselor, based on the result na kinakailangan talaga magkaroon ng counseling, magkaroon ng series of sessions. So yung series of sessions na yon, magkakaroon ng agreement yung client and the counselee, and the counselee and the counselor, magkakaroon sila ng agreement dun sa proposed number of sessions at ilang oras lang yung kada sessions. Depende yun sa gravity ng mental health issue. It's either physical, emotional. Depende sa pinagdadaanan, lalo na kung red flag. Red flag composed of abuse, suicidal ideation, yan yung mga red flags natin. Severe depression, yan yung mga red flags natin. So pag yan yung mga nakita natin, most probably, nagpo-propose na ng session and then magkakaroon ng agreement between the client and the counselor.
0: Okay. Now, ang question ko nito, I would like to clarify. So, like, basically, bali, ito talaga, nakadepende lang talaga, as in, nakadepende lang talaga yan sa severity ng magiging problem ng isang student or isang person. Ganun talaga yan.
2: Yeah, yeah. Most of the time, ganun, oo.
0: Okay, so, now, let's talk, siguro, let's talk na tayo about sa skills. Now, I think ilan sa atin dito siguro there might be some people na parang gustong maging counselor. How would they like to help others through counseling? You know, ang ito yung tanong ko. Ano yung bang pinaka-essential skill na dapat kailangan para sa isang sa magiging future counselors?
2: Okay. Siguro bago ko rin sagutin, no, let me share with you my history. Yan. On how I became a counselor. Ang baccalaureate ko, by the way, is criminology, Bachelor of Science in Criminology. During that time, meron akong experience na almost 2 years ako sa service, no, ng PNP. At may nakita ko incident na hindi ko makakalimutan. Involved ang isang kabataan doon sa incident na yon. Yun ang nagmulat sa akin.
0: Looks like, okay.
3: Looks like nawalan po ata ng kuryente si...
0: I think nawala ata ng kuryente. Oops. Well, this is awkward. This is very... Gulat ako dun na wait lang. Mga kaibigan, sa punto pong ito, parang let's just wait for a moment. Pero I think... for the most part, gets naman natin na, yun niya, this is, siguro ano muna, habang, siguro, let's have an open forum muna tayo, saglit lang ang open forum muna tayo as to, what, ano pa yung mga gusto ninyong planong itanong, kasi alam niyo naman, this topic, hindi niyo masyado naintindihan, actually, in the entirety of SMILE, hindi natin itong tinatalakayan for the most part, maybe until another show gonna come up, stage na lang po dun. Siguro mag-open forum muna tayo. I think everyone tayo, pwede kayo mag-usap dito na yun. I think, kausapin muna natin yung ating students. May mga questions ba kayo actually, before muna kayo mag-ano, or wala pa muna? Wala pa. Wow! At dahil dyan, mag-commercial break na tayo.
3: Let's go!
4: Sai Rich!
3: No, wag!
0: Chloe!
4: Hi, Sai Rich!
0: Nag-hi lang agad, no?
4: Sai Rich, pwede mag-attend lang ako, pero hindi lang mag-ano, kasi may tune up kami ngayon.
0: Yan ang hindi na... sige, pwede naman... I mean, if... Ito ah... If ever man na hindi maano sa oras, kasi we're trying to fit this in a 30-minute format, maybe extended kasi again, may brownout.
4: No.
0: Pwede laman short question ang inyong ikuan. Okay laman sa akin kung short question lang ang inyong ikuan sa kanya. No problem. This is just your way of participating lang din eh.
4: Sorry, Sai Rich. May ano kami, pero di man ako mag-alis dito sa meet.
0: No problem. No, wala akong problema.
4: Okay, Sai Rich.
0: Okay, good.
4: Thank you.
0: Sa punto pong ito, I guess. Grabe si Tia. Okay, you know what? Maybe we should, siguro. Smileys! Hello, guys. Oo, yun yung pangalan ko, guys. Ako po si Cyrish Kukulan ko, guys. This is the only show na magre-reveal talaga ako ng full name dito. Ay, ito na, bumalik na pala, sister. Nagkaroon natin ng electrical problem. Magko-commercial sana kami, sir. Pero sige lang, I think let's go back to the story that you're...
2: Sorry, nagkaroon ng... No, nawala ng power, but okay lang, nagkapagat. Hindi naman namin yung generator agad eh. So, yeah, sorry for the interruption.
0: Okay, let's go back to the story.
2: Okay.
0: Sige.
2: Okay, sige. Let's go back to the story. So, yun nga, as I mentioned, ang baccalaureate ko nga ay criminology, and then... isang operation yung nangyari, involved yung isang kabataan, and then yun na nagpamulat sa akin, hindi ako para sa pagiging polis. So ang ginawa ko ngayon, sabi ko, para makatulong ako, na matulungan ko mga kabataan na to na hindi mapunta sa ganitong sitwasyon, kung ano man yung nakita ko that time, sabi ko siguro maging teacher ako. So kumuha ko ng prof ed, and then, nakapasa ako sa board exam, naging professional teacher ako sa DepEd. Pagpasok sa DepEd, nagulat ako. Sabi ko, bakit ganito tinatrato ni Jantis at Yapen? Na pag may ka pumasok, hindi ka pinapapasok sa loob ng classroom. Sabi ko, ba't ganito? So, medyo napasal ako that time. Kasi sa akin, lumalabas na pag hindi mo pinapasok yung bata sa loob ng classroom just because late yung bata, dalawa yung nagiging cost ng mental health. Una, napapahiya yung bata. Pangalawa, bukod sa napapahiya siya, na underestimate yung kakayahan na meron siya kasi hindi na siya. So parang sinabi ko ngayon, ano ba't magandang gawin para makatulong dito? Kasi during that time, na-designate ako as guidance, pero hindi pa ako RGC. So ang nangyari ngayon, nag-aral ako ng psychology. Kasi for you to become an RGC, kinakailangan, meron kang psychology na baccalaureate. So after finishing my psych, nag-take ako ng board exam, yung inisip ko, magiging psychology ba ako or magiging counselor? Kasi dalawa yung path. Kung mag-stay ka ba sa clinical instructor or clinical psychologist or counselor. So, mas pinili ko yung counselor side kasi nga, more on sa mga bata, more on sa mga estudyante ang approach. Unlike psychology, more on adult or more on company. Okay, corporate psychologist. So, iba yung naran. So, mas gusto ko sa mga schools. So, yun ang pinili ko. So, luckily, nakapasa tayo at naging RGC tayo. So, madalit salita, it's a calling kung gusto mo maging counselor. Hindi siya dahil gusto mo lang, hindi dahil gusto ng tropa mo, ng kaibigan mo, sumama ka. Dapat gusto mo yung gawin. Pangalawa, dapat sanay kang makinig. Kasi dapat ang spouse is a good listener. Okay? Good listener. Dapat hindi tayo nag-judge sa behavior. Okay? hindi natin inuusgan isang estudyante na porket nakipagsuntukan, sasabihin agad natin, basagulero, hindi ganun ang counselor. Ang tinitingnan ng counselor, reason behind bakit ganun yung naging action ng isang kabataan. Halimbawa, bigyan ko lang ng good example, yung recently incident natin in Tacloban, no, yung shooting incident, it's a good example. Halos lahat na galing sa kabataan. Okay lang yan, I'm not saying tama yung ginawa nila, but what I'm saying is in line with counseling, in line with counselor profession, ang tinitignan agad namin, ano yung nag-trigger at nagkaroon ng lakas ng loob yung bata na magdala ng darin sa niid ng paaralan at gamitin ito para makasakit. Yun tinitignan natin. Kasi kung yun ang titignan natin, malalaman natin paano ito hindi maulit-ulit. Okay? So again, a trigger warning sa mga kabataan na nakikinig dito. This is just for educational purposes. Kung sa tingin nyo medyo may nag-trigger sa inyo, so explain it. Please do consult your counselor in your school. Okay? Kasi mas maganda, mas maintindihan lang natin at maunawaan natin. So yung sinishare ko sa inyo for educational purposes. So hindi ka pwede maging counselor kung ang thinking mo sa isang tao na nagkamali, masama agad. Hindi para sa'yo pagiging counselor. Para sa iyong pagiging counselor, pag ang tingin mo sa isang taong nagkamali, mayroong tanong, bakit niya nagawa yon? Ano yung kwento behind na nagawa niya yon? Isang batang, for example, sa loob ng paralan ng bully, hindi porket ng bully ang isang bata, siya ay, sasabihan na lang natin ng isang bata, hindi pinalaki ng maayos ng magulang kasi siya yung nagbubully, no? Tingnan natin reason behind yung kwento. Kaya sa guidance and counseling program, kasama lagi yung approach siya ng bully at yung binuli. Kasi parehas silang nakikita na victim at kinakailangan parehas silang bigyan ng intervention. Okay, so malinaw lang, basic, na gusto maging counselor, dapat magaling ka makinig, hindi ka judgmental sa madalit salita. Okay, so yung dalawa na yon, malaking bagay yon kung yun ka ngayon. And then you can pursue BS Psychology in college. And then from there, determine mo na yung sarili mo kung talagang kaya mo yung ganitong klaseng line of profession or hindi.
0: Okay. Now, this is a great talaga na, ang galing ng insight, no? Yun niya, really talaga needed talaga makinig. Marunong makinig at hindi maging judgmental. Now, aside from that, what should I refer ko? Ano, paano kita i-refer pala? Oo pala. Yan pala yung number one question ko pala matagal na. Paano kita i-refer? Yeah, how can I call you? What should I call you?
2: Yeah, kung sakaling i-refer sa profession, kung yun yung aking understanding, just go to our FB page, Counselors Insight. You can message right there. Actually, may mga client ako online. May mga schedule sila sa akin. I have a client in Manila and from Cavite. Online, kasi nga malayo ako ngayon, nasa summer ako currently. Kaya hindi ako makapag-conduct ng face-to-face counseling. Kasi yung dito sa Catbalogan City Community College, medyo challenging din yung aking performance dito na talaga kinakailangan nila ng isang counselor to develop the program. Kasi bago pa lang yung college dito sa Catbalogan City. So again, siguro mag-stay ako dito for around 2 to 3 years pa bago ako bumalik ng Manila and inulonga po kung saan nandoon talaga yung mga client ko for face-to-face. And so sayang, but definitely often I can be contacted through online.
0: Okay, let's proceed tayo sa isa pang topic related again to counseling. Now, sa mga clientels pala, sa clientels. Now, I believe na sa clientels, if I recall, yung magte-tailor ka sa mga populations. Now, there will be some instances talaga na may mga tao talagang na feeling down dahil iba sila. They're different. Now, the question is, ano pa yung mga, siguro yung mga paparaparaan ninyo, how would you deal with those kinds of clients na talagang they look down on themselves just because they're different culturally, mentally, etc.
2: Okay, that's another good question. Kasi meron tayong kasabihan, you cannot give what you don't have. You cannot pour from an empty cup. So ako personally, I need to focus on myself. Halimbawa, bago ko naging isang magaling or sabihin na natin trusted counselor at maraming nagre-recommend sa atin, no, nag-focus muna ako sa sarili ko. Kasi dati weak din ako eh. I look down of myself kasi nag-aaral ako sa isang private school at nasubukan ko rin tuksoyin ako. Negro, ita, baluga, maitim. Lahat sa pinagdaanan ko nung bata ako, elementary and high school. And I always cry. Hindi ko sinasabi sa mami ko. Tapos taon-taon lumabas ng CR that time. Kasi pag lumabas ako para mag-CR, tutuksoyin na naman ako ng mga bata. Negro, ita, baluga. So, yun yung struggle ko. Kaya nung bata ko, ano ako, mahihain. Ayaw ko na ikipagkwentuhan. Ayaw ko na nanotice ako. So, hindi ako proud sa sarili ko. And then, one day, may isang, yun nga, nag-mention sa akin na negro, ganun. Tapos nakita na isang teacher, umiyak ako. And then, sabi niya sa akin, ko, umiyak? Sabi ko, di habang umiyak ako, sinabi ko, tinukso ako, ganito-ganito. Sabi ni teacher sa akin, hindi ko talaga makakalimutan to until this day. Sabi niya sa akin, at umiyak, kung talaga manegro ka. Then, parang lalo ko nag-satisfy na yun. Okay? So, as time goes by, noon, nag-graduate ako ng college, nakatapos ako, and then may natinan ako isang seminar, and then bumalik ako doon sa realization na yun. Na kaya lang pala ako nagagalit sa mga tao at malitang tingin ko sa sarili ko kasi hindi ko rin tinatanggap kung sino ako. And then bumalik yung sinabi ng teacher, ito umiyak, ito ang ganun negyo ka. Doon ko na-realize na I need to accept who I am. Mm-hmm. Not just physically, but also emotionally. Na dapat, tanggapin ko na, ito wala akong mag-agree, it's my cover. It's my ethnicity. So, simula nila noon, doon lumakas yung personality ko nung in-accept ko kung ano yung weakness ko talaga. Mm-hmm. And every time nila nang pinakarinig ako ng, ay, negro or foreigner, oh, naninit yun. Oh, kasi yung bikit, saan ang perfect na naiintindihan ko kung sino ako at itong mga taong tinatawag ako na gano'n, hindi nila naiintindihan yung sinasabi nilang salita. So doon pumapit yung mga nung nag-aaral na ako ng psychology, yung human behavior. Kasi ang main factor ng isang magaling na psychologist o isang counselor, naiintindihan yung human behavior. So sa akin, I could easily understand yung mga kabataan. Sa dami ng dumaan sa aking kabataan na ilang taon ako sa DepEd. Very normal yung question mo kanina na they look down, no? Yung sa sarili nila talaga, hindi sila proud. Talagang minsan naiinis sila. Pero simple lang yung approach ko palagi sa kanila pagdating sa ganun eh. Unang tanong ko sa kanila, gusto mo bang makilala talaga kung sino ka? Yun yung number one. If your answer is yes, then proceed tayo sa next. Kasi dapat tanggapin mo muna na gusto mong makilala kung sino ka talaga. Sabi ko sa kanila, you know why? Kasi madidiscover mo without you knowing it kung sino ka talaga base dito sa gagawin nating process. At magugulat ka na ikaw pala ito na matagal mo nang hindi tinatanggap pero nakikita sa'yo ng ibang tao. Okay, so yung mga ganitong klaseng scenario ay isa sa pinaka-challenging sa mga counselor. At usually nangyayari by the way ito during your teenage years. Okay? Hmm. Yung tinatawag natin na identity crisis. Okay? Hindi mo alam kung sino ka. Hindi mo alam kung gay, lesbian ang gusto mo. Or ano ba talagang preference mo when it comes to gender. Nangyayari usually yan during teenage years. Kasi sa human development. Okay? Doon pumapasok yung papunta ka na sa adulthood na bago ka dumating sa adulthood, nadedetermine mo na dapat kung sino ka. Kaya very challenging sa atin ang high school life. And usually, high school life ang maaalala mo lang pagdating ng araw. Kung ano yung pinakamasaya, pinaka-challenging na nangyari sa buhay mo, it all happens in high school life. Kaya kasi doon pumapasok lahat yung development na dapat na meron ka. Kasama doon kung sino ka talaga. Okay?
0: And does that include na, ano ba, bali, this is applicable to like, pati rin hanggang ngayon yung mga college students na still na hanggang ngayon may identity crisis or yung mga, kahit nga elementary, diba, yung mga late elementary students, applied pa rin ba yung ganito, tama ba?
2: Yeah, of course, in college namin kung hindi kasi siya na-process. Halimbawa, kung ikaw ang high school, elementary, at wala kayong guidance counselor talaga, meron lang kayo designate guidance. Kahit sa public school, usually ang meron lang guidance designate. Ito yung mga teacher na itinalaga sa office ng guidance but they are not counselor. They are not registered. They are not licensed to counsel. So, lalo na kung ganun, talagang definitely hindi na-process yun. Dadalhin mo yun, hindi lang sa college. Even sa adulthood mo, daladala mo yun. At yun yung mga nasa unconscious mo na unresolved issues mula nung bata ka.
0: Okay, thank you. Okay, now siguro ito na yung pinakahuli nating katanungan ko before ang open forum ng ating podcast. Now, ito yung about sa context. So context naman, since the shift, I'm aware na din na nag-online ka na din. You're doing online, tama ba? Online counseling sessions, tama ba ba? So since there's a little shift naman, paano ba yung how was virtual counseling change the dynamic? Ano ba yung nadagdagan? Ano ba yung mga nakuha ninyo at yung nawala sa virtual screen habang nangyari itong session during sa online?
2: Good question yan, kasi challenge. It takes a lot of experience para ma-pull off mo yung online counseling. Number one, behavior. During face-to-face counseling kasi, nakikita mo yung behavior response ng isang client. Halimbawa, pagkausap yung isang client, nakikita mo yung galaw ng kamay niya, kung kaya niya bang tumingin sa'yo o hindi. Nakikita mo yung typical reaction ng buong katawan niya, depende sa tanong sa kanya. So yun, hindi mo nakikita yun usually through online. Kaya yung online challenge, although virtually, nakausap mo siya kasi open cam naman kayo parehas, pero yung totality ng wholeness ng isang tao, hindi mo siya nakikita. Kaya yung challenge doon, yung mga questions na binabato mo and how the client will respond to that question, that determines kung gaano ka ka-experience na counselor. Halimbawa, meron ako isang na-experience sa isang na-counseling, no? Without mentioning the name, the age, and the gender. Meron akong na-experience sa isang counseling na ang kanyang diagnose, by the way, is bipolar. Okay? So, she was treated by a psychiatrist, no? Psychiatrist. So, gusto niya lang ako yung sa counseling side, sa medicine side is the psychiatrist. Kasi nabalitaan niya daw na magaling daw ako sa counseling. So, yun yung reason niya kaya siya nag-message sa akin. Now, virtual yon kasi challenge sa akin na from Manila siya at nandito ako ngayon sa Samar. But definitely kasi as a counselor, hindi kami pwedeng tumanggi sa client na nagre-request ng aming service. Mm-hmm. Ang number one challenge ko sa kanya is galing siya ng psychiatrist. When it comes to mental health kasi, ang first stage natin is the counselor, lalo yung pag school-based. Okay? Next to that, to diagnose is the psychologist. Next to psychologist is the psychiatrist. So what is the difference? The difference is simple. Yung psychiatrist, siya yung may authority na mag-release o mag-reseta ng gamot. Mm-hmm. So medical field yun. So, mm-hmm. Kaya tawag sa kanya is a doctor. Kasi meron siyang license na mag-reseta. Ang psychologist, wala. Ang counselor, wala. So that's the difference. The main difference naman between a psychologist and a counselor, lalo na yung mga RGC, Registered Guidance Counselor, naka-focus kami more on child behavior. Yan yung expertise namin, school setup. Okay? Ang psychologist, hindi. Pwedeng sila ay naka-focus sa corporate, okay, sa mga human resource, sila ay nandoon. Pwedeng meron siyang sariling clinic, okay, yung mga adult sa kanya pumupunta. Pwede siyang tumanggap ng mga bata kung meron siyang experience as child psychologist. Okay, so yun yung difference nung format natin pagdating sa mental health. So sa madaling salita, challenge ang online. Kinakailangan it takes a lot of experience for you to understand yung kausap mo virtually at makagawa ka ng, kasi every time na matatapos, by the way, ang counseling, hindi siya natatapos na dahil sa tayo mag-usap, hindi. After natin mag-usap, gagawa kami ng report pa kung ano yung lumabas sa pag-uusap namin. At ano yung magiging approach ko next session. So yung session ngayon will determine what will be my approach on our next session. Kaya very challenging, but definitely it takes a lot of experience para ma-pull off mo ito. Pero may mga ibang counselor na rin naman and psychologists na nakikipag-venture sila through online because of distance. At nakilala rin sila na magaling sila. So it's a challenge, really. It's a challenge.
0: Okay. And siguro ito ng pinakahuli talaga. Huling-huli na talaga. Legit na talaga to. Last na to. Okay. So right now, diba, we are now amidst a revolution right now. Basically, AI revolution. Lahat na AI na lahat. Lahat ng mga gamit natin, puro AI. Cellphone natin, may AI. Laptop natin, may AI. Now, in this context, how do you see the context of counseling evolving with you know, yung mga nag-rise na mga AI chatbots na nagtutulong, or yung mga group mod, group therapy models, or mga changing, yung mga policies na din sa healthcare in regards to all of this.
2: Okay. Actually, sa pag-aaral no, ng World Health Organization, no, ng WHO, nagkakaroon ng malaking epekto mentally no, sa mga bata itong tinatawag natin na AI evolution o itong evolution ngayon ng technology natin. Nakikita yung behavioral trend. Nakikita rin nila dito yung hindi lang behavioral trend. Nakikita rin nila dito yung nakikita nila yung kung paano nakikisalamuha ngayon ng mga bata. The difference between virtual and actual personality. So nakikita ngayon dito yung mga panibagong asibol ng personality sa mga bata. Halimbawa, isa sa mga trending ngayon na madalas na na-observe psychology, yung mga bata na madaldal online pero tahimik pagdating sa loob ng klase. Pero pagka-chat mo, daldal. Okay? Pagdating sa klase, tahimik, pero pag binuksan yung TikTok na, daming yung sayaw. Hindi siya nahiyang ipost yung mga sayaw niya. So ito yung mga nakikita natin na medyo challenge ngayon sa mga counselors and psychologists, kasi ito rin yung nakikita reason kung bakit ang mga kabataan ay tinatawag na ngayon na mahina yung kanilang emotion. Ito rin yung nakikita reason ng iba, yung dahil nga sa virtual approach natin. Halimbawa din, marami kabataan ngayon hindi naglalagay ng profile pic sa kanilang Facebook or social media. One reason is that takot silang ma-bash doon sa picture. Kung pangit sila, maganda sila o hindi. Takot sila sa ganung klaseng comment. So sa midalit salita, marami kabataan ngayon na takot at yung kanilang personality na kadupurubukoni sasabihin ng environment or ng mga tao na sa paligid. Not because gusto nila yung ganitong itsura, gusto nila yung ganitong pagkatao, no. But because ito yung sinasabi kasi ng environment through social media, through technology. At ang worst ngayon, yung AI. Bakit? Kasi AI can replicate. Okay, the images, the personality of a person depende sa prompt na gagamitin mo. So if you can devise a prompt na kaya niyang gawin ang personality ng isang tao, for example, kaibigan mo, bisang-bisang mo yung ugali niya, and then you make a prompt doon sa personality na meron siya, definitely, kayang gawin ito ng AI kasi doon sa prompt, kasi i-revise mo lang naman siya. So it's a very challenging world, no, when it comes to mental health. But then again, I will go back to basic. Para sa akin, hindi kaya ng kahit na anong klaseng technology, even AI, hindi nila kaya pag pinag-uusapan na natin ang totoong damdamin ng isang tao kung bakit siya umiiyak, kung bakit siya tumatawa, bakit siya naangiti. Okay? Kasi hindi lang basta-basta AI ang pwedeng gumawa niyan. It's because our brain, our heart, and inner emotion combined para ikaw ay ngumiti ng genuine. Para kung ikaw ay umiyak dahil sobrang sakit na, hindi kayang gawin yan so far ng AI.
0: All right, thank you. And I think let's start with our open forum discussions right now. I would like, siguro magtawag ako ng isa, then mag-volunteer sa tayo agad-agad. I think let's start with Mark. Mark, you have a question, diba?
5: Yes.
0: All right. So, hinaan natin yung music para marinig.
5: If in the context of a progressing class discussion, a student begins to have audio and visual hallucinations despite having taken no psychometric drugs or other influences except stress caused by external factors, is it advisable to immediately consult a counselor?
2: Actually, kung yung client meron na siyang medication from a psychiatrist, the psychiatrist will determine kung kinakailangan niyang mag-consult sa isang counselor. Kasi usually, yung psychiatrist kasama na sa package niya, siya mismo magka-counsel din. Siya mismo magka-conduct din siya ng sarili niya. Pwede yun. Pero may mga psychiatrist kasi, nasasabihin nila, sila ang bahala sa development ng client pertaining doon sa kanyang symptoms, kung ano yung nakita sa kanya, psychological or emotional ba yan, pagpalagay natin, bipolar 2, no, yun yung isa sa pinakamabigat, yung bipolar 2. So, halimbawa, yun yung case niya. So, may medication yun eh. Pero yung counseling side, pwedeng iba, pwedeng psychologist ang kunin din niya. Okay, depende lagi ito kung kanino siya unang nag-consult. Clarify ko lang. Kung nauna ka kasing nag-consult sa isang psychiatrist, definitely may medication na ibibigay sa'yo, psychiatric drugs. Lalo na kung may hallucination ka. At yung hallucination na yun, hindi lang yun one time, big time. Ha? Halimbawa, nagkaroon ako ng hallucination ngayon. Meron ako narinig na boses. Hindi ibig sabihin nun, pag pumunta ako sa psychiatrist, bibigyan agad ako ng gamot. Hindi, dapat series of events ito. Ilang beses mo nang na-experience ito? Ano-ano yung mga narinig mo? Ano-ano yung mga nakikita mo visually base sa experience mo? At magkakaroon ng trending. And then gagawa ng result yung isang psychiatrist based on the diagnosis na psychiatric yun or hallucination yung lalabas doon sa diagnosis niya. Now, kung magbibigay ng medication, then so be it. Pero ang medication kasi, halimbawa, binigyan ka ng 500 milligrams, depende sa progress, pwedeng ibaba yun. Kung hindi na masyadong nagtitrigger yung naririnig mo or yung nakikita mo, okay, yung mga hallucinations mo, pwedeng mabago, pwedeng ibaba yung dosage nun. Pero ito yung suggestion ko. Kung sakali may kakilala kayo na dumadaan sa ganong klaseng, kasi minsan defense mechanism kasi yung hallucination. Minsan sa dami ng problema mo, lalo na yung mga abuse, no, yung mga victim of abuse. Again, trigger warning sa mga kabataan na nakikinig. Please consult your counselor sa school nyo ha, kung saaling magkaroon ng trigger tong explanation ko. But then again, this is for educational purposes only. Halimbawa, abuse, okay, sexual abuse yung isang bata, isang estudyante, umabot siya ng high school. Pagdating niya ng high school, dahil hindi na-process, usually, nagiging ang defense mechanism is hallucination. Yung naririnig niya, habang hinihipuan siya, yun yung naririnig niya that time. Pwedeng ganun din yung situation. Ito yung tinitignan. Kung yung pinagdaanan mo ba o yung experience mo hallucination, is it psychiatric? Okay? Or based on your experience before? Ito ba ay nasa subconscious mo? Okay? Na ngayon, nagiging defense mechanism siya para hindi mo lang maalala. Kaya nag-iisip ka ng iba hanggang sa umabot sa punto na may naririnig ka, may nakikita ka. Para lang mapalitan kung ano yung madalas mong iniisip at kinakatakot mo na na-experience mo nung abuse ka. Okay? But ang malinaw, definitely, kung kanina ka una ng consult, yung medication side, sila ang magsasabi. Kung pwede kang magkaroon ng counselor as a client, ikaw may decision nun, pwede mong sabihin sa psychiatrist mo, ma'am, magano ko, mag-request ako ng ibang counselor. Kasi sa experience ko, ganun yung nangyari between a psychiatrist. Sa akin binigay yung client, ako yung counseling side, siya yung medication. Hanggang sa nagkaroon kami ng team up, bibigay ako ng report sa psychiatrist kung ano yung development sa sessions. And then yung psychiatrist, i-update niya ako na binabaan niya na yung dosage sa medicine, na ganito na lang yung gagawin, and then I continue the counseling side. Kaysa may mga ganun partnership yung ating mga mental health professionals. So again, it depends, but definitely yes, pwedeng mamili at pwedeng magkaroon ng counseling kahit nagme-medicate yung isang client.
0: Are there any more questions, Mark?
5: I have one impromptu question. Okay. In the context, if you are counseling a student and then counseling, he or she doesn't know how to explain, how do you intend to help or assist her?
2: Okay. Ang question, hindi niya ma-explain kung ano yung pinagdadaanan niya. Tama ba pagkakaintindi ko?
5: Yes po. It's like
2: okay,
5: having a very hard time to understand what you're feeling or what you're experiencing, but you know something is wrong.
2: Actually, one of the best skills na meron ng mga counselor, yung hindi agad sila nagsasabi at hindi agad sila nagsasalita sa isang tao na ayaw mag-share. Okay, halimbawa, may isang client pumunta sa akin at sabi niya may gusto sanang sabi pero hindi niya masabi. Hindi ko siya pwedeng i-force na sabihin niya yon. Okay? Ang client and counselor relationship kasi, may kinalaman lagi sa dapat gusto ng client na mag-share sa'yo. Hindi dapat pinipilit mo siya magsalita. Pag ganun mo siya ginawa mo, then you're not a counselor at all. Okay? Kasi sa counselor profession, hindi natin pinupwersa yung mga taong kausap natin. Dapat ready sila at handa sila na mag-share at sabihin sa'yo kung ano pinagdadaanan nila. Now, ang number one na makikita niya sa'yo dapat, ikaw ay trusted adult. Mapagkakatiwalaan ba kita? That's the biggest question. The second biggest question, pag sinabi ng client na, diba, sinabi niya na sa'yo, at ito yung pinaka-challenging sa lahat, na pag sinabi niya ng client na, sir or ma'am, pwede walang ibang makakaalam, ikaw lang, yan ang pinakamalaking challenge. You know why? Kasi sa ethical standard ng psychology at ng counselor, meron kaming pamantayan para hindi sabihin at sabihin yung iyong secret or yung sinabi sa amin. Number one, Unang-una, dapat ma-determine namin na hindi mo sasaktan yung sarili mo base doon sa pag-uusap natin. Pangalawa, ma-determine namin na dapat hindi ka makakasakit ng kapwa. Okay? Para hindi namin sabihin sa iba. Pangatlo, walang court order. Pag walang court order na ilabas namin kung ano pinag-usapan natin, hindi namin pwedeng ilabas yon. Pang-apat, pag nalaman namin na hindi ka victim ng abuse or kahit na anong klaseng abuse, wala dapat makakaalam. So madalit salita, ang pinaka-challenge sa counselor palagi is to keep confidentiality. Hindi yan lumalabas at hindi yan pinakwento kahit kanino, even yung aming cabinet. So pagtas natin mag-usap, gagawa kami ng report, ilalagay namin sa cabinet. Yung cabinet na yung kami lang may susi. Walang pwedeng ibang may susi. Okay? So hindi siya basta nilalabas. Yun yung critical. Kasi pag sinabi ng client na huwag mong sabihin sir kahit kanino, definitely hindi mo sasabihin kahit kanino unless yung apat na pamantayan na yon pumasok. Halimbawa, base sa pag-uusap nyo, nakita mo na parang merong suicidal ideation itong estudyante. So you have to do something about it. Kasi merong possibility na sasaktan niyo yung sarili niya. Okay? Yung sa court order naman, halimbawa, naging witness yung babae sa isang hearing at sa akin niya sinabi kung ano yung nakita niya sa isang incident at umabot sa korte yun. So the court can issue

0: to our guest right now. Yes, Thea, let's go, Thea.
1: Good afternoon, sir. So I have a question. Since mental health issue is one of the trending issues, since it is very trending, some people use it to gain popularity or attention. For instance, is depression and anxiety, since yun po yung one of the most known mental health problems here. So ang iba, for example, just one in convenience in their life, parang they are depressed or they are having anxiety without proper or professional diagnosis, and some, yung iba, nagsa-self-harm pa and posting it online. So for me, it's kind of inappropriate to address mental health problems without any diagnosis from a professional, from a psychologist or psychiatrist. And it is also inappropriate to share it online. So, ano po bang pwedeng i-advise without trying to hurt their feelings, offend them, or without trying to look like I am invalidating their emotions or feelings?
2: Okay. Thank you so much. Yung mental health talagang malaking usapin niya, lalo na sa mga kabataan, no? Sabi ko nga kanina, may mga kabataan na sinasabi nilang depressed sila, tama ka, no? Kahit hindi sila dumaan sa diagnose, may anxiety sila kahit hindi man sila dumaan sa diagnosis, no? Minsan kasi pag dumaan sila sa clinical interview or sa assessment, kung talagang may depression sila, minsan nakikita lang na malungkot lang sila. Base sa result, wala talagang depression. Minsan naman sa anxiety, nalilito lang sila. Hindi lang organized yung kanilang thinking. Wala lang silang time management. Kaya lang sila na-stress. And that stress, they called it anxiety. Okay? So magkaiba yung relationship nung dalawa na yon. Now, kung may kakilala tayo at may kaibigan tayo ng mga ganito, lalo na pinupost ito sa social media or nakikipagkwentuhan sila, sinasabi nila may ganito silang klaseng pinagdadaanan, the best thing to do is to be a person who knows how to listen. Okay? Kasi sa amin, lagi namin siniseryoso kahit sinasabi ng ibang teacher na, oh, maarte lang yan. Kunyari, depressed, oh, maarte lang yan. Kami, hindi kami ganon. Sa amin, basta may narinig kaming salita na concerning, we treat it seriously. So, sa madalit salita, makikinig kami. So sa akin, ang kaya ko i-suggest no, sa inyo, kung may mga ganito ang klase mga kaibigan, it's best na makinig muna tayo. Huwag tayo magbigay ng kahit anong suggestion, huwag tayo magbigay ng advice, okay? Just makinig lang tayo. Pagkas natin makinig sa kanila, the best word na pwede natin ilabas, pagkas nila magkwento, yung salitang, kamusta na yung pakiramdam mo ngayon pagkatapos may share sa akin yung pinagdaanan mo. Kasi pwede niya sabihin na so far okay naman kasi nakinig ka talaga. Kasi minsan, ang kailangan lang naman ng isang tao, may naikinig eh. Hindi naman niya kailangan ng advice. Kailangan may ilabas na lang yung damdamin na pinagdadaanan niya na hindi siya huskahan, na hindi siya i-judge base doon sa mga kwento niya. Kasi minsan, takot magkwento yung iba eh. Kaya nagpo-post na lang sila eh. Bakit? Kasi pag nagkwento sila, nag-judge sila. At nabibigyan ng misinterpretation yung emotion nila, kaya ayaw na nila magsalita. At mula doon sa situation na yon, hindi na sila nagkukwento. Mas gusto na lang nila mag-post o pag may mga shared post na nakita nila, isi-share din nila pag alam nila tugma sa pinagdadaanan nila. The next best thing to say after mong sabihin nun, sino yung gusto mong sunod na makausap para mas maintindihan ka, mas ma-process niya. Pag tinanong niya na sino ba, yung counselor natin sa school, baka gusto mong kausapin, baka gusto mong samahan kita doon. Kasi gumagawa ka ng bridge, okay? Gumagawa ka na ng tulay. Pero yung tanong mo, okay? Sa kanya pa rin yung binigyan yung decision, hindi mo siya pinforce kasi sinasabi mo na dapat may kausap kang counselor kasi mukhang grabe na yan. Yun ang mga no-no. Yun yung mga hindi natin dapat sinasabi. Gumagawa lang tayo ng tuloy, nasa sa kanya kung gusto niya o hindi. But definitely, the best thing to do lang lagi, number one, is to listen. Yun lang. Maraming kabataan ang gusto lang nila may naikinig na hindi sila inusgahan. From there, malalaman mo na kung ano yung susunod at kung ano yung mga magiging susunod na gusto gawin itong tao na to. But definitely, number one, makinig tayo sa kanila without judging.
0: Are there any more questions, Thea?
1: Wala na.
0: Okay, thank you.

0: Yeah, okay. Who else wants to ask a question? Raise your hand na lang po kung gusto niyo yung magtanong. Huwag kayo mahiya, guys. Don't worry. Hindi naman kami nangangagat dito eh. Ganun yung term niya eh. Wala ba? Baka magtawag talaga ako sa ito na. Si Alexa. Yes, Alexa.
1: Good afternoon, Doc.
2: Good afternoon.
1: Paano po if like kanang if wala po talagang option na everyone wins, like kahit anong decision niya po may masasaktan or may ma-disappoint po, as a counselor po, paano niyo po malaman kung ano talaga yung right thing to do po? Thank you.
2: Okay. Actually, bilang isang counselor, hindi namin trabaho para malaman kung ano yung tama para sa iyo. Ang trabaho namin, i-guide ka para yung decision na gagawin mo, alam mo kung tama sa'yo o hindi. Sa madaling salita, halimbawa, confusing yung situation na pinagdadaanan ng isang tao at pupunta siya sa isang counselor. Sasabihin niya, by the way, sa mental health concern, ha, yung na-confuse ka, mas maganda talaga may kausap ka mga counselor, psychologist. Halimbawa, pupunta sa isang counselor at sasabihin mo, sir, ma'am, medyo confused kasi ako eh. Kasi ito po yung situation. So, doon sa ikukwento mo, habang nakikinig ang isang counselor, usually, babato yan ang question after mo magsalita. Minsan, sasabihin yan, base doon sa kwento mo, alin doon yung confusing para sa'yo? Saan ka confused doon? So again, depende sa kwento, depende sa doon sa scenario na kinukwento ng isang client. But definitely, hindi namin trabaho na kami yung magdidesisyon. Hindi, igaguide ka lang namin. Okay? At bandang huli, ikaw yung magde-decide kung ano talaga yung best for you. At most of the time, yung gagawin mong decision, hindi lang siya best for you. Yun talaga yung nararapat sa'yo. Kasi pag sinabi natin best, usually, yung hindi ka masasaktan, hindi ka iiyak. Misa may mga decision kang bibitawan na best for you, pero kinakailangan mong umiyak. Kinakailangan mong masaktan. Pero yun ang best decision. Halimbawa, kung ang tanong mo, iwanan ko ba yung isang taong palagi ako niloloko? Diba? Pero mahal ko. Kaso umaasa ako na baka magbago siya. Siyempre kung kausap mo kami, sabi ko sa iyo, do you think, sa tingin mo okay na ba na nasasaktan ka araw-araw? What do you think, okay ba sa iyo na nalalaman mo na niloloko ka harap-harapan? Siyempre yung sagot niya palagi, hindi po, ayoko po din. Anong mabuting gawin? Iwan ko siya. Pero masakit. Okay? Pero yun ang best thing to do. Ngayon, yung sakit na yon, yun yung ipaprocess natin. Para unti-unti makayanan mo yung sakit, ma-overcome mo, at dating araw, free ka na, at handa ka na naman magmahal, na hindi ka na maluloko ulit. Okay? So, it's typically ganun yung process.
1: Thank you for the...
2: Thank you so much.
0: Okay, so may tanong po si, ano, si Herc. Doc, basahin ko kasi di daw siya makasalita dahil maingay daw sa environment daw niya. Now, what particular programs or assistance would you offer if a large number of young people in your community were dealing with depression and emotional difficulties?
2: Hindi pwedeng, ano yun, ang treatment kasi sa depression and anxiety sa one-on-one. Okay, halimbawa, kung ang tanong, paano mo madedetermine na sa isang community or sa isang school, for example, ano, sa isang classroom, mayroong may depression or mayroong anxiety. Okay, the best thing is to have a group process. Pwedeng magkaroon ng 10 tao, nakakausapin ng isang counselor, tawag doon, group process. From there, malalaman niya kung sino doon. Yung possible pa lang, ha? Hindi pa siya diagnosed, hindi siya confirmed. Possible pa lang, base doon sa pinapakitang behavior, base doon sa mga sagot, or sa kanyang parang pakikisalamuha doon sa grupo na yon. Now, yung depression kasi and anxiety is a critical thing when it comes sa mga kabataan. May mga nakausap na akong kabataan or mga teenager na sinasabi nila na pag nalaman kung may depression ito, ang number one nila sinasabi, huwag sasabihin kay mama, huwag sasabihin kay papa, walang makakalam. Kasi ang tingin sa kanila, umaarte lang. Nag-iinarte lang sila, arte lang yan. Pero sa amin hindi, seryoso yun, lalo na pag na-confirm namin na may ganun siya pinagdadaanan. Next is anxiety. Okay, yung iba sinasabi, umaarte lang din yung mga taong may anxiety. Pero pag na-confirm namin na meron talaga anxiety, usually yun din ang sasabihin ng kabataan. Huwag sasabihin, huwag malalaman. Kaya minsan nakakalungkot na pag narinig namin na number one na kinakatakutan ng kabataan na huwag malaman yung kanilang mental health issue, is magulang. Nalulungkot kami kasi dapat magulang yung number one na iintindi sa atin, di ba, bilang kabataan. But nevertheless, yung question ng community, paano natin madedetermine, hindi siya pwedeng gawin in a large scale kasi walang magsasalita, walang magkukwento. Itatago nila kasi yun. Okay? Gagawa sila ng defense mechanism, masaya sila, nakangiti, tumatawa, pero usually sila may depression. Okay? So, hindi nila ipapakita yun. Kaya, challenge yun kung gagawin. But definitely, kung ang tanong ay, paano malalaman sa isang group of people, like in school, like in the classroom, kung sino may depression, may program doon na ginagawa ang mga guidance office. Katulad ako, may sarili akong program para doon. May mga mental health program ako na hindi alam ng mga estudyante na base doon sa ginagawa akong program, nadedetermine ko na kung sino yung makikita ko ng red flag at possible may depression. Yun yung papatawag ko individually, isa-isa, to discuss sa kanila at malaman nila na may mga ganun silang pinagdadaanan na without them knowing it, depression na pala yun. Kasi pina-aware sa lahat yung severe depression. Kasi yun na yung kinakailangan kitang i-refer sa isang psychiatrist kasi kinakailangan ng medication sa mga ganong klaseng pinagdadaanan, lalo na ng mga kabataan. Okay, so I do hope nasagot ko rin at nakadagdag ng konting liwanag yung shinare ko sagot.
0: Okay, sino pang sumunod? Sino gustong sumunod, everyone? You may raise your hand. Yes, Annika.
3: So, good afternoon po. This is a situational question po. What if po may isang masira na friendship dahil meron silang misunderstanding and ang person A is gabilib na di na nila need ayusin at pabayaan na lang while si person B is gusto niyang ma-fix ang kanilang friendship. As a counselor po, anong need niyo pong gawin para mapag-ayos silang dalawa?
2: Actually, dapat yung isa sa kanila muna ang bibisita sa isang counselor. It's either yung gusto maipag-ayos, usually yan yung pumupunta sa counselor, yung gusto nyo maayos silang dalawang magkaibigan. Usually yung ayos silang mag-ayos, bihirang pumupunta yan sa counselor kasi siya yung defiant, siya yung ayaw. Usually sa mga nakakausap ko, yung may gusto na mag-ayos silang dalawa. Ang unang tanong ko lang lagi sa mga magkaibigan, ang unang tanong ko lang palagi ito, anong reason bakit kinakailangan pa kayong magkasundo ulit? Okay? So, minsan hindi agad nila nasasagot yun kasi pag nagkwento sila sa akin, nagkwento nila yung reason ba't sila nagkaroon ng hidwaan or ng alitan or ng away for that matter. So, magtinanong ko na ako, okay na pala kayo. Anong reason ba't gusto mo magkasundo kayo? Eh kasi siya, namimiss ko na siya eh. Yan, yung sorry, yung mga typical na narinig ko eh. Eh kasi siya, nagsiselos ako para may iba na kasi siyang tropa o may iba na siyang kaibigan. Kaya parang feeling ko nagsiselos ako. Minsan sinasagot ko sa kanila, kung nagsiselos ka, yun ang sagot mo sa akin, hindi mo siya gustong maging kaibigan ulit. Kasi yung selos determines na siya ay pag-aari mo. Okay? So dapat hindi ka nagsiselos. Mas maganda pang pakinggan yung word na kasi namimiss ko na siya. In that way, mas maiintindihan ko na gusto mo ibalik yung relationship yung dalawa kasi yung friendship namimiss mo. Pero ito yung hinahighlight ko. Make sure lang na hindi siya yung reason kaya ka nagkakaroon ng emotional sadness. Kasi kung siya yung reason, that's a different story. Ibig sabihin, yung happiness mo nakarely sa kanya. Hindi nakarely sa sarili mo. Okay, that's another story. Kasi ibig sabihin, nasa yung ngayon ang focus ko. Wala sa kanya. Kasi bakit ka malungkot? Porket wala na siya sa buhay mo. So ibig sabihin, siya yung nagpapasaya sa'yo. Okay? Kasi yung friendship o yung friendship over na FO na madalas ko narinig sa mga kabataan, pwedeng, kasi ako sabi ko sa kanila, there's no such thing as best friend. Kahit tignan mo yung dictionary, ang meaning ng best, perfect, there's no such thing as perfect. Ang tunay na mag-best friend, nalalaman natin kung saan yung weakness natin parehas. Nalalaman natin kahinaan natin parehas. And yet, we maintain our friendship. Kaya yun yung totoo. Pero kung tinabi mo lang sa kanya yung isang bagay na alam mo makakabuti sa kanya pero may sakit sa kanya yon, there's something wrong. Hindi niya naiintindihan yung totoong meaning ng totoong kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, kaya mong sabihin yung mga bagay na masakit, pero alam mo makakabuti sa kay kasi sa kanya, kaya mong sasabihin, in spite na magalit siya sa'yo. Okay? So then again, hindi kami ang pwedeng lumapit at mag-approach kung ano yung gagawin namin. Depende sa ikukwento sa amin at kung ano yung reason bakit gusto niyong magkaayos sila. Basta ang focus namin palagi, yung mental health, kung sino yung lumapit sa amin. Na dapat matulungan namin siya kung nag-i-struggle siya, lalo na kung happiness ang involved dito. Thank you so much. I do hope na adagdag ng konti yung senior ko.
0: Wala na bang ibang question, Anika, diba? Tama na.
3: Okay na.
0: Diyos ko, Lord. Sige. Dagdagan natin ng mga questions. Yes, Terrence. Terrence, naka-off mic ka. Tapos nag-raise ka pa ng hand.
4: Obiso.
0: Okay, Obiso.
5: Good afternoon po, Doc Manuel.
2: Yes, good afternoon.
5: If ever po na meron pong family problem po, ano pong pwedeng ma-advise niyo po?
2: Okay. Thank you, ha. Bagong sagutin yung advisor ko lang na isa talaga sa pinakamabigat na pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon is family problem. Minsan nalulungkot ako sa mga kabataan na sinishare sa akin na kaya hirap sila mag-aral, kaya ayaw nila mag-aral, kasi broken family sila. When it comes to broken family, ito yung question ko palagi. Bakit kaya pa naghiwalay ang nanay at tatay? Hindi kaya ipaliwanag ito sa anak. Hindi man lang alam ng nanay at tatay na malaki epekto sa bata ng kanyang paghihiwalay. Minsan ang isang bata, magigising na lang siya, nandun na siya sa lola, nasa tita. Kani naman siya iniwan kung sakali naghiwalay itong mag-asawa. Usually, kung tatay ang nawala, may iwan sa nanay. Yung tatay sumama sa iba, vice versa with the nanay, no? Alis yung nanay, may iwan sa tatay yung bata. Pero nobody explain sa bata. Kaya yung question ng broken family, malaking impact sa emotion and psychological ng isang estudyante. Kasi question sa kanya, bakit pag-gising mo wala ni nanay, hindi na silang dalawa? Tapos pabalitaan mo, may ibang pamilya na, may ibang anak na, may kapatid ka na doon. Ang daming question, no? Added to the family problem, concern issue natin, yung away ng tatay at nanay madalas. Nakikita mo yung nanay mo, binubugbog ng tatay mo, minumura, sinisigawan. Ito yung mga challenge sa'yo bilang isang kabataan. Ito yung mga bagay na pwede mag-develop sa'yo kung ikaw ay magiging maayos, mabuting kabataan o hindi. Ito rin ang magsasabi na kung mag-aaral ka na mabuti o hindi. Kasi para sa'yo, what's the essence na mag-aaral kung wala naman magulang na nagbibigay sa akin ng halaga at importansya? Ito yung mabigat na tanong minsan na nagmumula sa mga kabataan. It's the biggest question pagdating sa family problem. Pero sa family problem, alamin natin yung specific ng family problem. Anong problema meron sa pamilya? Ako, kaya ko lang i-share sa mga kabataan pagdating sa problema ng pamilya. Like ko lang sinasabi, yung problema ng nanay mo, yung problema ng tatay mo, problema nila yan. Hindi mo yung problema. Huwag kang maging bahagi ng problema na yon. Otherwise, bahagi ka at mahihirapan ka. Sa ngayon, hindi mo maiintindihan. But definitely for now, focus ka lang sa sarili mo. Focus ka sa sariling journey mo. Okay? Otherwise, madadala ka ng problema na yon at ikaw mismo magiging bahagi ng problema na yon hanggang sa ikaw, lunod na at hindi mo na kayang umangat. Focus ka sa sarili mo, alamin mo yung pangarap mo, abutin mo yung pangarap mo. Kasi yan lang yung magsasabi kung gaano ka kalakas in spite kung ano man yung family problem na meron ka or pinagdadaanan mo. Okay? So I do hope na adagdag ng konting liwanag yun, ha? Kasi sa family problem, mas maganda kung specific kung ano yung pinagdadaanan natin. But nevertheless, dahil kung sinasabi, huwag kayong maging bahagi ng problema ng nanay at ng tatay. Problema nilang dalawa yun. Hindi kayo isama doon. Na isasama lang kayo doon kasi bahagi ka ng pamilya. Pero may sarili kang journey sa buhay. Tandaan mo, may sarili kang journey. Yung sarili mong journey, doon ka mag-focus. Okay? Sa ganung paraan, mas maaabot mo yung pangarap mo at mas magiging matagumpay ka pagdating ng araw. Okay? So thank you so much doon sa question.
0: Okay, let's continue. I think we can keep continuing. But meron pong nagtanong. Let's proceed with Taya's other question before tayo mag... Pero before that, si Jazzle, sabi daw niya, what should we do if a friend opens up about self-harm, especially if they ask us to keep in a secret? How do we respond po without feeling that we need to solve the problem?
2: Okay, critical yan, ha? Yung ganyan, sa amin red flag yan. Pag may nag-share sa inyo ng kaibigan, halimbawa na nag-self-harm, red flag yan. Dapat makagawa agad tayo ng paraan paano natin siya matutulungan. Now, of course, I do understand, laging sinasabi ng mga kabataan na nagsiself-harm na kaya niya sinabi sa iyan, dapat walang ibang makaalam. Okay? Now, first things first, dapat be there, no? Nandiyan ka para sa kanya. Yun yung unang-una, yung presence mo, ibig sabihin, yung presence mo, nandiyan ka without judging that person. Kung ano man ang reason niya, ba't siya nag-self-harm, without judging, no? Importante na doon yung presence mo, yun yung number one. Pangalawa, try to encourage the person to seek psychological assistance. Otherwise, hindi mare-resolve yung kanyang pinagdadaanan. Naiintindihan ko rin yung mga kabataan na ayaw nilang pumunta muna to seek help and assistance from a psychologist or a psychiatrist or counselor for that matter. Naiintindihan ko rin yan kasi takot silang mausgahan. Takot silang mapagalitan ng magulang pag nalaman ng magulang nila. But nevertheless, ang pinakamagandang gagawin natin palagi is to build a bridge. Okay? Between your friend na nag-self-harm, papunta doon sa isang counselor, psychologist, or mental health professional na pwedeng makatulong at makadagdag ng lakas ng loob sa kanya para tuluyang hindi niya nagawin yung paggawa ng self-harm. By the way, yung self-harm minsan, ginagawa ito ng mga kabataan just to ease the pain. Minsan kasi may pinagdadaanan ng isang kabataan na sobrang sakit, na mas mabuti pang mag-self-harm yung sakit na yon kaysa maramdaman yung sakit sa emotion. Okay? So yung self-harm is a defense mechanism para maiwasan yung mismo sakit na nakatago sa kalooban. At kinakailangan i-process ito. Kinakailangan kumausap ng isang mental health professional para mai-process yung pain na yon. Otherwise, may hindi natin natutulungan yung kaibigan natin at hindi ka mahirapan kang sabihin kaibigan mo yon kung hindi ka nakakapagbigay ng tulong sa kanya na kung saan mapapagaan yung damdamin niya. I know it will be a challenge, lalo na kung iku-convince mo yung kaibigan mo. Pero unti-untiin mo lang. Okay? Just be there. Diyan ka lang muna palagi sa kanya, nakikinig, until such time na magkaroon siya ng clear sa kanyang mind na it's time to seek mental health professional. And by that time, because of you, na kaibigan niya na hindi sumuko, magpaalala, mag-remind sa kanya na kinakailangan niya mag-seek at maghanap ng trusted adult, ikaw yung number one na dapat pasalamatan kasi hindi ka sumuko sa pagpapaalala sa kanya na kinakailangan niya mag-seek ng isang mental health professional, okay? So I do hope nakatulong yung maikling explanation ko. Thank you so much.
0: Yeah. Okay. I think let's proceed with... Okay. Teya, meron ka atang question kanina. Nag-raise ka ng handang ilang beses eh. Before tayo mag-proceed sa isa pa.
4: Okay. Yes. It's my question of small question. Do you also do parang relationship advice or counseling?
2: Relationship advice, tama ba 'to kaajini ko?
4: Yes po, yes.
2: Okay. Yeah, relationship advice pertaining sa intimate like boyfriend, girlfriend. Yes, may mga bumibisita rin sa office namin, lalo na sa akin o sa Atbalogan City Community College. May mga student doon, minsan umiiyak. Mag-share sila ng pinagdadaanan niya with the relationship ng kanyang girlfriend, minsan boyfriend, okay? Meron din relationship with the family. Okay, so of course, bahagi ng aming function as a counselor. Mabigyan ng liwanag kung ano man yung concern or gusto maintindihan ng isang tao pertaining sa isang relationship na concern na gusto niya i-share sa isang counselor. Yes, isa yun sa ano namin, binibigyan namin ng tugon.
4: So, it's actually kind of similar then. Pero I just want to share a little story lang, not very little. So, itong friend ko po kasi, my friend, ito si girl, she's talking to some guy. Which is, hindi niya pa pinapayagang manlito kasi nga hindi pa pwede, and her family is strict with those kind of things. So, pati nag-uusap lang sila, and she's offering him just friendship. Since itong si guy naman, he understands and respects her decision, pero minsan he can't help but overthink kasi nga wala siyang pinangahawakan na label sa kanilang dalawa since hindi sila, they are not in a relationship and he is not even courting her. So parang hindi niya mapigilan na overthink, not just sometimes but often. Overthink siya na what if this girl, mahanap siyang iba habang naghihintay si guy. And ito naman si girl, she wanted to reassure him na she will always tell him what's happening in her life. Parang hindi maging tanga tignan si guy. While ito naman si girl, parang minsan na-search siya. Like, parang walang tiwala si guy sa kanya. So, like, how can she help the guy po without pressing their boundaries as a friendship?
2: Okay, pakiulit yung huli. How can? Pakiulit yung last part.
4: How can the girl help the guy from yung mga pag-overthink niya without going over the boundary na mag-friends lang sila.
0: Sir, nag-mute. Okay, nag-mute bigla.
2: Okay, thank you. May kausap lang ako. Kaya ako nag-mute, may tumatawag sa phone ko. Okay, thank you so much yes, sa question no, sa relationship issue between a boyfriend and girlfriend. Paano ipapaliwanag yung pagiging mag-friend muna nila for the meantime, no? Parang yun yung pagkakaintindi ko sa question. Now, bago ko sagutin yan, usually sa mga binibigay kong topic when it comes to love, no? Usually na-invite ako dyan tuwing February, no? February, love month, na-invite ko magsalita sa mga ganitong topic. Usually, ito muna yung sinasabi ko, ito yung sinishare ko. Unang tanong ko, naiintindihan mo ba ang salitang boyfriend and girlfriend? Na relationship or not a friend, but a relationship. Naiintindihan mo ba yon? Pag sinabi sa akin ng mga participants na yes, tanong ko, bago kayo nag-boyfriend, girlfriend, ano ba yung first stage? Ano ba yung second stage? Ano ba yung third stage? Now, unang-una, dapat maintindihan natin na kaya tayo nag-boyfriend or nag-girlfriend, kaya gusto natin kasi gusto natin malaman kung ready na tayo for a relationship. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pag meron kang crush, crush mo lang yun kasi may nagustuhan ka sa kanya. It's either ngiti, tawa, magaling siya, yung kutis ng balat, something na meron siya na naging nagustuhan mo sa kanya. And that crush, pag sinabi mong it naging love yun, na fall in love ka doon sa nagsimula sa crush, that's a different story. Kasi ano yung purpose mo? Bakit mo mamahalin itong tao na to? Dahil nagustuhan mo yung kilay, nagustuhan mo yung ngiti, tapos ngayon mahal mo na. Ano yung reason? Bakit mo sinishare itong mga question na to? Kasi minsan nagmamahal tayo without asking question bakit natin mamahalin itong tao. Bakit kinakailangan ako pumasok sa relationship? Okay? Without asking those questions, nagiging impulsive tayo sa mga decision natin. Okay? And that impulsiveness ang nagsasabi sa atin minsan na nagkakamali tayo sa decision later on. Kasi we don't ask questions, ba't natin gusto itong tao na to? Ba't natin gusto pumasok sa relationship? Now, usually, yung mga tao na gusto magkaroon naman ng takot sila na hindi sila yung maging girlfriend o boyfriend, hindi sila yung mapili. Halimbawa, for the meantime, friend muna tayo, hindi pa ako ready pumasok sa isang relationship, but don't you worry, I can assure you na hindi naman ako magpapaligaw or hindi naman ako maliligaw. Usually, yung mga tao na takot, na hindi sila yung mapili, sila yung mga tao na may issue pagdating sa self-love. Okay? Sila yung mga tao na may issue na wala talaga silang maaasahan na pwede magmahal sa kanila. Sila yung mga tao na pagdating sa loob ng bahay, wala silang nakikita kung sino man yung nasa loob ng bahay na mahalaga sila at importante sila. Usually, they seek someone na titignan sila as a special person na mahalaga sila. Kaya pag isang tao hindi siya ginusto, ayaw si kanya, ayaw may pag-relationship, usually, ito yung nagiging dahilan din, okay? Kung bakit nasasaktan yung isang tao, feeling niya pangit ba ako or ano bang nangyari sa akin, ba't hindi ako? Pero may malalim na reason kung bakit hindi muna pwede mangyari yun. At yung ganyang concern, I would suggest na mag-consult sa counselor, sa guidance office niyo kung meron kayong counselor. Bakit? Kasi next to that is mental health. Okay? Hindi, ang sa akin kasi ganito. Kahit kabataan yung may concern, I always take it seriously. Kahit sabi mo siya doon tayo, sabi niya lang, arte lang yan, boyfriend, girlfriend, arte lang yan, mag-aaral mo na kayo, gano'n. Sa akin, hindi. Kasi, pag hindi natin ito binigyan ng attention, pwedeng mauwi ito sa isang mental health issue. At itong mental health issue na to, pwedeng mauwi sa isang suicide ideation. At itong suicide ideation na to, pwedeng mauwi sa totoo na ikikitili niya yung kanyang sariling buhay. Just for the sake lang na hindi siya yung tinanggap at hindi siya yung pinili. So ibig sabihin, pwedeng lumalim itong simple concern sa mata ng iba. Okay? Kaya sa akin, pinakamaganda lang na pwedeng ibigay, huwag magbigay ng assurance na huwag kang mag-alala, hindi ako magpapaligaw, o huwag kang mag-alala, hindi ako maniligaw. Okay? Huwag magbigay ng assurance kasi mas masakit yun. Lalo na kung ginagamit mo lang yun just to assure this person para hindi ka nakulitin. Wag. Kasi nagdadagdag ka ng pain doon sa sugat na meron na nagsisimula na. Okay? Wag na wag ka mangangako. Kasi yun ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa kanya. Kasi ikikip niya yun eh. Ah, okay, sige, hindi naman pala siya maliligaw o hindi naman siya magpapaligaw. Tapos mapapalitaan niya, may naghahatid na or may hinahatid na. Di ba? Ang hirap i-overcome nun kasi you promise eh. Di ba? Nangako ka eh. Kaya huwag na huwag nang gagawin yun. Kung ako ha, please huwag na huwag nang gagawin mangako. Kung ayaw mo pa, ang reason mo ayaw magkaroon ng boyfriend or ayaw magkaroon ng girlfriend, then so be it. Stand to that reason. Yung person na yun, hindi niya maintindihan yun. Okay lang, basta totoo ko sa sarili mo. Okay? Hindi mo saklaw yung damdamin ng ibang tao. Okay? Hindi mo konsensya, hindi mo dapat kinukonsensya yung damdamin ng ibang tao. Basta totoo ka sa sarili mo ha, totoo ka sa sarili mo. Hindi ka gumagamit ng visualized reason na sinasabi mo lang na hindi ka ready kasi may iba ka na palang napili. Ayaw mo lang siya masaktan. Okay? Kasi ibang kwento yun, it's a different story. Pero kung totoo ka, na talagang purpose mo ayaw mo muna, then maging totoo ka lang. And then so be it. Masakit sa kanya o hindi, hindi mo problema yon. It's not your concern. Kung paano niya tinanggap, concern niya yon. Kaya yung suggestion ko kanina, mas maganda seek the assistance ng isang counselor kasi para ma-process kung sino man yung tao na nagre-request na siya yung piliin o maging sila. Kasi may mental health concern yun later on. Mas lalalim yung issue at concern doon. Okay? So I do hope na adagdag ng konting liwanag at konting pangunawa yung aking sinya.
4: Thank you so much, sir. Very helpful. My friend.
0: Galing. Galing. Okay. Okay. Sino pa mga mag-question? Parang dalawa ata ang nakita ko kanina. Si Fiona. Fiona, may tanong ka, diba? Tama po ba? Okay, sige. Sabihin mo lang yung, okay, I think, ano yung question pa? Ano yung question niya?
6: Good afternoon, Doc.
2: Yes, good afternoon.
6: Wait lang, medyo maingay kasi po. I'm the type of person po kasi na who doesn't usually opening up or sharing my problems even with my friends, my closest friends, my family, or even anybody else. I want to solve my problem on my own and I know na hindi lang ako yung ganito. So my question po is, if a student is struggling with school pressure and personal problems but is afraid to ask for help, how would the counselor approach them?
2: Normal, nakakamil ako narinig na ganyan, na concern, no? Pero kasi, hindi kasi yung approach ang question doon. Yung question doon, meron pang lakas na loob yung student na pumunta sa isang counselor kung ganun yung nararamdaman niya. Kasi, I'd rather encourage that student to approach me or to visit the guidance office so we can discuss ano yung reason bakit hindi tayo nagsisik ng help. Kasi usually, sa mga past experience ko talking with students na may ganyang concern, ang madalas lumalabas, judgment sa kanila. Okay? Kaya ayaw nila maglabas. Minsan nakikita silang mahina. Minsan sinasabihan, yan lang yung concern mo. Yan lang yung problema mo. Mariyosa, talagin mo kung ano yung problema mo. Minamaliit. And then, meron din concern na minsan victim blaming. Binabalik sa kanila yung issue. Sila pa yung may kasalanan. Typical, ito yung mga nakikita ko na reason base doon sa mga nakausap ko personally ha, ng mga student na may ganito rin concern na hindi sila sanay maglabas ng mga problema at hirap-hirap na sila. Gusto sana nila ma-share kasi punong-puno na, bigat na sa damdamin. Tapos yung academic pressure, nakakadagdag. Ayaw nila matawag na weak. Minsan na sila nagpahiya. Okay, ito yung mga typical reason. But definitely, hindi mahirapan kasi isang counselor na mag-approach sa isang student na nakikitaan niya ng ganitong concern. Kasi pwedeng maging denial itong estudyante na to. Kaya importante pa rin, yung estudyante ang willing mag-seek ng assistance from a counselor kasi gusto niyang gumaan na yung nararamdaman niya. Gusto niyang makayanan yung mga pinagdadaanan niya. Hirap, hirap na hirap na siya. Kung ano man yung challenge na meron sa buhay niya, plus the academic pressure pa na nakakadagdag. Ako nalulungkot ako pag naririnig ko sa mga estudyante na pag tinanong ko sila, yung senior mo sa akin, hindi mo ba yan nasi-share o hindi mo kaya i-share sa magulang mo? Hindi sir, pagagalitan lang ako. How about papa mo, ganun din daw sa nanay mo? Yes sir. Kapatid mo, may ate ka ba? No sir, lalo na yung ate mo. Yan. Or sir, lalo na yung kuya ko. Ngayon nanulungkot ako kasi sila dapat yung unang nakakaalam na dapat ito na yung pinagdadaanan. Now, may tinatawag tayong trusted adult. Ito yung term na ginagamit namin at pinapalakas namin ito sa mga kabataan na lagi kayong maghanap ng trusted adult, not just a counselor. Isang tao na adult na kaya mong pagkatiwalaan at siya mismo hindi kanya i-judge. Okay? Kasi minsan ang importante yung nare-release natin, yung emotion at yung pagdadaanan natin. Okay? At yung trusted adult na yon, pwede siya na yung mag-build ng bridge para madala kanya sa isang counselor at mapag-consult ka sa isang counselor. Wag na wag kayong magdadalawang isip na mag-visit sa isang counselor, sa isang psychologist, o sa isang mental health professional. Okay? Lalo na kung mabigat na yung pinagdadaanan nyo sa damdamin or sa isip nyo. Okay? Wag nyong pilitin. Okay? Lalo na kung ikaw ay high school student. Lalo na kung ikaw ay nasa teenage life pa lang. Wag mong suluhin. Maraming trusted adult dyan. Siguro hindi mo lang nakikita, hindi mo palang nakakwentuhan, hindi mo palang nakikilala. But definitely meron. Huwag mong suluhin. Kasi ang buhay natin, hindi yan para sa isang tao. Ang buhay natin, para yan sa ibang tao. Baka yung sa'yo, pwedeng akala mo lang, baka i-judge ka or baka akala mo kaya mo, pero magugulat ka na lang pagpasok mo sa kwarto mo, pag pinatay mo na yung ilaw, pumapatak na yung luha sa mata mo. Kasi mabigat na pala. Pag mag-isa ka lang, pagkasama ng mga kaibigan mo, tawa ka ng tawa, saya-saya mo. Pero pag wala na silang lahat, tumutulo na yung luha sa mata mo. Bumabalik na naman yung bigat ng damdamin, yung problema na pinagdadaanan mo. Again, seek assistance from counselor, psychologist, or someone that you can trust. Okay? So I do hope na nandito na nakapagbigay ng konting liwanag yung share ko sa inyo.
0: Last na talaga to. Let's keep it short na lang din kasi sobra na tayo sa overtime, no, eh, no? Parang umabot na tayo ng 1 hour plus. Pero ito, from Kenneth Rose Fuertes, what are the healthy ways to handle pressure from school and family expectations?
2: Okay, number one, focus on yourself. Okay? Lang din family pressure. Okay? Yung family pressure kasi isa standard ng isang pamilya. Pag ang isang pamilya may standard, doon pumapasok yung pressure. Okay? Now, pag nag-focus ka kasi sa sarili mo, ikaw yung nakakaalam ng kakayahan na meron ka, yung strength, weaknesses, ikaw nakakaalam kasi yan eh. Pag ikaw nakapokus sa sarili mo, wala kang, hindi ka maapektuhan kung ano man yung pressure na nararamdaman mo sa labas. Minsan kasi, naapektuhan tayo ng pressure pag inaalaw natin yung sarili natin na maging bahagi kung ano man yung meron doon sa pamilya, kung ano man yung meron doon sa pag-aaral na. Kasi minsan, ano to eh, bahagi ito ng kultura na kung saan pag mataas ang grade mo, mataas ang tingin sa'yo. Ako lagi sinasabi sa estudyante ko before nung nasa DepEd pa ako, designate guidance ako that time, di pa ako RGC, tapos teacher ako sa classroom. Na-experience ko na kasi ang elementary, na-experience ko ang junior high, na-experience ko ang senior high bago ko napunta ngayon sa college. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante kausap ko, pag ako'y nagtuturo, huwag niyo isipin yung numbers. Yung grade is just a number. Tao ang nagdikta na pag 95 ka, magaling ka. Na pag hindi ka 90 at ikaw ay 75, 76, mahina ka. Tao lang ang gumawa nun. Tayo lang ang nag-set ng standard na yun. Why not set your own standard? Okay? Set your own standard. Focus on yourself. Na alam mo for a fact na pag na-meet mo to, ginawa mo lahat ng kaya mo, then be proud of yourself. Huwag yung kuha niya sabi ng mga ibang tao sa paligid mo. Focus on yourself. Okay? Naiintindihan ko yung iba na matindi yung pressure sa magulang, lalo na pag nakita yung grade ng anak nila, na mababa, ang dami nilang naririnig. Lalo na kung ikukumpara ka, that's the worst thing na pwede mong marinig. Ikukumpara ka pa, buti si ate mo, buti pa yung pisan mo, buti pa yung tubahin. Yung mga ganing klase, may gulay. Bigat ng pressure na yun. Okay? Pero pag na-focus ka lang sa sarili mo at alam mo yung expectation mo sa sarili mo at na-meet mo naman yung standard, so be it. Okay? Because you're 95 grade and the 75 grade, it doesn't mean na magiging successful ka pagdating ng araw. Hindi yan ang basehan. Grades lang yan, numbers lang yan. Ang magsasabi kung magiging successful ka pagdating ng araw, kung paano mo lalagpasan yung mga challenge mo araw-araw. Paano mo ito na-overcome? Paano mo gusto abutin yung pangarap mo? That will determine kung magiging successful ka o hindi. It's not about the numbers. It's about your determination. Okay? Focus on yourself. Okay? Pag yung pressure masyadong matindi, labas, inhale, exhale, punta sa isang lugar, sa mapuno, sa lugar na nakakarinig ka ng agos ng tubig, sa beach, sa ilog, mountain, look at the sky, isa yung sa pinaka masarap na tignan pag nape-pressure ka na. Bakit? Kasi pag nakikita mo yung sky, no, parang ang free, ang laya, mga puno na sumasayam sa hangin, ilog, dagat na walang pumipigil kung saan nila gusto pumunta, pupuntahan nila, nakaka-relax siya, nakaka-enjoy, ningiti ka na lang. Hindi pag itapos doon, laban ulit. Pasok ulit tayo sa hamon ng buhay kasi na-recharge ka na. Importante, hindi ka susuko. Patuloy kang lalaban at hindi ka papapekto sa mga pressure kasi may sarili kang pangarap. Okay? So I do hope kahit pa paano nakatulong yun, kahit konti, sana kahit pa paano nagpagaan ng damdamin natin.
0: Okay. Thank you. Thank you everyone for ano for the questions. I am very ano. Now, I think before tayong magtapos, let's have siguro ipakita po natin ang ating certificate of appreciation po para sa iyo, sir Doc Manuel. So this certification and this certificate is proudly awarded to Dr. Manuel M. Gabriel, PhD, RGC, in recognition for his exceptional dedication, hard work, and invaluable contributions. For efforts and commitment shine brightly and are deeply appreciated, presented by with gratitude on this 15th day of August 2026, signed by our Chairman of the Board, Presley James Paglinawan. Of course, myself, I am the President of SMILE. Host ako, SMILE din President din ako. And of course, our SVP for Administration and People, si Gerald Vincent. Thank you talaga, sir, for bringing a such an insightful conversation talaga dito sa ating programa, no? Before muna tayo magtapos, siguro you could promote, what do you want to promote? Promote niyo yung ano mo, sir.
2: Okay lang, siguro yung aking Facebook page, Counselors Insight. You just type Counselors Insight, yung ano ko dyan, yung logo ko dyan sa Google Meet natin, yun yung makikita nyo. And then yung TikTok account natin, no? Awakener 1. Currently, I have 41,600 followers. So, may mga video tayong nilalabas doon na may kinalaman din sa mental health. Okay, so you can follow. Kung sakaling medyo challenge o pinagdadaanan nyo ngayon, you can message Counselors Insight and let me see in my own way kung paano ko mapapagayang yung damdamin nyo if in case may mga pinagdadaanan kayo, hirap na rin kayo. Okay? Again, thank you so much kay Cy Rich and the rest of you sa team nyo. Maraming salamat sa inyo at sobrang appreciated ko ng mga kabataan ang kausap ko ngayon. And I do hope nakatulong ako at napagbigay ng konting liwanag sa inyo na talagang medyo tumibay at gumaang yung mga nararamdaman natin. Maraming salamat. God bless sa inyong podcast. Sana magtuloy-tuloy ito. At mas marami pa kayong kabataan na ma-encourage at ma-motivate. Thank you and God bless.
0: Thank you po, sir. Before tayo mag-conclude everyone, thank you everyone for joining our broadcast po na yung hapon. Tayo po ulit, sabay po tayo napapakinggan po sa Smile Radio, Smile Channel, Cool TV at sa Cool FM. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 4:25 po ng hapon. Ito po ang DWSF 89.5 at ang himpilang DZYW Cool FM. Maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa atin. Let's talk! See you guys sa susunod dito lang sa Smile Network. Mabuhay! Mabuhay!

0: Pwede na mag live kay Rich.
1: After aning outro na ako yan. Gamay lang.
0: Okay.
1: Okay. Kumana.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, certain nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: channel, Spa Radio, and our official YouTube channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Saka na po,
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito.

0: titikman natin. At ito yung catch. Kapag sumakit ang tiyan ko, i-contact ko ang Lucky Me at sabihin nila, your combo sucks. It makes my intensity feel disgust. Ay, naku. Gusto nyo makita yung ano, yung process? Ano? Wait lang, buksan ko lang. Patlaan, dito pa yung Arian ko, no? Ay, wala akong Arian. Pero ayun nga, nagigets yun naman na pagsasamahin ko ngayon ang peanut butter, oyster sauce, at ang Lucky Me pancit canton. Original to. So,
1: Aste. Basta ako, nandito lang ako, nag-aabang kasama ang Saint Paa. Ingat.
0: Actually, ang pinakaunang taon na sumubok nito, si Just Ann dito sa Smile. Sinubukan niya one time and then sumakit yung chan niya afterward.
2: Wait lang, gagawin mo na yung the funny shit.
0: Yes, the forbidden combo.
2: Do it. We need a live camera reaction right now.
0: Wait lang, download ko muna yung ano.
2: Yung... We need a live reaction.
0: Uy, 9 minutes na lang. Wait lang, ano. Download ko muna tong Arian webcam. Para makita nyo ang progress. Okay, haluin na natin itong pancit canton. And then mamaya lalagyan natin to ng peanut butter at ng oyster sauce. Ang init, ha?
3: Ano ba naman yan? Ba't may narinig ako rin namang peanut butter?
0: Hindi, ano? Free Apple, malapit na yung programa mo. Malapit na yung programa mo. 8 minutes na nga lang, eh.
2: J4.
0: Ade, pinapatawag daw siya.
2: Ay, gago. Patapos na nga yung show niya, pinapatawag pa, gago.
1: Sige lang.
0: Okay, ito. Okay, ito na show again, dismiss. Buksan ko na yung Arian yun dito. Ayoko mag-face reveal yet. Hindi naman, it's not the right time.
2: Hindi naman kailangan mag-face reveal. Ang kailangan lang is live camera reaction ng paggagawa ng ano.
0: Ayan, ito. Ay, wait lang, mali. Hindi ito ano.
2: Ang ina, OBS pa.
0: Ayan. TOC pa, ano nga, full screen. Ayan, kita nyo naman, original Lucky Pancit Canton.
2: May gago, TOC.
0: Ano gusto nyo? Oyster sauce muna or peanut butter?
2: Peanut butter at
3: oyster butter muna.
0: Peanut butter muna.
2: Uy, gago. Yung camera mo, gago. Malapit masyado, huy. Baka ma-ano. Huy, baka mantikain yung micro, yung kay camera mo, gago.
3: Baka yung ano, yung peanut butter oyster sauce may kasama ng camera yun, no? May kasama ng lasang camera yun.
2: Gago.
0: The moment of truth.
1: Ano ba yan? May tamago ba yan?
0: Wala. May
2: tamago. Pinalagyan na nga ng peanut butter. Holy shit. Ito na nga, the curse recipe. The curse combo.
0: Okay, ang next natin. Ay, naku, na-holy phone. Hindi, na ano lang pala. Ang next natin is yung oyster sauce.
2: Ito na!
0: Ayan, ganitong view para ano.
2: Peanut butter at oyster sauce!
0: Ay, man.
2: Gago, anong NR, hoy!
3: Ba't may NR?
2: Gagon pa yan, gago!
0: Ayan, ito na! Pansit Canton ko, may peanut butter at oyster sauce.
2: Haluin. Siyempre, haluin nina.
0: Sige, haluin na natin to.
4: Oh, ano to?
2: Dito ko nagbabalik.
4: Oh, this is gonna be first.
2: Babalik, guys. Oh my gosh. 6:55 na. Okay, let's speed this up for a bit. J4. Before we end you know what, J4, we are doing the curse recipe. Peanut butter and oyster sauce.
4: Ay, grabe.

0: Bobo kasi wait lang.
1: Ay, nakamute ka. Nakamute kasi
0: yung ano. Okay na, okay na, okay na guys. Okay na guys. Nakamute kasi si Discord.
2: Ay na.
1: Anyway.
0: Ayun oh, lag. Yung background mo, 1080p.
1: Iyan eh, i-downgrade lang yan. I-ano eh, downscale. So, anyways.
0: Ay, paano i-downscale na yun lang? Hindi pwede na yun. Grabe ka naman.
1: Hindi, ayan. Hindi. After ng ano. After ng, after ng show.
0: Saan?
1: Ah, yan na muna. Yan na muna yung ano natin, yung background. Kung nag-overload man. Okay, ang ating pag-uusapan today is presentation ko sa ESP. Okay, unahin natin to. So, mga kaibigan, alam nyo ba na next week ko tong ay last week ko pa to ano, hinahanda. Ngunit ang tagal kong nag-aantay, pero buti nakaano tayo, nakalusot naman tayo nung last week nakalusot tayo. So, okay, ang ating ikikwento for now is ano, nung ESP namin, nag-present kami about sa life blueprint namin, which is yung future life ano namin. So nagano ako doon. Dahil nga may related sa journalism yung presentation ko, edi sinama ko na lang si Kuya Pau. Sinama ko si Kuya Pau sa ano ko sa presentation. Pero ano, sabi doon, ang sabi ng ano ko, sabi ng teacher ko, sino si kasino mo si ano si Kuya Pau? Sino si Kuya Pau? So, inexplain ko doon, friend ko siya. Kakilala ko siya within the news radio industry. Ganon, oo. So, hinama ko doon yung news radio, tsaka cool news, syempre cool news. Tapos binakita ko sa teacher ko yung reporting ko sa cool news. Yes. Actually nasabi ko yan Mido, yung ano, yung CNN tsaka BNC na nalagay ko yun sa presentation ko. Sabi ko dun, Kuya Pau is working previously working at the following stations: PTB, CNN, BNC, ngayon ay Charlton. Ayun, 'di ba? Tama ako, 'di ba? So nilagay ko 'yon sa presentation ko. Ang tanong ng teacher ko, sino si Kuya Pau? Or bale friend ko ba siya or ano? So sinabi, inexplain ko sa kanya na friend kami doon and within news radio industry. Oh. So pero grabe guys, pinasample ako ng teacher ko na mag-report on ano, on
3: at the MSA
1: front. Pinasubok talaga ako mag-report. Tsaka di rin ako ready nung question niya na ano isusubok. Pero yung ginawa ko na lang is pinakita ko na lang sa kanya yung reporting ko sa Cool News. Pero sayang guys, hindi ko pinakita sa teacher ko yung ano, yung Cool News nung March 13 kasi di ko mahanap masyado kasi napakabagal kasi ng connection ng Smart tsaka Globe. Pati lahat ng network, sobrang bagal. Legit, sobrang bagal talaga. Kung pupunta talaga kayo sa school ko guys, kung papasok kayo ng classroom, malamang sa malamang, sobrang bagal ng mga network na yan. Oo. Sobrang ano talaga, sobrang bagal talaga ng mga ano na yan, mga network na yan. Kaya ang masasabi ko lang sa

0: Yes, yes, nanjalan po ako in real life. Nanjalan po ako in real life. Ay.
1: Mr. Chair,
0: wala akong pake kung anong ginagawa mo diyan. Basta tuloy-tuloy lang. Ay. Joke lang, joke lang,
1: Mr.
0: joke
1: Chairman
0: lang.
1: Mr. Chairman, Apple, I have question.
0: Ano yan? Ano? Ay, joke lang.
2: Sabi ko naman.
0: Joke lang, hindi ko tinototoo. So anyways, mamaya pala sa Aba Dapat Lang na segment, kakain po tayo ng mansanas, 100% no clickbait, no reach bait, walang katotohan, walang katawanan sa mansanas. Ay,
2: oy, may tanong ako. So wait lang. Diba,
0: sige, ano yan?
2: Diba nung tinalaki mo si ano, after mong tinalaki si Kuya Pau, diba na-chat mo to eh. Diba pina-example ka na magano? Example nga ako.
0: Pinasubok ako mag-report. Tas anyways, regarding to that question, may advice yung isa kong kaklase, which is may kasanayan na sa radio broadcasting or radio journalism. Sabi niya, i-improve ko daw yung boses ko, dapat maganda daw para makaka-catch on naman kayo ng audience. Yan yung advice. Tsaka sabi niya din, keep it up daw. Ayusin lang daw yung boses ko. Gano'n lang. Diba, ang bait ng mga kaklase ko, diba? Bait talaga eh. Nag-a-advise talaga eh, syempre.
2: Wait, nag-a-advise.
0: The voice matters in radio and TV journalism talaga, sabi ng kaklase ko. Yun lang. Pwede ba agahin yung Aba Dapat Lang sa first commercial break? Sige. Sure. Tara. So, ayun. So, mga 7:15, magko-commercial tayo, no? Or, mga 7:20, no? Tapos, another thing, mag-introduction tayo. Ako nga pala si DJ Mansanas Kamatis. You can call me DJ Pre-Apple Tomato, DJ Presley, or ano man yan, DJ Kamansanas. Bahala na kayo dyan, ano yung tawag nyo sa akin. Wala na ako pagkialam dyan. Basta, ganun lang guys. You can call me on that name, no? You can call me on that name. Ako nga pala ang host ng Salita ng Mansanas at chairman din ng Smile Network Incorporated. Wow! Ay, chairman din po ng TV pa. Ay, parang ganun yung scenario, no? Parang ganun yung scenario na parang ganun yung ano yung scenario. Ay, chairman din po ng TV5. Ay, chairman ng Smile, ay chairman rin ng Shine. Yes, parang ganun yung scenario. Anyway, sa mga kamansanas nating bago diyan, tutok lang rin kayo sa Salita ng Mansanas dahil magkakaroon tayo ng mga katatawanan, kwelahan, kasiyahan, smile, kala. Ayan. So, 7:15, 1 minute before tayo mag-commercial, no? So, yung presentation namin sa ESP talaga. Grabe, napaka-nervous ko nun, syempre.

0: Pero at least worth it, di ba? At least nalaman lang na mga kaklase ko yung mga ganun-ganun ko. Anyways, ngayon is 7:15 na ng gabi. Sa pagbabalik ng Salita ng Mansanas, abangan niyo ako.
1: Bago ka mag-commercial, kumakain ng mansanas. Ano?
0: Ay, wow! Wow, kumakain! Anyways, narito po ang mga dapat inyong abangan sa ABA. Dapat lang. MSA, bumabayo habang nag-countdown sa Smile. J4 at Astrel nagsuntukan sa Smile Center na parabang suntukan sa Ace Hardware ang peg. LTG, sumatayo ng CRCR Release Me Now sa Smile Network Launch. At MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo kahapon sa pagbabalik ng Salita ng Mansanas.

0: Wana! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with
2: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po ng mga
3: okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Kambayla. Returning this December sa Smile.

0: Okay, so nagbabalik po ang salita ng Mansanas ngayon ay August 1, 2026. At tayo'y dadako sa Aba, dapat la.
1: Aba, dapat lang is a satir segment of Salita ng Mansanas. Anything presented in the following segment is made just for fun only. No commentary, just entertainment.
2: Ano ba tong video mo, pra? Hindi. Feel ko mali ang pagpindo. Feel ko mali ang paglagay ko. Sandali lang. Feel ko nagkamali ako sa paglagay. Wait lang. Sandali lang, pre-Apple, ha? Kasi sinasabi ni RJ ng maayos. Di ba si RJ dapat nag-setup din?
3: Wala dito si Estriel. So, insert stock, eat bulaga, it's showtime, laughing sound.
2: Oh my God. Son! Ne, para sure ball tayo. Kasi green screen yung sa'yo. Eh, paano kung mag-green screen to? Sige, wala tayong magawa dito.
3: Insert explosion sound effect from DC.
0: Sana nilagay na lang sa Discord yung ano.
3: Insert.
2: Hey, alam ko nang gagawin ko, pre-Apple. Sandali lang. Diba, pag ganyan yun. So, copy, paste. Oh, sige, dahil nasa OSB naman din yan. I'm sure makikita din yan. So let's see. Let's try it again.
1: Aba, dapat lang is a sound.
2: Sana may sound.
1: Of salita ng Mansanas.
0: Hindi naka-motor yung ano, yung audio.
1: Just for fun only.
2: Okay, sandali lang.
1: Commentary, just enter.
0: Sana sa 740 na lang yung ano, ADL. Narito na ang mga highlights ng nakakatawa na balitang Aba Dapat Lang! MSA bumabayo habang nag-countdown to Smile! J4 at Astral nagsuntukan sa Smile Center na parabang suntukan sa Ace Hardware ang PEG! LTG sumasayaw ng CRCR Release Me Now sa Smile Network Launch! At MSA bumabayo na naman para i-greet si Boss Yong! At sa iba pang balita, mamaya sa Aba Dapat Lang, kakain po ako ng mansana. Dito lang po sa Aba Dapat Lang. Okay, MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo. Tas kalaunay, natumba pa talaga ang kanyang microphone, kaya natawa tayo. Pakinggan natin ang spotlight ni MSA para kay Boss Yo.
2: Meron pa lang sound bites dito. Oh my soli. Oh my golly. Son! Buzz! Wait lang. Sandali lang nga. Ganyanan pala. Wait lang ha. Ganyanan pala. Sige, sabi mo pre-Apple ha. Wait lang. Sandali. Magpa-play tayo ng ano. Oh, sige, transition tayo to the playout. Sa playout ako magpa-play. Sige, salita nga tayo. Wait lang. Ah, shize. I didn't know you have that. Well, to be fair, this is not my responsibility. So I will play this. Sabi mo ano yung headline? Diba yung bumabayo si MSA? Tatlo lang nakita ko ditong sound bites eh.
0: Oh, tatlo naman talaga. Tas yung ano,
2: pakita po natin ang video ni Mi.
4: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Yero! Happy birthday!
0: So, mga kaibigan, ano kaya yung thoughts nyo sa ano, sa suntukan nila?
2: Ang galing mo MSA. Ang galing mo talaga MSA. Napakalupit ng ginagawa ni Mig Sander, Mapa Alex, Dr. Six. Very good job, very good yan.
5: Aring Migs.
2: Very good yan Migs. Sino gumagalaw? Ako nga gumagalaw dito, di porket ang bagal kasi mabagal yung internet ko. Kalma.
6: Guys, what if ano natin? What if retake natin to sa 740?
2: Oh my god.
6: Since RJ na yung mag-ano dito.
7: Ano, for me, ano, ano, this, as ano, so kapag birthday ni MSA, tapos sa may sabihin ako, babayo. Babayo sa birthday ni MSA.
2: Abangan natin sa birthday ni MSA sa December, sa Agosto.
6: Ito, ito sana yung ano, ito sana yung script, oh. Ayan,
2: oh. Oh my god. Basahin mo nga.
6: Ito. Di mo na play to. Di mo na play tong soundbite na to. Sa headline.
2: Okay, ayan ang sinasabi ko, huwag yung dalawin muna. My god. May gumagalaw kasi dito. Dali na nga.
6: Tsaka may ano din yan. Ah, sige. SNM muna tayo ngayon, guys. Tsaka retake natin by 740.
2: Sabi mo, ah.
6: Oh, i-retake natin by 740 since si RJ naman yung ano.
2: Yung hindi niya kasi na-set up, kaya hindi tayo nakapag-execute ng maayos.
6: Oh.
2: Ayan.
6: Oh, nga eh. So, tayo nagbabalik muna sa salita ng manzanas. Ayun. Dahil ano. So, sa oras na din at
2: 7:27. Next commercial na lang yan.
6: Oh.
2: Bawi tayo next life. Next
6: actually,
2: life.
6: Actually dalawa yung ano ko, guys. Dalawa yung apple ko. Dalawa yung apple ko. So kainin ko to during SNM. Tapos yung kalawa naman yung sa ABN. Dalawa yung ano ko eh. Dalawa yung
2: wow.
6: Apple ko. So kainin natin. Tara kainin natin ngayon, guys. Ito, tsaka yung isa naman doon.
7: Ayan na!
6: Sa EDL. Kainin natin, guys.
7: Kainin na yan. Kainin na yan. Oy, sabay.

0: Wait, Mr. Chair, ano, wait lang. Hiwain daw ba niya Temido yung isang mansanas? Green apple kasi yun, mas ma-ACM kaysa sa po. Sarap!
1: Sarap!
2: Wait, full screen natin, pre apple. Full screen natin, tanda niya lang.
0: Wow, okay, ayan. Go, 1, 2, 3.
1: Wait lang, bro.
2: Nawala yung mic mo, nawala naman.
0: Wait lang daw.
1: Ito.
2: Ayan.
0: Hindi, si ano. Hindi, si pre-apple yung tinutukoy. Ayan, masarap. Masarap daw, ayan.
1: Ang sarap!
0: I-apple mansanas, mabibili sa lahat ng mga palengke nationwide sa mga supermarket and groceries na malapit sa inyo. Masarap yan! Fresh the fresh! 100% fresh the fresh po yan!

0: Hello, Mip! Hello, Monoblog!
1: Happy birthday! Happy birthday! Every day, as always. Every day.
0: Hello, Monoblog! Tara, kain tayo mantana sa DZX.
2: Yes. Wala akong Monoblog.
1: Pagkatapos lang daw ng Monoblog moments. Hey po! Tara! ASMR ka daw sabi ni Ate Mito.
0: Wait lang, nadali lang ha.
1: Wait lang yung earphones daw.
0: Asan yung ano ko dito? Ay, pwede ko ba makitanggal yung ano ko? Yung headphone ko dito. Wait lang ha, sandali lang ha. Gagamit ako ng headphones para ano, para rinig nyo talaga yung ano ko, yung ASMR moment ko. Wait lang ha, sandali lang ha. Para magama. Oh, mag-ASMR tayo. Tsaka mamaya din sa ano, DN. Sa Python din. Ayan. Wait lang ha, sandali lang. Ingat mo na.

0: Lauren. Rinig, Lolo.
1: Oh.
0: Ay, rinig. Oh. Okay. Ah, mas man sana.

0: Wait lang, tinitipon ako.
1: Live 8 Manzanas ASMR session.
0: Sarap. Sarap.
1: Sarap.
2: Grabe. Ba't may narinig kong zzzz? Parang ano?
1: Ikaw ano? Ewan ko lang, parang nila, parang ni, yung ano talagang tunog, parang nilalapit talag

0: mo, parang yung tunog lang yung, parang yung noise lang narinig ko ba, Tess? Kates. Wait! Anya? Tunog lang. Gio, rinig ba si Chairman? Rinig. Mo, noise lang yung narinig ko. Wait lang, wait lang, wait lang. Yan, sa mga ano, wait lang, rinig, wait lang, rinig yung po ba si ano, wait lang.
1: Ano, yung parang may, medyo may nagka-crunchiness sa ano mo, sa hot water ko ako eh.
0: Rinig mo boses niya? Rinig kayo boses niya, as in wala, yung,
1: hindi, di ko marinig boses ni bro.
0: Pero yung noise, rinig.
1: Lala, sandali.
2: Huwag na ako mag-headphone. So, anyways.
0: Ayun!
2: Okay. Tuloy tayo sa ating pagkakain mansanas. Ito. Mmm, harap!

0: para sa ADL.
1: Kung kaya mag-review ng Apple products si ano, si Apple ay.
2: Sarap. Sarap. Sige, ano? Pre Apple, bibigyan kita ng Apple product na ano, review.
0: Ba't yung mic mo, ano, J4, may nga?
2: Kasi, ano, hindi ako gumagamit.
3: Ba't may iPhone ka?
2: May echo cancellation ako.
1: Apple yan eh.
2: Oh, oh, review mo to, review mo to. Ano masasabi mo dito?
1: Sayang dito ipulaga, walang budget para sa...
3: Akin na yung J4!
2: Oh! Oh!
3: Ba't nang blue? Eh, ba't nang black?
0: Yeah. Tapusin ko, sana bumalik na si RJ. Kasi kung babalik na si RJ, pwede na akong mag-switch to green ko. Kukuha ko yung 3 months nitro ko.
2: Uy, ba't naging screen?
0: Di po, mahina talaga yung mic mo. Ewan ko bakit.
2: Oh, mahina sa dyan. Kasi may echo cancellation ako. Hindi ko pa nahanap yung
0: green. Saan? Saka lang mahina.
3: Sarap! Tignan nyo guys, oh! Kaunti na lang!

0: Sarap.
1: Pag wala mo malabas sa may, ano, oh my God, nawalan na naman si Priyakol. Ito na, kita ko na. Oh my God, ano ba nangyari kay Priyakol na frozen? Ayan, ayan, ayan, ito na, ito na. Hmm, kakainin mo na, hmm. Manzana sleeping session. Hmm, sarap. Kainin mo yung buo. Huwag mo iiwan mo. Ibuo mo na. Kainin mo yung buo. Ibuo mo na. Kainin mo yung buo. Sige.
2: Buo.
1: Ah. Ito na. Preapple Tomato will eat an entire Manzanas live on Salita ng Manzanas. This is an unbelievable deep pit.
3: Cannibalism.
1: Uy, ba't may apa dapat lang?
2: Ito na guys! Ayan. Ito na!
1: Ayo!
0: Let's go!
1: Nakain na po ni Preapple Tomato ang mahiwagang Manzanas live on the air.
2: Sarap!
1: Ang galing mo, Preapple! Ang galing mo! Ang galing-galing mo!
2: Na! Ang galing-galing!
1: Gago! Maling pindot!
2: Ang galing-galing!
1: Wala tayong background guys, wala tayong background. Gusto mo ng background.
2: Pre, ang pait ng ano. Ba't may napapansin akong pait? No!
1: May pre, yung background mo pre, 1080p.
2: May pait akong na ano, na napansin or natikman.
4: Wait, yung background! Ano yan? Ah, didin smileys na pala? Okay.
1: Hindi kasi, diba yung ano, sinem kasi mag-alag.
2: Ah. Okay, sa oras natin na 7:41. Tayo'y dadako sa... Aba, dapat lang!
1: Sa pagbabalik ng...
2: Salita ng Manzanas.
1: Ay, gagi, wala pa na. Wait lang, sadali lang.

0: Sound Channel, Spa Radio, and our official YouTube channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNN 48
2: with
3: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po ni magagawa.
4: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
1: with
2: so, tinga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: We are here! Get ready for the chaotic night!
8: There's me, Jet! A monoblock Mips! Monoblock...
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: PBS-CBN TV Plus!
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Full FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
11: Hey Smileys, are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!
12: Alokohan!

0: Awana! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si Girl

0: Radio and our official YouTube channel.
1: Magkaiba kasi yung ano, OS. Magkaiba na kasi OS.
2: Tayo'y dadago sa Aba, dapat lang.
1: Yung iPhone niya, Tiara, iOS 26 na eh. Ito, iOS 15.
3: Aba, dapat lang is a supper segment of Salita ng Mansana. And presented in the following segment is made just for
1: fun. Itong iPhone na to,
3: commentary, just entertainment.
1: iOS 15.8.
2: Narito na ang mga nakakatawang balita sa Aba, dapat lang. MSA, bumabayo habang nagka-countdown to smile kahapon. J4 at Astral nagsuntukan sa Smile Center na para bang suntukan sa Ace Hardware ang peg. LTG, sumasayo ng CRCR Release Me Now sa Smile Network launch kahapon. At MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo.
4: Hello.
2: At sa iba pang balita, mamaya sa Aba dapat lang, kakain po ako ulit ng mansanas kahit nakatapos na akong ano, kumain ng mansanas, no?
4: Sana.
2: Okay, tayo dadako sa ating unang balita. MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo, tas kalaunay natumba pa talaga ang kanyang microphone kaya natawa pa tayo. Pakinggan natin ang spotlight ni MSA para kay Boss Yo kahapon.

0: Na so yan po
1: ganun,
0: ating
1: ganun,
0: ano
1: ganun ganun pala yun ganun pala yung reaction.
0: So ganun ta ganun lang yan pard. At sa ating last na balita, tayo'y kakain ng mansanas sa ADL. Teka, kukunin ko lang yung mansanas ko ulit.
1: Gusto mo pakita ko yung ano, ipakita ko yung ano, yung lintik na video. May video eh.
0: Ay, may video ano pa ako tayo dito, may isa pa ako dito.
1: Oh, kunin mo, kunin mo. Eh, yeah, dahil
0: dyan, ayan, may ayan, meron na, meron na, meron na.
1: Ayan o.
0: Oh. Ayan. Cheese! Yes!
1: Si bro ay kakain ng mansanas. Uy,
0: actually, yan yung ipapakita ko sana sa headline.
1: Sayang. Sige, lang, pwede magawa. Eh, ulit. Ulitin natin yan sa susunod. Pag nandiyan na si RJ, ayusin natin yan kasi wala si RJ na yan eh.
2: Tara, kain tayo ulit. Kain tayo ulit.
1: Ito na naman tayo sa pagkakain po ng mansanas live on the air. Dito lang sa ABA, dapat lang.
2: Mas masarap na ngayon ah. Mas masarap na na apple ngayon.
1: Ayup. Ayup na yan.
2: Di ko na to ubusin during the program kasi 7:55 lang tayo sa show. Baka matagalan tayo eh.
1: Kainin natin, bilisan natin. Na yung, ano, may outro ba yung abot dapat ng pre-apple? May ano ba yan? May outro?
2: Wala. Diretso na. Ay ano, SNM lang. SNM ano.
1: O oh, sige. Dahil SNM naman naman.
2: Sarap.
1: Dahil SNM
2: mas masarap
1: naman.
2: Na,
1: dahil
2: mas
1: SNM
2: masarap
1: naman.
2: To compared sa ano. Compared sa isang apple.
1: Kanina.
2: Uy, uy, uy, uy, uy,
1: uy. Hey, balikan natin yung ano, balikan natin yung
3: alam mo ba, pre-apple gawin mo dyan? Ano? Ihagis mo sa taas.
2: Ihagis ko yung
3: apple.
1: Mansanas.
4: Ihagis mo sa taas, sabi ni ano.
3: Mansanas sa taas. Kapag nasa side ka.
1: Ano to? Bad apple reference? Bad apple ito to
3: na. Ah. Ihagis talaga.
0: Ay, wag na nga kasi matasayang lang. Wag na mo, sasayang. Sayang pera.
3: Ako ay may lobo.
0: Ito na lang oh. Ito na lang para hindi sayang.
3: Ay.
0: Ay, God.
3: Uy, grabe. May sampay.
1: Nah,
2: eto, second time.
1: Oh, nawala ka mo, ayun na, gumagawa.
0: Nahulog.
1: Ah, naka-freeze na ngayon.
2: Uy, 2 minuto na lang. At ito po,
1: meron ka pang 30 minutes.
2: August 1, 2026. Ako nga po si DJ Mendonas Kamatis. Pangalan po ng Smile Studios. Magandang gabi, Pilipinas. At pangalan din po ng Smile News and Current Affairs. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!
1: Hindi, hindi pa tapos. 8:30 pa yung show. Gagi ko.
2: 25 and 26.
1: 8:30 ang end ng show mo, pre. 8:30.
2: Ay, 8:30?
1: 8:25. Walang 9 o'clock show na yun, di.
2: Ay! No!
3: Sige, ako na lang yung 8 o'clock show kapag ayaw mo.
1: Oh, sige, gawa tayo ng J-Force facility sa Kalitaan ng Mansanas.
2: Ah, sige yes. Na, extend nga tayo. Extend nga tayo.
3: Ay, ayaw.
2: Ah, wala. No. Sabi ni Mito, 8 o'clock.
1: 8:30, merong ang 8:25 kasi 8:30 si Misawa.
3: Ah,
1: dahil po mag J-Force facility na tayo, guys.
3: Naku po, parang ulit TV to na to eh. OBB kaya, OBB.
2: Sige, kayo na lang bahala dyan ha. Ay, basta ano na lang. Basta ano na lang ako. 8 o'clock. OBB.
3: Wait lang, babalik ako sa ano, sa studio.
1: Oh my god. Hindi alam ni Free Apple Tomato na tapos na ang show niya ay 8:25 muna. Kaya wala tayong 9 o'clock show. So 8 o'clock
2: bakit
1: show.
2: Bakit niya kasi ako hindi sinabi ha?
1: Hindi, nasa schedule na yan. Kung binasa mo yung schedule namin, 8:30 ka, 8:30 yung end mo. Ah, dahil dyan, mag-J-Force facility na
2: diba,
1: sa salita mag-J-Force facility na sa salita ng Mansanas. Ito na naman tayo.
2: Ah, nabago.
1: Matagal na nabago actually, kala pre-apple.
2: Ko, ano, kala ko 8 matagal o'clock. Na.
1: 8 o'clock ka talaga. 8:30 ka muna na yun kasi wala tayong 8 o'clock show. Wala pa tayong 8 o'clock show. Gets mo ba?
3: Yung OBB. OBB.
2: Ah, sige. Ano? Extend tayo.
1: Salita na hindi. Naging salita ng J4 na yun eh. Naging salita ng J4 na.
3: J4.

0: 750 ba yun or ano? Commercial. Then, mga ano, mga 7, ay, 745. 745, commercial. 50, balik. 755, and, so, kasabay na yun ng SNM. Pero, ay, not, pero hindi ko alam na 8:30 pala ako. Di na pala kaparehas nung ano nung test broadcast lang tayo.
1: Yan ganyan muna na yun pre-Apple kasi wala pa tayong 8 PM show, wala pa tayong slot sa 8. So ang ginawa, hinati ko na lang muna kayong dalawa ni Misawa. 8:30 si Misawa. Hanggang 8:30 ka lang. So ganoon lang yan. 8:25 rather kasi 5 minutes ako, may preparation time yan eh.
0: Bawi na lang next time. Basta magagaling na 'yung ano, mga TOC natin. Aayusin natin.
1: Hindi naman sa problema ng TOC brother, but rather kasi wala tayong kasi ng ano 'yun. Tawag nito. Wala si RJ. May pinuntahan siya, hindi kasi siya available by 6 and 7 na ganun na oras.
0: 6, 7. Thirty minutes bago tayo magtapos.
2: Gikan sa transmitter sa mga Navarro, ini ang G4.
0: Guys, G4's facility on SNM, ibibigay ko kay ano, G4 ang aking time slot. Maraming salamat.
2: Ayun, OBB na.
0: Ibibigay ko kay G4 ang special edition ng G4's facility sa Salita ng Mansana.
1: Gamitin natin yung Salita ng Manzanas for J4's facility. Hay nako, son.
2: Salita ng Apple user.
0: Kasi nakaano na ako eh.
1: Sige, para Salita ng Manzanas pa rin, yung background lang is yung J4's facility. Tapos Salita ng Manzanas lang yung OBB ano. Sige.
0: Sige.
1: Magbabalik po ang Salita ng J4.
0: Bye-bye guys. Tayo na muna diyan.

0: Ito ang GeForce Facility sa Salita ng Mansanas. As you can see, live po. Sige, wait lang, patayin niya. Ito po yung GeForce Facility sa Salita ng Mansanas. Na para bang all TV to tayo. As you can see, live po tayo mula sa News Chopper ng Smile. Naparo natin yung ano na... Nairam natin yung ano, News Chopper na News Radio. Okay, sana po daw. Wala po nangyari dyan. Sana gagawin natin? Wala. Literal na wala. So, mag-resume na ako ng ano. Let's resume our Roblox session. This time, hindi tayo maglalaro ng Hyper Shot. Maglalaro tayo ng Something Evil Will Happen. Let's go. Ano ito? Bagong update? Ano meron?
1: This is for my intro. Okay, talk about it.
0: Ang bilis mag-loading.

0: dig it. Try natin ulit. But hindi naglo-loading. Grabe. Oh, ba't mayroon na? What the hell? Ay, okay. Whoa, this is actually a fire menu. Okay. Kasi alam nyo, pag ano, visit nyo yung ano, panoorin nyo yung previous episode ng Maturgan. Bago mag-launch ang Smile, ano, nag-JFOS facility din doon. Yung ano, menu niya, parang siya ano, parang unchanged. Kaso ngayon, pinalit na talaga nila. So, what is free the Doom Spire bro? Okay, no way. What is this, bro? What is this? What the f*** is this? This a new game mode? Tara mo, nandito pa rin yung ano, bahay. Nandito pa rin yung ano, nandito pa rin yung transmitter ng mga Navarro.
1: GeForce facility, pero ang gibutang is ano, salita ng mansanas.

0: MMZD.
1: Radyo Katol.
0: Nakita natin kay Anjo Bagawisan yung kapayag.
1: Naku, pag nakita yata yan, baka madali tayo ng PCMC. Huwag naman sa... May lang may nakalagay, no, ano? CND. Oh, no. Lagot tayo kay CND.
2: Hey, guys! Nandito na si RJ. Di ba, RJ? Nandito ka na yon, RJ, di ba?
0: Dude! Sige nga. Oh, you have to show...
3: I'm back, actually. Pero ano, hinihingal ako dito.
1: Wait lang, ano yung yan sa'yo, RJ?
3: Galing ako sa labas, eh.
1: Ano ka, tumakbo ka ba?
3: hindi, talaga, ano lang, basta.
0: Ano to? I don't get this one. Holy. Ano to? Ano to?
1: Kasi natatulog ako bigla, eh.
0: Okay. That's good. That's actually... yung heat ay para sa ano, parang sa amo dito sa gun. Sige. Kuha pa tayo ng isa pang heat. Sige. Ano to? Okay. Ano to? Magsa-spam clip na. What is this, bro? Nasaan yung enemy?
1: You have slain the enemy.
4: Oh my god, son!
0: Ano to? Anong game mode? Anong premise ng game mode na to? Oh! What the hell? Okay. Ano meron? Saan yung UFO? Ay, grabe! Okay. Palapit na ito sa akin, eh. Grabe. Ano? Uy! Oh! Grabe! Ano yun? Sige, ito pa. Black Sicola. Sige. Ito is pumping. Ito is pumping. Yan na. Spice. Ito. Tsaka ito. Lahat niyan. Oh. Spice pa. Well, parang doon. Ano to? I actually don't get this game mode, bro. Yeah, bro, not gonna lie. I'm just gonna play a regular match. I still don't get it. Kala ko magiging player versus item talaga. Grabe.
1: Ito lang. Ang naalala ko, J4.
0: Ano yung sandbox? Wait. I think this is like Gmod, but old Roblox.
1: Gmod and Roblox?
0: Wait lang, ano to? Oh! Oh no, it's not like Gmod. Parang siyang ano, freeform na ano, something evil will happen. Grabe. Hindi ko nagigits lahat nito. Pabasahin ko nga yung ano, changelog sa game na to. Hindi ko pa kasi nalaro, eh. In a while. Last ko na play to, ano, may tulugan. Sa ano, no, hindi pa nag-launch yung Smile. Okay, maglalaro na lang ako ng ano, regular match. Grabe naman. Sige. Orbital strike. Boom. Bro. Oh, I couldn't get this guy, bro. Bro, I'm gonna kill this behind, bro. Hey,

0: maglakin na lang tayo, maglakin na lang tayo. TOC, pa-play ng TV Patrol.
1: Oy, oy, oy. Pag tayo talaga na ano, ha?
0: Hindi, kasi ano, pag na... If me don't know about Kabayag, Anjo Bagawisan most likely already knows about Kabayag.
1: Yeah, probably. Probably.
0: Oh, hindi tayo masa-strike kasi ano, ano gagawin nila? Wala pa sila ginawa eh. What the?
1: And then it is still close as a parody din kasi.
0: Kaya nga. Bro, what the fuck? What the actual? What did I get? Hypershock ba yung ginawin ko or rivals?
1: Ano na ba si Preapol? Preapol na sa...
0: Ba't ang konti ng player?
1: Yeah, medyo kumonti ang player ng Hypershot yeah, actually. Kasi I don't know din eh. I don't know din kung bakit ganyan yung nangyayari at the moment. But I don't lie. Medyo solid naman ng...
0: Oh my... Sige, join ko nga yung 12 people. Sige, lakin tayo dito. O ba't naglalag na ako? Grabe. Lakin tayo dito. Medyo, paka kumunti. Oh, okay. Oh, ganun ba? Ganun ba?

0: let's see this. Oh, ito pa, ito pa. Yan. Yan ang gusto ko. Let's go.
1: What? Oh my God.
0: Alright. 8:24 na pa. Ano? Paano na pa? 8:25 na. So, dito po nagtatapos ang ating Salita ng Mansanas. Wala po dito si Salita ng... Wala po dito si Pre Apple, so ako na lang magko-close ng Salita ng Mansanas. Susunod na po ang usapang umisawa. So, abangan niyo yan. Ano, continue watching on Smile kasi meron tayong pasabog. Ano, sige, bye-bye na. Susunod na ang usapang umisawa. Good luck to umisawa. See ya.

0: guys, asa ng ating host. Anyway, good evening sa ano, good evening mga kalamaw at mga kasmilies, and we are waiting for our ano, we are really waiting for our host, for our host. Oh my god, bro. This is like this is like unexpected na ako yung mag-fill in kasi ano, kasi naisip ko ano, parang tahimik or ganun, 'di ba? Chino-check ko din yung TOC ng Cool FM. Wala ding ginawa.
1: Wala.
0: Ano to, wala?
1: Literal na wala. Literal na wala.
0: Maps. Napatanong ako tuloy sa sarili ko. Anong rundown nito? Wala palang rundown. Akala ko may
1: literal na wala.
0: So ano to siya? Parang cool hangout version to ay mali.
2: Ano lang, pang random talk show lang to.
0: Ah, so
2: kining
3: so ating
2: Misawa.
3: Ba't malapas si Misawa?
0: So before ano, so before I have something to say, kanina mga 6 PM to 8 PM, kung ano mang nakikita niyo sa broadcast, actually nakakatawa yun, pero kung if someone has parang hindi napi-please sa ano, sa output, yeah, in behalf of the TOC, I really apologize as of this moment, because yeah, I may kasalanan, yes, din ako kasi hindi ko alam na nakalimutan ko magsabi na actually sinabihan ko na nagsabi na ako na ilang beses na ano, na hindi ako fully available mga Saturday around mga 6 PM to 8 PM. Pero yeah. Mm-hmm. Parang hindi ata na-update ng ibang staff. And yeah, anyway, pero good thing, kudos pa rin sa mga nag-TTOC kanina. Sila Gio, sila Pre Apple, of course si Mido, of course si Terebi ng Cool FM. And yeah, kudos sa mga nag-execute kanina. At ang masasabi ko, yes, lang, aba, dapat, teka, aba, dapat lang. Okay, so since Gio is randomly showing transitions. Okay, isa-isay na lang siguro natin yung, okay, mga transitions natin. For example, kay J4. Ano to, TV Patrol? TV Patrol's Captain P.
1: Ayun. TV Patrol.
0: Hindi. Usapang transition.
1: Ay, say.
0: For example, ito. Aba, dapat lang. Tapos may salita ng salita ng mansana, sorry. And ayun, meron pa dito, gabi gabo. Ayun. And yes, ano pa dito? May ano pa? May hangout with Mamon.
1: Ano pa?
0: And TGB, yes, of course, mamaya na 'yan. And ano pa dito? Ang tagal mag-loading. Ayun, Blue Talk. The Bluetooth device is connected successfully. Ay, mali.
2: Ito yun.
0: Mali. Ito, isa pa. Ayun. Ay, ano? Ay, nabalik ko na ata to, pero...
1: Yes. Salita ang magsanas.
0: Yeah.
1: Alam, mag-mobgab to.
0: So, anyway, sino ba mag-introduction, kasi first time to na inere sa ano, sa Smile Network. Okay. Ano
2: okay,
0: meron
2: sa na lang.
0: Yes, ikaw na lang, na lang. Kasi ikaw yung taga-cool.
1: So, yun nga. Welcome sa usapang Misawa na yung Sabado. Yes, we are back. At ngayon nasa Smile Radio na, at nakasign mo ko sa Cool FM, Cool TV, at sa mga kumispiti ng mga nabaho. Unexpected kung wala. I'm so sorry. Ano ba ang gagawin natin?
4: So, ayun. Hindi na to usapang Misawa, naging usapang Mepsawa na.
1: Usapang Peps Magazine. Ay, hindi mo ba?
4: Hindi ko naman ano nangyayari. Sino dapat ang host dito?
2: Si Misawa sana.
4: Where is Misawa?
2: Yup.
0: So ano?
2: Beast.
0: So ano guys, maglalarp na lang tayo na si Misawa, char. Maglalarp na tayo. Ano ngang yung mga ginagawa ni Misawa, yung mga parang mannerisms niya, yung the way he talks, the way anong mga script niya, ganun, maps.
2: Ano, yung show niya kasi more on random topic lang, pinagkwento ang GOV show, pero ang tinatakel, tapos ang huli niya,
0: ayun, and good evening Miss Sawa, finally nakahapon ka, good evening.
4: Good evening.
2: Good evening.
4: Good evening. Oh. Hello. Testing. Hello. Hello.
5: Ganun.
4: Are you okay?
5: Okay na.
4: Go. Okay. Floor is yours.
2: Okay.
5: Sa kong misawa, back. And look at this, bagong tahanan, boy. Ito, smile na tayo, boy. Pero yun, nasa cellphone pa ako. Mga pag-PC. Kaya, yun mo na. Yung mga, ano, tips. Unmute. Amit boy.
2: Bakit?
5: Mapag-usapan na yun eh.
2: Wala, yun ako lang masabi. Unexpected. Wala, yun ako masabi.
5: Yung ko lang sinalala. Kasi ano, gihintay nga mag-alas na yun. Kasi alas may pa makapag-computer na yun eh. Okay na naman talaga.
2: Okay.
5: Nalit. Pasensya na.
2: Okay lang. Simula pa lang naman to eh.
5: Oo. Pilot pa naman. Lulus ko pang ano rin.
0: Ano po? Pilot episode po sa Smile Network?
5: Pilot sa Smile, siyempre. Ngiti lang tayo, boy. Ngiti lang. Diba? Tama ba, mga kapamilya? Kapamilya.
0: Tama po mga kapanalig at kapamilya. Eh, mali. Kapanalig tuloy.
2: Kapamilya, kapuso, kapatid, ka-network.
0: Oh, oy, anong net? Internet. Internet Explorer? Internet Explorer. Okay. Opo.
5: Net 25. Ano, hindi ko matakot. Sige. Baka ka-INCTV.
2: Baka ka-SMNI.
5: SMNI, ka-UNTV. Baka kahit anong channel. Yan, boy. Pero yun nga. So, nagtayo, ba't walang usapang bisawa ng buong July? Well, let me share some shit with you, guys. Ano ba yung mga naman

0: Lasay Music.
1: Pwede pa yung music.
2: Hindi ko alam kung dinig ba ako.

0: Abi yandan. First one kid, first what's up? Dahil nasa heck for schedule, sa school, especially na, you know, for ano, part ko ng quiet part of school. Yung kalusugan ko parang nabaliwala ako. Then, to the point na, nabutang na ako na gawa ng 5 years. Yan na yung parang naging ano, sabihin ko sa Yao, Yao server na, yun nga, pag naman talang, player muna yung nakapag-tawad sa school. Inaibulat ang inyong utawa. 190 over 90 yung last reading. Then yung nireading ako nung sa school, 140 over 100. Kaya, need ko rin talaga magpahinga nun. And, so far, okay naman ako. It's been a, isang buwan na yan. Kaya yun naman, yun lang yung problem ko nung July. Then nagkaroon ulit na naman ng problema ng in the middle of July. Bali na pwera sa kami na lumipat ng bahay kasi naputol lang kami ng kuryente. And why is it related sa paglipat ng bahay? Why is it related? Kasi jumper kami. Jumper.
1: Grabe naman yan.
0: Uy, di ibig sabihin na tinatolerate namin yung mga ganon. At syempre kasi, considering na ang taas ng Meralco bills ever since talaga, do you think na mababayaran namin agad yan? And I'm not saying na tinatolerate namin, pero yun nga, yun ang problem namin. Like, ilan kami sa bahay, di ba kaya? Kaya yun, parang, yun, parang, wala kami choice, it's more of a survival option kasi, yun nga, kasi hirap ang buhay, like na buhay natin, as much as possible, we got to make, at pag alam ka ng option, pag alam ka ng choice kung paano natin, ano tayong mabubuhay. Either we do it legally, much as possible, what matters, the buhay, we survive. So yun, and then, lumipat na bago na may pakay. July 22, gano'n. And well, maganda naman yung bahay actually. Not complaining. I'm close. Update sa buhay. Kaya wala akong ganap talaga. Ganap yung utapang misawa. Pero yun nga, inintay ko lang talaga na mag-launch na games mag network. Kaya yun. Meet na tayo. We're now in this platform na yan. I always wanted to enter after kung mag-debut as a jack doon sa Cool FM. Nandito na ako. Salamat sa mga siyempre sa Gio talaga. Kay Gio talaga. Siya yung pinakaunang unang tao na ni-reach out ko gusto kong mabiyan sa smile o kalit para kong smile and kumagli naman siya kumagli kasi on it part yan that's the stream. Okay, maganda kayo, mga audience. I wanna hear your voice.
2: Hello, kasi.
0: Say something funny. Peps, tell a joke.
3: Ano yun?
0: Tell a joke.
2: Peps.
0: Mag-joke ka, boy.

0: nakikita ka sa ano, Showtime.
1: Kaya naman, ano mang lahi?
0: Ano mang lahi? Hey, Mebs, pakita ka nung ay magpapakita. Bit ka naman. Ano, nagpapakita ka nung Showtime, ha?
2: Wait.
1: Pero currently wala pa daw si Mebs at the moment, di ba? Pero ano kasi welcome ano nga pala Misawa, I've been checking on your ano ah, on your ano sa kabila sa Kulepe. And kasi ano tawag dito, not gonna lie. Ang ano ah, by the way, welcome sa Smile Network. Welcome sa ano, welcome sa pinakaunang episode ng Usapang Misawa on a ano, 'di ba? On here on Smile Radio and Smile Network. Wow. What a ano talaga. Parang hanggang ngayon nagugulat pa rin ako na ano, you're here, Misawa. Welcome sa ano. Mga pala. Misawa.

0: Yeah. Pero di ka dinigano.
1: Tawag dito, Misawa, medyo malabo yung audio mo.
2: Wala nga akong microphone.
0: Medyo malabo.
2: Wala nga akong microphone today. Hindi pa ako nakapag-open ang computer.
0: Try mong, ano, try mong bawasan yung noise suppression. Yan lang yan, sigurado. Or, ano, babaan mo yung sensitivity ng voice activity mo. Para hindi ka nakaka-cut off.
2: Okay.
0: Diba nakalay mo yung automatically adjust input sensitivity sa Discord? Patayin mo yon. Then, i-adjust mo na lang by your liking.
2: Okay.
0: Yan lang yan.
2: Okay na yan.
0: Yeah, here we go.
1: Loud and clear na, loud and clear.
0: Diba? Diba? Diba? Lang, diba biglang ano? Biglang gumanda ang ano mo? Ilang gumanda ang...
1: Yes!
2: Hindi ito yung mga pag-open ng computer. Ito naman.
3: Guminhawa.
0: Guminhawa ang mukha.
1: Iba yun.
0: Ay. And then, Misawa, ito lang. Yeah, you have a problem with ano kasi, like yung, ano ba tawag dito? Probably, ibabaan mo pa yung sensitivity ng konti. Probably, kung kaya mo, standard mo na lang yung noise suppression mo para hindi kasi nakaka-cut off.
4: Yung ano siguro, ano, Misawa, yung, ah, di ba kita mo yung may level dyan, di ba? Pinapatay mo na yung automatic noise suppression. May level dyan, pwede mo babaan ng, kung hindi ka pa namin rinig, pwede mo na isagad siguro? Parang hindi ko, parang

0: Kita mong wiring na yan. Look at that
1: heat. Gabi.
0: It's all the best.
2: Wala siyang labesa, men.
0: Ito na yung kaya ng ano ko. Yung kwarto. Kwarto talaga to, boy.
1: Ganyan kwarto yan, boy. Dito may computer ako kami dati. Wala kami. Ay, may lamesa. Pero pang maliit lang yung lamesa. Pang gano'n.
0: Eh, para ano,
1: bibigyan. Ganyan talaga pa nagsisimula lang kapag may computer.
0: Oo. Pero yun nga, alam mo na ako sa ba? Alas 8:57. 8:57 ha. O sige. Set up mo na ako. Kaya na. We'll be right back.
2: Kaya, right magbabalik. Back, yan, magbabalik daw.
0: Mabalik tayo. Mabalik tayo, boy.
2: Nabibisit talaga. But GeForce Facility na naman, RJ.
0: Yeah,
2: mabalik tayo. GeForce Facility na naman.
0: Mabalik tayo. Mabalik tayo. Yeah, we'll be right back.
2: Yeah, we'll be right back. Makalipas ang ilang paalala.
1: My radio.
2: My radio.
3: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
4: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
5: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
4: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
6: Camyon Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
7: with that.
6: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
6: klak-klak. Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl, hi girl.
8: Dizel pa yo. Yes!

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: baby girl ko. Chata daw baby girl. Kahit sa isang show na magre-remind na lahat tayo ay single.
1: Yes! Ay!
2: Mahala na kayo.
1: Be single. Ay!
0: Ikaw talaga may single ka pala eh. Dapat mahalin mo na si Terry.
1: Wow!
0: Mahal ka daw niya.
1: Ayoko ko na. Ayoko maki Terry.
0: Ulul.
1: Yung pala sa akin.
0: Ulul. Sorry sa mura, pero gago.
1: Ay, memo, memo.
0: Ay, hey, di kami may... Presidente ako, hindi ako mameme.
3: Bawal pa magmuka.
1: Jesus my Joseph. Anyways, habang inaano pa ni Misawa. Tawag diba. Shout out po sa mga nanonood sa Cool FM. Nakasign mo kasi ngayon. Sina Jumong, si Mikalim, at si Tito Chupeta. Kamaya kakabala naman ako doon.
0: Ito na naman tayo sa Cool FM na yan. Alam nyo, binili na namin, binenta na namin sariling ninyo. Yeah. Binenta nyo na sariling ninyo sa smile.
1: Kaya nandito na yun ako. Habang, ayun.
0: Hindi, kasi in the future, madami talagang pagbabago sa smile na, at saka sa school na, siguro makabenefit sa inyo po. Pero may matatanggal talaga sa area and alam nyo naman, I was being transparent talaga na
1: mm-hmm.
0: DCEX might inevitably shut down.
1: Oh.
0: Siya yung ito yun yung matatanggal kasi yung purpose naman ng DCEX, diba? Secondary kasi madami tayong mga show.
1: Mm-hmm.
0: Kaya palak namin ni I will just be very transparent pero ito lang ha. Si Smile maging main network. Si Cool ang maging secondary experimental network.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga bagong offer namin, baka pupunta ng Cool.
1: Mm-hmm. Okay lang.
0: So baka, malay nyo, may mga jokes tayo na exclusive sa Cool. May mga jokes tayo na exclusive sa Smile. Para lang din tayo nagkakalaban, pero iisa lang tayo ng kumpanya para makapera din tayo lahat. Ay, makapera. Pera-pera lang tayo dito. Pero isa lang ibig sabihin niyan, ang monoblock po sa Tigon ay hindi po sisira agad-agad. Okay?
1: Ay, yes.
2: Diyan po ay gagamitin. Diyan po ay gagamitin sa kampanya ni Marcos at Duterte.
1: No.
2: O yun ka pala. Last July 28, si Puy Mori. Ito Puy Mori, presidente na daw.
1: Oh. Wow.
2: Yes. Wow. Yung spin of it, diba? Yung episode, napag-usapan natin si Puy Mori. Napag-usapan natin si Puy Mori, yung election na sa Peru. Ngayon, official na usan na presidente after three tries lahat ng fail. Mismo article. Dilipat lang sa PC ko kasi naka-open. Grabe.
1: Oh, so habang dilipat si Misawa sa PC.
0: So,
1: pwede, habang wala pa si Misawa.
0: Vitamin Magazine.
1: Ayun na pala, nakabalik na. Oo. Okay, wala habang mukhang sinaset up pa ata ang kanya, ayan.
3: Lang, pwede tayo, pwede ba mag-ano dito si Kyle? Mali, bawal.
1: Ano ba?
3: Bawal naman mag- Bawal mag sighail dito. Sighail. Mali.
0: Hindi, kasi papasok ng advertiser dito. Coming soon.
3: Ayaw nga pala, no.
0: Totoong advertiser talaga. Sila nagbabayad para sa ad space.
3: Kaya pala, baka ano, baka makancel tayo. patay tayo dyan.
0: Patay tayo nito. Hindi, totoo talaga, ganun talaga yan. Bawal talagang ganun, mga ganun. Mas lalo na bawal yung slur, bawal yung... Bawal na din yung ano, bawal na din yung... Kahit nga yung mura, kaya namin pinag-limit namin eh. Pero minsan, mura, yung ganun lang. Yung ano lang, slight lang. Yung lang talaga lagi yan. Ano mga problema dun?
1: Ako may libre ako nagmuha din sa tulad. Pabay talaga akong tao.
0: Magsasabi talaga ako ng you were gen MIPS.
1: Ano yan?
3: Okay. Okay. Okay.
0: U-L-O-L.
1: Alam ko na
3: yan. Ay, akala ko.
1: Asa yun? Asa hindi ako nagmuha yun yun?
3: Kala ko okay na nam. Mali pala. Yeah, yan. Eh nga pala, ito pala yung ano, sinasabi ko na ano, yung si Keiko. Keiko Foyomori, okay na nam. Okay na. Wait lang.
0: Ito, mag-share screen na. Share screen ka na ba?
3: Hindi. Present ko sa... Sa ano ba to? Ay, naglalag. Okay. Ay, may naglalag. Naglalag yung...
0: Sa smile and chill, tapos pakita na lang ni RJ.
3: Ano yung smile and chill? Ano yun?
0: Ay, hindi, sa smile TOC pala, rather. Ano ba to? Smile... Sa smile... Well, ay, hindi.
3: Radio. Ano smile radio.
0: Smile radio VC, ano ba yun? Smile and chill. Private VC yun eh.
3: Tama ba? Or ay, mali po. Mali ata.
0: Google URL yun ah.
3: Google URL pala yung mali.
0: Narong sent. Ganun yan, narong sent.
3: Wait lang. Mali. Wrong sent. Okay.
0: Ayan, nagro-wrong sent na naman.
3: Wrong sent na naman, no. Itong show na to. Wala namang ka... Ayan.
0: Wala pa nga OBB, wala pa din CBB. Ito na yun.
3: Wala. Basta ano na lang eh, no. Improvisation na lang. Improve na lang, improve. Eh, wag to pala financial.
0: Ah, financial.
3: Pangit.
0: Try unlimited access. Only $1 in 4 weeks.
3: Diba, pinipera naman tayo yung mga yan.
0: Pinipera tayo.
3: Diyos ko. Wait lang, hanap pa. Ito, Al Jazeera. Number 1, Al Jazeera. Yan, ito. Al Jazeera na, yan.
0: Al Jazeera English. Ayan, ito na. Pakitaan po natin, RJ, yung article po na si Ned ni Misawa doon sa Small Radio VC po. Kasi so, nandun lang yan.
3: Ito yung pinag-usapan natin.
0: Oh my God, wag namang ganun, Terebi. Mangdodox ka ng tao.
3: Kastog. Pero yun, ito yung pinag-usapan namin noong unang araw. Oo.
0: Si Kiko. Ito ba yan?
3: Ba yun?
0: Huwag mong sabihin yan. Hindi naman sinabi ko.

0: aking minamahal, ang aking asawa, ang aking iniibig, ang aking... Ay, sorry pala. Sorry, single pala kayo, sorry. Sorry, pasensya na. Pasensya na, pasensya.
1: Aray! Grabe. Huwag naman ganun, sorry. Ti. Nagmamakaawa po ang buong single ng Pilipinas.
0: Maya-maya, ika-cancel na ni Gio yung show ko dito sa ano na to, sa network na to. Di pa nga nakakamit si Biniaya, kaya...
1: Aray ka.
0: Pakita na ba? Pakita na ba?
1: Wait lang.
0: Uy, Mori!
1: Pakita na yun.
0: Uy, Mori!
1: Pakita na yun.
0: Pakita na?
1: Ito pa lang lumalabas. Hindi, sabit lang. Ay, I'm into capture niya. Ayan, ito na. Kita na. Makikita na yan. Ayan.
0: Gio.
1: Oo.
0: Yan. Walang yan. Lumalabas. Aray mo. Ay, mali.
1: Eh, lumalabas na, oh.
0: Mali. Ibay pala yung lumalabas. Okay. Mali pala. Yan. So, bale, noong July 20... Bale, noong July 28, si Keiko Fujimori. Keiko Fujimori.
1: Okay.
0: Mali yun.
1: Ayun, no? Sabi sa article, siya ay na-swear in bilang presidente ng Peru konting-kunti na lang talaga yung votes ata yun.
0: Wait lang, nag... Wait lang, and yan nga, si Keiko Fujimori sworn in as Peru's president after narrowly winning an election. If nanonood kayo ng Usapang Misawa, naalala nyo kung gaano ka close nung election na yun. Like, in a few...
1: Parang kalahati na ng bansa eh. Nakahati.
0: Oh, diba?
1: 50,000 votes yung margin ng votes nilang dalawa. 50,000. Nanalo siya by only around 50,000, by slower than 50,000 plus. Ano, below 50,000 pala. Oo.
0: Wait lang. Panapin ko yung ano nun. Kasi nandito yun eh, yun. Ito yung parang official na tally. Yung tally.
1: Wait lang. Ano? Masahin ko nga yun sa kabilang article. Forbidden.
0: Mali yun.
1: Pinakita ko sa
0: chat kung gaano ka
1: wait lang. Ganun ba? Yung ako, ito.
0: Yan, oo. Pwede nga lang, i-send ko yung link sa aking...
1: Ganun patalag yung parsing. Ayan, wait lang. So, ito yung official tally, mga kaibigan. Nandito lang yan.
0: 9,223,396 votes kay Fujimori. And 9,173,755 sa kalaban niya, si Sanchez.
1: Literal na around, ilang yan to? Pag-i-binus mo yan, mga ano yan eh. Less than 50,000 yan. Yung margin of error yan. Ay, margin lang mo.
0: More ano, less than ano yan? Less than...
1: 50,000, less than 50,000 yan.
0: Oo. Oh. 9 million. One less? 9 million 396. 9,173,755. 49,641 vote difference. Yun ang

0: yun yung default difference lang niyan. And yun nga, apaka small na yan. And diyan pinapakita kung gaano ka divided actually ang Peru. Super divided actually ang Peru. Yung division na meron tayo sa Pilipinas, yung DDS, yung mga Maka-Marcos, yung mga Kakamping,
1: Pulayan,
0: yung mga Pulawan, mga Dilawan, mga Tert, mga Katuterte, yung mga Makabayan, wala yan sa meron sa Peru, kasi grabe yung political polarization na meron yung bansang yun, considering na kung anong klaseng presidente to si Fujimori, yung tatay niya, like it can be reminded na para siyang si Marcos, si Fujimori actually. May somewhat of achievements like yung economics nila, yung ganun, law and order, pero ano siya, he's still controversial kasi yun nga, authoritarian siya, yun. Kaya yan, yun lang yung pinag-usapan namin nung pinakaunang episode ng ating show. Kaya, and bakit ko nga pinag-usapan to noon, kasi ano yan, because I see some correlation sa ating political landscape, na binoboto natin yung mga dating itinakwil na natin, pero yun nga, yung parang tinakwil natin yung isang political dynasty like yung Marcos, tapos iboboto natin like more than 2 decades later. Parang nakikita ko sa kanila, nakikita ko sa Peru yung nangyari sa atin, like binoto natin ulit si Marcos even though natinakwilan natin siya nung 1986. Kaya yun, parang yun lang naman. Parang yun lang yung topic natin. Ganun.
1: Balik na tayo dun. Ayan na.
0: So yun nga. Nanonood.
1: Itong usapang misawa na to, masyado kaming, ito, kaya nga bare bones muna kami kasi wala pa kaming OBB, wala kaming graphics, wala kaming, tawag nito, yung music.
0: Oh, as in, wala kami music.
1: Ganun kami music. Ka-bare bones. Ganun ka-bare bones yung show.
0: Yes. And actually, gusto ko nga gantong, like, setup. Like, wala tayong opening billboard, wala tayong closing billboard. Parang bigla ang off the air, yun. Tapos tapos na, diba? Like, ganun lang.
1: Straight to the point lahat ng mga panalo.
0: Straight to the point. Kaya nung minarket ko to, parang prinomot ko tong show na to, like sinabi ko na kung ano yung sasabihin ko talaga, yun lang talagang sasabihin ko dito, kasi ito unfiltered, we're uncensored, we're whatever, kasi yun nga, yun yung branding ng usapang misawa talaga, as in. Pero magkakaproblema ako sa rules ng smile.
1: Rule more, alam mo din, pati din si MSA, kina-question niya din yung rules. Baka hindi niya to kaya.
0: di nga, ayun. Pero yun nga.
1: Pinala ka, Gio.
0: Ay, Gio.
1: Oh.
0: Gio. Oh.
1: Poses. Bayan. Hindi, nawala ka. Kanina kasi nawala ka.
0: Wala. Oh, pala, shoutout sa aking pinakamagandang girlfriend na nanonood na yan. Hey. Hey, mag-hello naman kayo sa girlfriend ko. Uy. Respeto.
2: Respeto.
1: Support. Support your relationship, okay?
2: Support.
1: Nagkataon lang ang kasama nyo na yun, puro single.
2: Yeah, puro single yung kasama.
3: Yeah, puro single tayo.
2: Guys, support.
3: Support. What did I just hear dito yung ano?
0: Oh, kulit kayo ha.
4: Pero yun yung sasabihin ko, support lang
1: kami. And,
4: yes.
1: Hindi sa'yo, ano ba yan?
0: Properly say hello. Hello kayo.
2: Hello po.
1: Support kami sa ano ni... O ano man kayo ni Misawa, I'm sure.
2: Magandang gabi sa GF ni ano ni... Usapang Misawa?
0: Yes.
4: Hello.
1: Kung ano, kung nakikinig ka man or nakikinig ba? Kung nakikinig man then welcome. No, suportahan mo siya sa kanyang suportahan mo po yung ano mo yung suportahan mo siya dito sa show na ito kasi you know ako na mismo nagpamana sa kanya na bigyan na itong bigyan ko to si Misawa na show. Hindi, kasi umalis ako, 'di ba? Ako yung kapalit, ikaw yung kapalit ko.
0: Sorry. Na asawa ko pala yan. Asawa ko yan. Kaya, ayusin nyo. Sabihin nyo, asawa ko yan.
1: Asawa mo, sige.
2: Usapang asawa. Sana all.
0: Yun nga. Asawa ko yan, kaya, from now on, refer niyang pinamahal ko as asawa ko. Ha?
1: Okay, sige. Asawa mo, sige. Sabi mo.
0: Sabi ko yan.
3: Sana all na lang.
2: Ma-imagine ko talaga kung ano sila magko-conversation sa messenger. Ma-imagine ko. Kung ano sila magko-conversation sa messenger, guys. Yeah. Sana all. Sana ulok. Ay ulol. Ay ulo. Oh, sana ul. Memo ka na.
4: Sino yan?
1: Memo na yan.
4: Nako po.
1: Ito. Sa asawa mo, di Misawa, suportahan mo siya kasi ako yung nagbigay ng ako mismo ang nagbigay ng rason bakit may show yan. Okay? Kung di lang ako nag-umalis, ako lang baka ibang slot at itong si Misawa baka. Pero yun nga. Because of me, this show existed. Nung yes. Umalis ako ng call, siya yung kapalit.
4: Mm-hmm.
3: Ha?
1: Oh my god, usap. O, teba. Wala. Ano ba yan?
4: Oh, ayun na nga. Okay. Misawa, dyan ka ba pa?
0: Nawawala. Huwag ka nawawala.
4: Ayun.
0: Wait lang. Yan nga, explain ko muna yung parang background. Bale, itong Smile Network, parang bago to. It's new. Kaka-create lang yesterday, di ba?
4: Yep.
0: Kaka-create yesterday.
1: Kaka-launch.
0: Kaka-bukas lang, kahapon. And before, nandito ako, nandun ako sa isang network which is yung Cool.
4: Cool FM, oo.
0: If pwede, para mas madali, para mas ano, mag-provide nga kayo ng parang, ano to, provide kayo ng logo. If possible. Kung kaya. Kung may logo ba kayo dyan, logo or what?
1: Eh, meron na. Yung lower third niya, nandito na eh. Actually, pati nga yung... Hindi, nandun din. Meron na din cool dun sa... I think, meron na tayong cool dun eh.
0: Mm-hmm. Ay, basta yun.
1: May bagong logo yung cool. Nakita ko.
0: Oh,
4: kakabiban lang namin kagabi.
0: Ayun.
4: Sa aming aking show.
0: Wait lang. Kala nga ako ng ano. Mag-ano nga ako ng mga previous episodes. Papakita ko. Basta ako, papakita ko yung
1: suspended, mga... Tapos agad-agad, suspended agad tayo. Bakit aba dapat lang ang transition?
0: Ha? Kaya, bakit?
4: Aba! Lang! Ay!
0: Ito, mga...
1: Aba dapat lang! Aba dapat lang!
4: Aba! Ay! Pwede ako yung... Aba!
0: Yun.
1: Aba, ang gulat kayo, no?
0: Aba, gulat kayo, no? Wait lang, hanapin ko yung mga ano. Isesend ko lang sa kanya mga previous episode.
1: Sa kanya, quote, kanya.
0: Sa kanya lang, ano.
1: Oh, hanapin nyo, okay. Noted.
0: Hanapin nyo yung ano nyo. Hanapin niyo yung episodes na yun. Tatlo lang yun, ah.
1: Boy! RJ! Pinagsasabi mo dito sa chat. Titerabi lang naman yung ano dito. Ay, wag na lang.
4: No!
2: Buti. Guys, buti naka-close yung chat. Kaya nga ano, kaya nga magkakalat ako dito ngayon kasi naka-close ang chat. Ay, mali.
1: Kakalat kayo dito, show doon yung Misawa. Mas makalat pa to si Misawa kung hindi lang dahil sa smile rules.
2: Oh, na.
0: Kaya yun.
1: Baka maya-maya pag Alex ko dito sa show na to, may bibigla ako, mayroong magre-recruit ng army mamaya eh.
0: Magre-recruit ng ano, sa AFP.
2: Not gonna lie though. Ba't kailangan natin hindi magmura? Like,
1: advertiser nga ni.
2: Oo nga. Eh, ba't inaano tayo ng advertiser?
4: Siyempre, di ba online station kayo? Siyempre, kailangan lang tawag.
1: Alam mo ba bakit yung audience natin makaali? Alam mo ba bakit nung nag-airy tayo ng hotdog ni Betnog sa News Radio, nagbaba yung views natin?
2: Ay! Oh, okay.
1: Yan yung testament of truth.
0: Hindi
1: naman kasi ang mura mismo ang problema. It's the fact na inere natin yung mura. That is the problem. Eh, alam mo naman ang Pilipino eh. OA masyado. I mean, don't get me wrong. OA. Maskin isang mura lang, aalis agad eh. Re-reklamo agad eh.
2: Ting. Ay, mali.
4: May kumtay.
0: Asano rin pala? O nga pala.
1: Oh.
0: Isa sa mga naging ano, maging topic ng ano. Ano sa tingin niyo yung mga vlogger na ginagata si Rene Butterboy?
1: Yung mga Rene Butterboy glazing session ng mga ano, ng mga group.
0: Oo.
1: Certain group. Yung Rene Butterboy niya, pinag-search mo dito, RJ.
2: Ito lang yan. Para lang yan, Aldab.
0: Iniisip ko nga, but like, ano yung... Ano? Bawal na ba yung... Wait lang. Itanong si AJ. Bawal na ba yung paglaro ng Walk Your Games at yung Happy Wheels sa usapang misawa?
4: Naku.
2: Oh no!
1: Pwede yan. It's stated naman maglalaro ka ng ganun na games. No problem. Wala namang problema dun.
0: Hindi naman
1: to Senado siguro, no? Hindi naman tayo itatract ng Senado tapos sabihin nila na ibaba nila yung games na yun. Hindi naman tayo siguro matatract ng Senado yan.
0: I may walk the Trump.
4: Please,
0: wait lang. Makita ako. May walk the Trump.
1: Hindi, kasi entertainment tayo eh. Entertainment first tayo. Okay lang kung maglaro tayo ng ganun. Ang hindi lang pwede, wag lang tayo magsasermon na para bang ang lutong ng umura. Ganun lang yun.
0: Willie Rebellion eh. Wait lang. May walk
1: win to win.
2: It, ano yan? Tayo'y magmanana na na na na na
0: sa wilyonaryo.
1: Susugal na naman tayo. Gatayalo tayo sa senyonaryo. Sa wilyonaryo.
2: Bingo plus. Ay, bali.
1: No! Sinabi na!
4: No! Ayoko na ganyan.
1: Oo nga pala, no? Misawa, narinig mo ba yung balita na si Senator Cheese nag-file ng bill na ipabanda yung mga sponsorship, yung mga endorsement ng mga sugal? Oo.
0: Actually,
1: Senator Cheese.
0: I like that idea. Basta kahit anong endorse mo, basta walang sugal, Diyos ko po. Ay, by the way, nag-share screen na ako.
1: Nag-share screen na siya. Wait lang. Sige, galawin mo.
0: Wait lang.
1: Touch. Tingnan mo. Kinokontrol ko din yung POC.
0: Ayan. Tingnan mo yung title.
1: Eh, okay lang yun yung ganun na laro. Wag lang tayo mag-aba. Dapat lang.
4: Aba?
0: Dapat lang, boy. Wait lang.
4: Ayan, aba!
0: Yan, start the game. Ano ba?
5: Box10.com.
1: Maglalaro tayo ng games.
0: Nakakamiss to, Diyos ko.
4: Aba!
0: Iingay. Ano yung pwedeng gamitin? Pili kayo.
1: Wait lang.
0: Sabihin niyo lang.
1: Anong piling ko dito? Yung podium niya.
2: She's out of my league.
1: Ay, grabe ka naman. Relapse.
2: Ay, sabi mo kasi she. Boring. She's out of my league.
1: Wala pa nga gani. Yung speaker kayo.
0: Yung sound system.
1: Yung sound system nila.
0: Ah, gumagalaw yung ano.
1: Ano, self-aware yung ano, yung oh.
0: Gag. Yung ba itong boring? Wait lang. Ano to? Itong crane. Ano yung gagawin na ito?
1: Dito, tama kay Trump yan. Yung sunod.
0: I won.
1: I got. Wow, pwede pa na ganun.
0: Walk your boss. Walk the thief.
1: Sige, try natin. Ayan.

0: ganun dyan yung pagmumukha ni LeBron James dyan?
1: LeBron.
0: LeBron James.
1: Panong-panong ng Mesopotamia yan, ha? Yung meme
0: na. Kaya nga, eh. Eh, panahon pa yan ng ano, eh. Panahon pa yan ng, ano, ng ancient China pa yun, eh.
1: Yan lang nagtitsay. Ano, yan na. Ganun na. Ayaw mo ba ako palaruin? Mag-load ka na.
0: Mag-load ka, oh. Ayun na yun.
1: Ano yun? Ito? Dark Cut.
0: Oh.
1: Ayun na.
0: Ito na.
1: Only Great Games. Okay.
0: Sure, bro. Ayan. Dun.
1: Wait lang. Chacha. Ten.
0: Diba si Beer, may gore daw. Nako po, baka ibigay to yung masusunod ano? Dito ng gobyerno.
1: Wait lang. Yung flashlight mo na hawak niya.
2: Oh!
0: Guys, ito yung ibabad ng gobyerno sa susunod.
1: Korba.
0: Ito yung ibabad ng gobyerno sa susunod, eh.

0: gobyerno. May idea na yung mga senador natin at saka congressman natin dito.
1: Ay, ano ang nangyari dito? Teka, ano gagawin kaya dyan?
2: Ay!
1: Wow!
3: We got here. Hi. Hi. Shout out pala sa nan sa Cool FM nakikinig ngayon si Sir Gab.
1: Hi. Shout out.
3: Hello, Sir Gab. Oh.
2: Hi. Hi.
1: Patay. Next. Okay.
0: Ito na naman tayo.
1: To tennis. Hey, tennis tuloy badminton.
2: Ah. Ay, aray ko.
1: Aray ko po. Ow.
2: Ay.
1: Aray ko. Labay ka pa.
2: Ay.
1: Ah. Patay.
2: Ay! Patay!
1: Diyos ko.
0: No, yung ito kaya.
1: Magagawin na ito.
2: Why, little?
1: Ay!
2: Ay! Ay! Ay, brutal! Ay, ay! Ay!
1: Ah!
2: Brutal!
4: Yusho, ay, ay, ay, Yusho, ay, ay,
2: ay, ay, ay, brutal! Ay!
1: Well?
0: Ano okay ba? Then.
1: Pinto, ano pong gagawin sa pinto?
0: Pinto.
4: Guys, pang sensor ko sa laro, guys, ano, smile radio na static.
1: Ano?
0: Pang-sensor niya. De, alam mo na, ang pang-sensor mo, yung smile logo.
1: Oo.
3: Jumpscare.
2: Get back here right now.
1: Ano yung mangyayari?
2: Ay! Ay, God!
3: Kasi sabi po sa inyong napapanood, smile radio logo muna ipapakita.
1: Okay, iba na lang. Iba na. Na. Iba na lang tayo. May nalala kong nilalaro ko dati ito.
0: Ayan, bumalik ka na, RJ. Delikado.
1: Okay na.
0: Safe na tayo.
1: Horror to. Ito horror to. By the way, wala na tayong commercial. Kaya... Hanggang alas 10 na tayo.
0: Diretsahan tayo.
1: Gio, may commercial pa tayo, Gio.
0: Ako yung susunod na show.
1: Diretsa na to.
0: Susunod na show, mag-end ka na ng
1: commercial.
0: Para may 5 minutes pa kami prepare.
1: Ito lang. 9.55, o sige. Kung saan tayo commercial, yeah.
0: Okay lang, diretsahan lang tayo.
1: Commercial ba, nag-enjoy tayo din.
0: Di merong ad, merong aning ads di sa baba eh.
1: Oh, pakita na ads.
0: Ayan oh, may ads pa tayo sa baba oh. Binag sa sponsor.
1: Roxy's Kitchen oh. Kain kayo dyan, masarap dyan. Ito naalala ko to.
0: The train that will take you.
4: May ads pala ha, may ads. Eto ads oh, eto ads. Eto ads.
0: Hoy, wag kang ganyan.
1: Skip na.
0: Ayan.
1: Ito.
0: Ay, horror na naman tayo dito.
1: Horror to.
4: Oral?
1: Horror.
0: Ito na naman yung laro na naman na baka pinag-isipan ng gobyerno na ipaban.
1: Pero sakto lang naman, hindi naman ito nagkakatakot sobra. Parang sucks lang. Frankenstein the Monster.

0: better check out history. Surprise to like next button. Okay, whatever. History. Na meron sa kanya. Yun na yun.
1: Ito ang liga.
0: Ano?
2: A what?
1: Ito ang li. League ba? League. Liga.
0: Ito ang liga. Oh. Ito. Ayan. This answer the right question to help
3: ito na naman yung
0: news way.
3: Ito yung mga laro na nung unang
0: in the
3: panahon.
0: Original no, in the original novel, what is the Frankenstein monster's name? He has no name. Or wait, Victor Frankenstein when? Or he has no name? Or he has no name? Ay, sa tingin nyo, ano yung tamang sagot dito?
3: Bigyan kayo ng libreng kiss ni ano? Ang crush nyo pag nagsagot nito ng tama.
0: Date ko ng ano, date ko ng, like, ano yung tamang sagot dito.
3: Pero ko ano eh, Victor, pero like, at the same time, parang ano eh.
0: He has no name eh.
1: Victor! Victor! Ay.
0: Victor,
3: kaya natin. Kaya RJ.
0: Ay, right. Right nga. Tama nga.
3: Kasi Victor nga. Tama nga yung gut-chilling kanina.
1: Victor! Victor! Victor! Ay.
3: Vic Soto.
1: Victor!
0: Ay. Ano yun?
3: Si Mepsun. Ayun, si Dracula.
0: History, ano yung meron na ito? Ano? Dracula, one of the most famous characters in the world, is always linked to Romania. More precisely, with Transylvania. The Romania.
3: Sa Romania?
0: Oo. Oh, atakla yun. Ay. Paniki. Let's go back. Ay.
3: Ngayon, COVID-19 ba yan?
0: To light the way, you must look carefully at the skulls to find the lamp. Okay. Then. Ito. Yan. Oh, pagana na. Michael Myers.
1: Mikael! Mikael Myers.
3: Ano yun? Serial killer yun?
0: Ha?
3: Si Michael Myers. Tingnan mo yung history niya. Ah, fictional character.
0: Fictional character. Ano Halloween yun? Slasher. Halloween series. Oo. Hey God. And attack. Na. Ewan ko ba ba't nagustuhan ko to, pero yun nga. Parang nagustuhan ko in a way. Pero nakakabuka.
3: Bartender tayo.
0: Bartender. Bartender, the right mix. Bartender, the right mix. Let's go with this.
4: Click, please.
0: Ingay.
3: Local save.
0: Local save. Yan. Ano muna ang pipiliin natin, mga kapatid?
3: Kwan?
0: Ha?
3: Yung ano, wait lang. Hindi ko makita. Blurred. Oh, Japanese.
0: Ay, Japanese. Galing. Ano? May...
3: Pwede ba palagay yan sa ano? Yung ano, yung... Ano equivalent ka? Ng ano dito, yung pinaka... Eh, bartender, diba? Pinaka-hard, ano yung equivalent ng pinaka-hardest na drink dyan?
0: Tubig. Ay, hindi, mali.
3: Okay, MSA Gatas.
0: MSA Gatas. Ito lang ilalagay natin. MSA Gatas lang. Kahit lang, iingay. Sponsor tayo ng MSA Gatas, ha?
3: Yan, isusup na yan.
0: Serve. Ano yung gagawin na ito?
3: Serve.
0: Ano yung magiging lasa niyan?
3: Ah!
0: Yun na yun. Play again.
3: Hindi, kasi gatas lang naman yun.
0: Oo. Oh. Okay, let's, ano, tawag dito? Let's mix.
3: Lemonade. May lemonade ba dito? Lemonade, tapos haluan mo lang.
0: Lemonade.
3: Lemon, lime or kaya lime. Kaya niya, ano na eh. Tawag nito yung lime, lime juice. Lime juice, tapos haluan mo sa tequila.
0: Ay! Kasi lime juice.
3: Nasa top, ayan o, lime juice.
0: Lime juice. Stop. Ano pa?
3: Tequila.
0: Gusto, ayoko na lemon. Gusto ko tequila.
3: Tequila.
0: Ano pa?
3: Ayan, MPL, malibog paglasing.
0: Ano pa?
1: Tequila lang. Ano pa?
0: Ginebra. Ano ginebra, gin.
3: Gin.
0: Or?
3: Guys, fictional ha, hindi po totoong ano, hindi po totoong ano. Add a little ice, oh syempre, lagyan ka ng konting ice.
0: And,
3: lagyan natin fruit. And, isang fruit which is yung, oh yan.
1: Oh, Gio, sweet to like ka na, Gio. Ay.
3: Guys, fictional ano? Yung po to, hindi po totoong drink yan.
1: Si Gio, sweet to kay si Gio, ano? Sweet to.
3: Legend.
0: Wala ka green yung kulay.
1: Sweet to, bye. Mali.
0: Green yung
3: green
0: kulay.
3: Dread.
0: Di masarap.
3: Di daw masarap.
0: Can I only taste alcohol? Almond. Okay, sige.
3: Ah, baka kasi nasobran tayo sa ano.
0: Alak, oo. Mm. Tequila.
3: Dapat,
0: ayaw
3: ano.
0: Ayoko lemon. Balance. Gusto ko tequila.
3: Tequila.
0: Gin. Almond syrup.
1: Aba, dapat lang.
0: And check then. Shake.
1: Shake mo TV.
0: Shake mo TV mo.
3: Last na yan ang drink kasi patapos na yung show mo eh.
0: Oo nga pala, nung oras na.
3: Serve mo na. Tinan natin.
0: Serve na. Ilagyan ko na. Anong yun? Okay na yan, tapos na yan. Oo.
3: Galing. 10 out of 10 gameplay.
0: 10 gameplay. Pero yun,
3: marami salamat. Alin na, unang game gore, sunod gore na naman, tapos makatapos, okay na.
0: Okay na yan, Diyos ko. Pero yun nga, marami salamat sa pakikinig, sa panonood, ng oras na. Next week ulit. Diba? Next Saturday.
3: Next week, always, every Saturday, 8:30 yes. Muna, hanggang ka mag 9 o'clock ka na next time, pero
0: 8:30 muna, tapos next month siguro, 9 o'clock.
3: Saka na pag may podcast na ng 8, baka
0: meron. Oh, sige. Oo. Basta yun, 8:30 next Saturday. Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood. Bisawa, out. Thank you for pakikinig. Gio, yung play mo yung song natin.
3: Ano yung song natin?
2: Wawawi.
0: Wawawi.
2: Wawawi.
3: Meron ka bang copy yun, RJ?
0: Bago mo na mag-end.
3: Ah, wala eh.
0: Bago mo na mag-end.
3: Hey, wait lang. Ito lang. Play ko sa boogie. Para mas madali.
0: Sige na yun. Wawawi.
3: Yeah, no?
1: Wawawi!
3: Copyright, sino di na bibiting?
0: Halika na, hindi na vibe na. Thank you!
1: Copyright, sino di matitikdown?
0: Thank you! Noong oras na.

0: kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

kayamanan. Makisaya na kasama si DJ Mansalas Kamatis sa salita ng

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: Jaga.
1: Oh no. Magandang gabi, Lord Lejayan at Midanao at sa buong mundo. Ako po ang yung likod MSA at ito ang Random Talk Show ng Bayan at ito ang May Sasabihin Ako Season 2. Oh no, I cannot clap anymore. Ito ko. Gumala ng buo. Wait, gibayin na lang natin. Ayan. Kapatiin na lang. Guys. Ay, nakamute pala. via podcast. Wait lang ah. Ah, hindi ko pa naaayos. Ah, wait lang. I'm gonna open my voice meter real quick para marinig nyo. Pasig, pagpasensya nyo na ako at ayusin ko muna to. Before tayo mag-start, pasensya na guys. Mukha akong nasaktuhan na ata ang ating ano natin programa. Yes, okay na yan. Makabalik na tayo sa regular station. Anyway, napapakinggan po tayo sa ating dito sa ating MSA's YouTube channel lang. Yes, buti na lang ako'y gumawa agad dahil madali talaga ako, no? RJ, welcome. Aray ko. Yes, sa MSA TV at sa MSA Radio. Oh wait. Nakaano ba yung ano ko? Wait lang. May titignan ko yung OBS. Kamamaya. Okay. Kala ko naman.
2: MSA ano pre? May pa emergency power interruption mga between 11 PM until 11:30 PM kasi daw ano inonormalize nila yung substation dito kasi ano balita ko overload ano na overload dahil sa night market so sa ano sa mga nanonood ng Cool TV Cool FM makikita niyo yung scrolling ticker diyan na ano kasi ano Ay, hindi pa naman ano. Ano na nga eh, 11:05 PM. Baka ano siguro between 11:05 naman. Pero wala naman nangyari. Pero kapag nagtaka kayo, kapag nawala na ko dito, ayun na yung ibig sabihin. So, ayun. Anyway, welcome to another episode of May
1: Sasabihin Ako.
2: May Sasabihin Ako. Season akala ko may
1: grabe.
2: Mali.
3: May Tita Mets Magazine ako. Ay,
1: My Tita Base Magazine. Grabe.
2: O kasi simulcast.
1: Wow!
2: Simulcast yung cool pre.
1: Puputok na ang aking computer ko. De joke lang.
2: Anong na pre? Puputok na yung ano pre? Yung Tibetan Batangas. Ay mali.
1: Na! Alala.
2: Sige. So... Anong Tita Max Magazine? Oy,
1: ito Tita Max Magazine. Yo.
4: Gabi.
2: Miguel.
4: TVP. Magis ka.
1: Hey, yo. Okay, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, since when this month's gonna come back? Ito kasi wala pa eh. It's still all temporary. Wait lang. Ayusin ko muna tong mic. Kasi ano natin to eh. We're gonna speak a bit English muna. Because there's a bit of mixed audiences. Minsan, may Tagalog, minsan, or sometimes there's a mixed audience. Anyway,
4: mamamatay na.
1: Is it brownout sa inyo? Bro. Ay, hindi. Oh. Uy!
4: Anyay. Hoy! Ewan ko.
1: No signal! No!
0: Ganito yung sigurado.
3: Anyway, nauna pa tawag dito, nagka-problema yung pong, nagka-una pa yung magka-problema ng computer bago mag-brown outside.
1: Oh my god! What the hell? Muntik na yun ah. Anyway, shout out to Laura and Dylan and Dasher. Diyos ko pa. Anyway, from my friend on VR chat. Anyway,
4: good morning, good evening, Mix
1: good
4: Sander.
1: Good evening, Ali. Gio. Thank you so much uli sa ano, sa gift uli. Mm-mm.
4: Eh, oh pala, yung kanina, oh, na, I'm sure.
1: Thank
4: na,
1: you. Yeah.
0: By the way, congrats pala. Congrats pala kanina.
3: Congrats pala kay Gio sa special program kanina sa Cool at sa Smile Radio.
1: Ay, congratulations!
3: Congrats! Yes! Success! Hindi ko man naman natapos, pero yun nga, ang ganda naman ng
4: pakinig
3: special.
4: Pakinig ka lang, Mips. Pakinig ka lang sa usapan doon kasi talaga in-depth at saka talagang talagang ano talaga, talagang informative talaga siya. In fact, I think this is probably the best na program. Actually, hindi naman, actually kaya special program kasi hindi to permanent. Pero yung Let's Talk na segment na yan, siguro due to the good reception, malay natin sa susunod, baka uulit to. Pero other than that, ang buhay ay weather.
1: Yeah. Yes. Well, guys, ito pa rin ang suot ko.
4: Kapo ba yan, no?
1: Oh, kapo ba to?
4: Birthday na birthday.
5: Akala ko replay.
1: Hindi pa ako na, friend, mamaya pa ako
4: na live. Live na live.
1: Pagkatapos na itong programa
0: guys,
1: na to.
0: I love you ba, guys? Yung ginawa lang ng Dapaw Light, guys, ano lang, para lang may inulit sa settings, tapos bumalik agad yung kurir.
1: Okay.
5: Ay, pero naman gusto kuryente.
1: Kamusta?
5: Kusta kuryente.
1: Ayun, nakikita na sa camera.
0: Eh, ayun. Ano kasi, may announcement po kasi yung Dabao Light and Power Company na meron silang ano. Emergency power interruption between 11 p.m. and until 11:30 p.m. Tapos, ang reason nila doon, they are going to normalize the substation sa amin. So yung ginawa nila, assuming ko, pinatay nila tapos may parang sa computer nila parang iniba sa settings. So ayun, balik agad. Akala ko inter 30 minutes kasi
4: nakalagay 11:11 na. Wish mo. MSC 11:11 na, mag-wish ka na.
1: Ha?
4: 11:11 na, mag-wish ka na. Ang wish ko na yun ay maging kami na at maging ang 11:11 ko na yun ay dapat maging kami na maging successful ang Smile at higit sa lahat higit sa lahat action este higit sa lahat makagraduate ako at saka yun niya maging kami na
1: ma-improve lahat itong buong mundo
4: at saka makapera ako
1: wala na akong maghahanap
4: ay MSA gago alam mo ba MSA
1: bale.
4: Putang ina cellphone ko pre, nag-bloat yung battery.
0: Aray yung ano kasi pre?
1: Aray ko.
0: Yung Oppo niya, bumayo yung Oppo.
1: Bumayo ang Oppo? Diyos ko.
4: Guys, please help me. Please help me. Please help me.
1: Oh my god. Kakailanganin daw na bumili ng bagong battery. Battery.
4: Alam mo ba MSA?
1: Bakit?
4: Alam mo ba MSA, visit talaga. Sa totoo lang, nakaka-visit talaga kasi pukin ang inang battery na yan. Akala, ang random lang, nabigla lang ako dun sa, nabigla dun ako sa...
1: So, buntik na to.
4: Nabigla tuloy ako sa pukin ang inang battery na yan. Isang umaga lang yun eh. Pukin ang inang, bakit buntis yung battery? Tapos pag 20%, mga 25%, mag-shut off. Pre, para nahati ata yung aking battery capacity, putik. Okay lang yan ang yan. From 4,000 mAh to fucking 300 something.
1: 300? Aray ko? Ganun talaga. Hoy, si Terebe!
6: Oh my god, maglalag ako ah.
5: Hoy, staka to stock, ano yan? nung binay yung battery.
1: Don't worry, babalik po ako sa September dahil kinansel ko po yung dalawang apat na event dahil gusto ko naman na magpahinga muna, please na. Yan lang. And wala akong magagawa. I don't know. Sa September na lang tayo magkikita sa 4 and 5. Kita nga ba? Uli, sinabi ko yan from the last podcast, no? Sa 4 and 5. Yan. Simula ang Burma. Ay, ako nga. The first month of the Burma. Yes. Grabe naman yan. Ano to?
4: Guys,
1: Larga balita. Oh wait. Lagada balita. Ayun. Gago na po, tol. Aray ko. Submarine cable.
0: Actually, context niyan, pre. Context na sila nito na submarine cable. Ay, submarine yan, cable. Nung hindi pa kami na take over ng Dabolet, pre. Ano pre, yung Nordeco pre, puro sila da sa ano sa mga kahit anong pages. Tapos yung submarine cable nila pre, pinabayaan.
1: Bro.
0: Ano pre, binulsa yung ano pre, yung pants ng submarine.
1: Gago. Aray ko.
0: Yan, sabi dito sa content, if ano, sa mga curious po sa caption na to, ano, ang putol na submarine cable at hindi nagpa-function na electric substation, matatagpuan sa Barangay Undanao, Island Guardian, City of Samal, Davao del Norte. Proyekto po ito ng Nordeco na it costed like 1.2 billion pesos. Ano, yung paraan nito sa pagkuha ng ano ng funds, ano, utang na capital. Pero napalpak at naging ano, hindi nagamit, naging walang silbi para sa ano, sa konsumante sa ano isla.
1: Aray.
0: Oo. Capital loan. Ayan. Thank you for the translation, bro.
1: Yes, salamat.
0: Ayan,
1: ito daw. In English, a submarine cable in a non-functional electric substation can be seen in Barangay Undanao Island, Garden City of Samal, Davao del Norte. This is a project of Nordeco that reportedly cost 1.2 billion pesos, funded through a capital loan, but it failed and did not benefit the consumers on the island. Ay nako. Ay, parang nawala siya. Anyway. Di pa ba makabal yung cable? What the fuck? Paano na putol?
0: So, ang masasabi natin dyan, pre, there's something wrong with the fans. Alam mo naman, pre. Mga crocs.
1: Ow!

0: yung submarine cable namin kisa sa ano, kisa sa flood control. Matagal na din yan yung issue, pre. May ano yan sila, may deal yan sa isang provider at saka yung Nordeco. Alam mo, alam nyo ba ano? Anong location between? Kapantukan, Davao de Oro, and then sa ano, papuntang Tamal Island, pero sa ano pa. Ngayon, yung submarine cable namin, mas mal, yung ano, yung sakop ng Davao Light, ano, mas malapit, pre. Pap, ano, from Davao City to Samal, ano, ano, ano lang yan eh, to, parang 2 kilometers lang yun eh, yung, ay 1.5 kilometers, 1.4, samantalang yung pinapakita ko kanina, pre, 4 kilometers, ang layo.
1: Ay, dako po.
0: Ay, kilometer. Yan eh.
1: Where are you guys on the call? It ain't no way.
0: Speaking of which, may ano din, may sariling laban din yung sa kuryente sa Jensen, 'di ba, Jeyo? Yung ano, yung
1: wait, what? Oh shit, hold on. Yung, ano, wait lang ah.
0: Socoteco versus ano, Socoteco versus ano, Ignite Power.
1: Aray ko po. Wait lang, sabi doon na. Microtech Capital Corp yung nagbigay ng capital loan.
0: Gago, kala ko Microtech Hotplate.
1: Laki nila 1 billion. Aray ko. Oh, ano? Ano to? Ano to, Lotso? Ano to, Lotso? Speed! Nadek.
0: Ano yan, Lotso? So guys, medyo malilay tayo mag-live sa
1: Ayaw nga pala, eh, kasi, oh. Ay, kita nyo, ayan, oh. Mga dono. Kay Blue Wave and kay Gio. Please, Blue, is Mr. Beast body back? Please, Gio, need this. Siyempre, i-donate nyo itong mga dalawa na to. Scan nyo lang ang QR code. Nakikita nyo naman itong nasa picture natin. Ayan. Ay, hindi nyo pala maano. Ay, kaya lang, isa pa nga. Ay, hindi pala. De, alam ko na. Kalimutan ko pala. Itang iyan na natin yung in live. Naluko na. Oh, it's on black. Ayun, nakikita natin. Ayan.
0: Please, I need this. My mama's got homeless. I need a new battery, bro.
1: Kailangan niya po ng bagong battery. Yung panalwang QR code kay Gio po yun. Yung unang QR code ay kay Blue Wave. Siyempre, bigyan niyo to ng battery. Aray ka. Kawawa yung kanyang battery niya, okay? Ayan lang. Balik na natin. Tumalala ang ating buhay. Yan lang po. Makikita niya na sa screen. Pwede niyo i-rewind. Bahala na kayo. Oh, yun na to! Ano, Big Sander Alex Body Picks? Forbidden Coca-Cola? Ay, hindi ko makikita yan. Hindi ko alam yan.
0: Ano, safe ba yan?
1: Safe ba yan? Kala ko safe
0: so,
1: na
0: yun,
1: eh. Coca-Cola, CCNN. CCNN.

0: Lala.
1: No, no, no, no, no, no. Ayaw mo sa PHP.
0: Ah, oo nga, mas magatapat sa PHP. Ayaw mo doon. Sa ASPX.
2: MSA, tulungan mo lang, para tulungan mo din kami MSA, lagay mo lang QR code namin dalawa doon sa show mo, lagay mo lang sa OSB mo.
0: Okay na ang acid video.
2: Pampatulong na lang natin yan para sa smile nating mahal.
0: Okay.
2: Bakit yung Coca-Cola dyan may CNN logo?
0: Hindi, sa inyo dyan sa smile, ayan. Siyempre. Pero dito eh,
2: bakit yung
0: pinakita, bakit sa akin, yung pinakita ko na lang sa inyo sa screen, pwede nyo i-rewind ha. Anyway, ano yung ASPX bet 88?
2: ASP bet 88 ang putik.
1: Yan po ang bago sponsor ng pagbabalik ng Aspirs Cafe.
0: Yung jeep! Yung jeep! Lala, lala, lala, lala. Para sa smile kong mahal, yes. Okay. Di ba tayo nga pala? Commercial free nga muna pala ako dahil naayos pa pala. Anyway, gusto ko magpaano eh. Wala akong tuloy mapag-usapan, Diyos ko. Dahil sa nangyari last episode, 30 minutes lang ako doon. Kaya pinaiksi ko dahil tinatamad ako! Terebi!
3: Guys, ito ba yung tinatawag natin na the J-O in blow QR codes? Ay.
0: Terebi! Inamuka ka! Kitang-kita sa ano!
4: Ano yun?
0: Walang nangyari.
1: Terebi!
0: Huwag mong isip dito!
4: Oh, ako
0: po!
2: The gym.
0: Oh, no! No! Ang tira ka, T.O.C.
4: Ay, naku!
2: My!
0: Hindi ko na ipapakita sa dan, pero makikita nyo naman tong nasa overlay na to, buisit.
4: Mabuka kayo!
0: Oh my God!
1: Pasintapi po.
3: Guys, ulitin ko guys. Ito ba yung tinatawag na the Geo in Blue QR code?
0: Saan? Ayoko ipakita.
3: Hindi, yung QR code, pre.
0: Wait lang, kasi ito, baka si Terebi, delikado.
3: Delikado ka, Terebi.
4: Wait lang ngayon, si Terebi, pinapakita ngayon si Anam, si sa side shot.
0: Ah. Ngayon nga, baka tayo madelikado
1: focus
0: na to.
1: Focus talaga. Oh, wag na.
0: ayun. Ngayon palala, baka mabana ang aking show. Adan, joke na. Vibe, Bob, yeah.

0: baba ko dyan.
1: Umayos ka.
0: Umayos ka.
2: Ayop.
0: Umayos ka. Papabeme talaga kita kung sino nag-send mo.
2: Papa, mameme po ka. Nako po.
1: Memo. Memo. Memo.
2: Memo. Memo.
0: Umayos ka therapy ah. Umayos ka.
2: Visit.
0: Joke.
2: Minalala eh. Minalalaga talaga. Oy, nag-overload ang aming encoder natin. O ano to?
3: Ano yan?
2: Baby, pakita natin. Ano yan? Ano to? What is... Ano yan?

0: Ba't nakaano mukha niya? Ah, ano ka po sa mo, Charlie Kerr? Ang bira yan.
1: Sige, ang ina natawa ko dun na.
0: So, aray ko.
1: Ang ina, ano yan?
0: Parang naoni MS.
2: We are MSA.
0: Hola sa si Charlie Kerr. Yes, yes, yes.
1: We are
2: habang bata.
1: Bale.
3: Ano yun?
0: Nagkamali. Napindot ko.
3: Sponsored ba yan? Ay.
1: King inang yan. Bakit ginawang mousepad ang kuan yung ano lalagyanan ng yung sa Red Ribbon? Okay, wait lang, send ko nga dito.
0: Wait, ha? Sa Red Ribbon?
1: wait lang. Sa ano to? Sa MSA server, diba to, no?
0: Dito sa stage, pwede.
1: The stage, diba ang pangalan?
0: Mandela FX Lods.
1: Parang puki lang inang yan, tingnan nyo.
2: Sige.
0: Ayan, inano ko na. Bakit? Yan mo na.
3: Putik yung ano!
0: Pwede gamitin yan. Basta't wag gamitin yan. I mean, pwede na lang. I mean, flat naman yan eh, no? Malaki pa yan. Pwede mo ilagay sa malaking deck. Oh, sa iyong, ano mo, sa deck mo, sa table mo. Gandanan. Visit talaga, mousepad gagamitin niyo. Yung red ribbon na ano. Visit. Okay, sila di, ano di RJ. Hoy! Ano eats?
2: I-DM ko sa'yo sa FB, pre. Sa phone mo tingnan, pre. Sa phone mo tingnan.
0: Hindi ko to ma-open. Naka-open yung VR chat ko. Oh my God, you know what?
2: Mamaya na lang, pre. Hindi ko pwede sabihin on air eh.
0: Okay. Wag na lang. Oh my God. At saka sa DM, sorry. Anong voice over? Hindi ko alam eh. Anyway. Ay, baka mag-open to. Wait lang. Minimize ko to. Pasensya na. Wait lang muna. Hindi. Wait lang. Minimize ko tong isa. Open ko lang tong ano. Makikita ba yung chat? Oh, never mind. Okay. Balik tayo sa webcam. Na. Hindi. Alam ko na. Pwede ko pala tignan. Nakalimutan ko pala. Hindi pala makikita.

0: po ba si Rene Butterbone?
1: Alam mo ba? Oh. Nag-scroll ako sa Facebook, ang unang lumabas, Rene Butterbone, a glazing session. Ah! Okay lang inang yan.
0: Gago.
1: Ginaglaze si, ano eh, si Rene Butterbone.
0: Ba't ganun?
1: Pero pag... Oh. Nakita ko dito, ba't may... Ito, may nakita ko dito. Ah. Rene Butterbone, computer laboratory. Dude, that's crazy. Bro has everything.
0: Crazy, bro. That's crazy. Lala. Kamukhang iyan. Napaka-crazy na. Rene Butter... Rene Butterbone niya. Oh, yung MSC Bio sticker. Available na po dito sa ating server. Siyempre, kasama na rin ang emoji. Rene Butter Chicken. Rene Butter Chicken.
1: Wala na. Cook na tayo
0: wala
1: dito.
0: Wala na. Ayoko. Tapos ko to. Uy! Ay, MSA Opa.
2: Rene, between ng Mindanao.
0: Uy! Ano?

0: Ay, gago pa palakpakan.
1: Oh my god.
2: Please.
0: Wala na, bebe mo na. Bebe mo na tayo lahat. Wag lang dito sa
3: dahil dito.
0: Pero dito okay lang. Oh my god.
3: Ano pa to kayo?
0: Ano pa to?
4: Isa
0: pa. Choco.
5: Please.
0: Choco butter bobya. Ay, oh, oh no. No.
3: Hindi ako makatama ng malakas dahil kung di pa makikunais eh.
0: Oh. Rene, between ng Mindanao. Ay, lala. Lala Rene. Oh no. Batang dami. Oh my freaking god. Ang dami, may Lola Remedios, that's my limited edition, Rene, Butter Bonya, Air Fryer. Oh my god, bro. This is crazy. This is crazy. Isa pa, oh. Rene, Water Bonya. Rene, biturin ng Mindanao. Pati na rin yung sa kanya kay ano, kay Stacks. Diyos ko po. Sino nang iimpekto sa Facebook? Sa Facebook ba yan? O sa ibang social media? Samba? Sa platform? Gago. Naapekto. Diyos ko. Alam mo, naririnig ko yan sa phone mo. Loko po! Yung for your face, it will be I save.
1: Red Techie, bigyan ko po namin ng memo. Maraming salamat.
0: Ara!
4: Ayan na yan.
0: Patay tayo dyan. Wala na. Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Oh my god, bro. Oh my god.
2: Pati meron pa!
0: Meron pa! What the fuck? B.O.B. Giniginaw ka na, malamig pa yung tubig, tas bayad din pa yung sabon mo.
2: Yung pinchon!
0: Sin! Why? Why?
4: Tawa ko ng tawa dahil dito. Ano ba yan? Ayoko na.
5: Oh, oh my god.
1: Try not to cancel DDS.
4: Malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni Jason Tatum. Ay.
3: Hindi ko to i-check.
5: Hell no. We're fried, gang. Yo, we're fried, gang. We're fried, gang. We're so fucking fried, gang. Oh my god. Smile is fried. It is fried.
4: Malaking epekto ang pagkawala ni Rene Butterbonya.
5: Oh my god. Grabe kayo dito sa show ko. Pinalala nyo to show ko. Oh my god kayo.
4: So that's why 18 plus po yung rating. So pwede tayo magkipaggaguhan dito.
5: You know, 21. Wala na, naging 21 na.
4: MSA, yung tinimpla ko, tapusin mo. Mga bagong flavor ng multi prop.
5: Pininay ang pangkor. Ay, oo. Oh. Ay, gagawin na naglag ang mic ko. Sana tapos na yung ano na... Sana matapos na yung ano, yung
1: MSA, test broadcast. MSA, meron po isang announcement.
5: Oh, ano yan? Go.
1: Ako po ay humihingi ng mga paumanhin po sa lahat ng mga Yun niya. So, nangyayari kay Remy. I mean, I know na itong puke ng inang gago na yan. Itong puke ng inang red taking na yan. Ano-ano lang pinagsasendya. Pero, just. Pero, yun niya. Patatahimikin natin yung tao, guys. Puke ng ina, please.
5: Patahimikin nyo muna si Rene. Okay?
1: Yung mga... Just because those kinds of people are doing those things, don't mean that we have the right to make fun of that shit. Just holy shit, the fuck do you mean na kung anong pinag... Guys,
5: magpasensya nyo na kami muna.
1: Let the guy rest. I mean, alam ko nagtatawa tayo dun, nagtatawa kayo dun sa mga ganun-ganun na, you know. Pero like, gago ba? Please, pangawa nyo na. Mahawa ka naman kayo sa pamilya.
4: Actually, pre. Actually, pre.
5: Pabirak.
4: Yeah, totoo. Pero actually, pre.
1: Pero except for the fact na yung pamilya niya, kinakitaan niya na si Rene. So, what's the fucking point?
4: Gio, MSA, pero actually, hindi ko si Rene personally yung tinatawanan ko. Yung mga Bisaya na nanggagatas kay Rene, pati yung magulang niya, pre. Oh my God. Ayan, pre. Yan yung pinatatawanan ko, pre. Yung mga nanggagatas kay Rene, pre. Papahingayin niyo na! Ay!
1: Wala,
5: the rage kasi
1: yan kasi ano niyo
5: cross out si RJ
4: ay nako de wala yeah, guys, jokes aside, yeah. Ano kasi yung mga ano mga Bisaya na vlogger, pre, yung gumagamit ng AI and ini-AI, pre. Katulad nito, pre. Katulad nito, pre, yung Rene between ng Mindanao. Sumukay.
1: RJ, kabalo ka sa akong feeling, Anibay.
5: It's a joke, ah.
1: You know what I feel about this shit?
5: Na kami.
1: Pre, this is like Charlie Kirk all over again, bro. This is fucking Charlie Kirk.
5: Oo. Parang naging Charlie Kirk na yan, eh.
1: Kami si...
5: Oh.
4: Kami si Mix Under.
5: Pabira. Yan na lang tawag dito. Yan na lang yung joke natin. Kami si MSA. Joke.
4: We are MSA. Pre, at least, pre, hindi ka naging si Mix Ando Alex.
1: Ando Alex. Mix Ando Alex.
4: Kasi sa mga hindi nakakaalam, kasi sa mga hindi nakakaalam sa pilot episode ng season 2 nang may sasabihin ako, nagsasando lang siya, pre.
5: I think I have a better reason
3: habang nagsusuo. Naalala ko naman yun, habang nagsusuo ako, nakita ko si MSA.
5: MSA
4: official.
5: Nagsasando
4: lang, pre.
5: Oh, MSA official one. Same as my beer check. Anyway. Master in Master in Sex and Action. Oh my.
4: Ay, MSA, what if babalikan natin yung segment na ano, pre? Babayuhin o aapakan kasi 18 plus naman to. Ay.
5: Ay, naku sa.
3: Next week na lang.
4: next week na lang. Sige.
5: Next week. Wala, cancel po ang event. Sa September pa ako babalik.
3: Next week.
4: Ay, September box.
5: Wala na-announce. Ay, oo nga. Pero makikita nyo sa event sa aking server na inano ko kahapon. Kaya, tignan nyo na lang for more.
4: Hinihingal, pre. Hinihingal na si
5: MSA. Ano kasi Agusto na. 30, kanina kasi 30 minutes. Ginawa ko 30 minutes. Pesa po oras kasi yung live stream mo nung ano pa, nung kahapon. Sobrang pagod. Kumain pa naman ako. The Utog Show. The Utog Show. Lala. Kaya guys, it's been an honor na umabot tayo ng 10 umabot ako ng 10
1: September
5: hours.
1: September 4, di ba ikaw babalik?
5: Yes, sa September 4, yes. Go ahead at dapat din yun na in-announce. Kasi ang dami kong priority. May bago na pong itong post na to. Matambak pa rin.
4: Ah, ano, tatapusin mo yung backlog mo dyan, pre?
5: Yun nga eh.
4: May bagong backlog!
5: Ay, whoa!
4: No!
5: Okay, quit ko muna tong VR dyan. Kukuna ako.
1: Kasi ako yung nagkotse-kotse doon sa VR chat. Ganda kaya, kapag ikaw lang mag-isa doon. Kasi ako yung nag-live eh. Wait lang ah.
4: Sabi ni Red, Smile University, diploma is presented to Dog Show for successful completion of the Bachelor of Science in Biology program.
1: Hey, yo.
4: Bayo!
1: Bayo!
4: Bayo muna, bago balita.
1: Oh my god.
5: Hoy! Hoy! I can't breathe!
4: Weeks under between ng Batangas. Ay.
5: Hoy! Naunang load ko ha! Ah ah! Ang bilis kaya! Ah ah! Ayop!

0: Ano ba tayo oras sa tapos?
1: Ha? De.
2: Alas 12 matatapos.
1: Ano? Siyempre, hanggang alas 12, bakit?
0: Ay, akala ko 12:30, ay.
1: Well, sa bago ng time slot, sa September 4, yun. Kasi, we're gonna change the new time slot doon sa Smile. Siyempre, dito na rin sa aking ano din. Kasi global ito eh.
0: September 11.
3: Simula po next week.
1: Simula next week po yan mag-change.
3: 12:30 po tayo, guys.
1: Sa Biyernes. 12:30.
3: Ang Biyernes ng MSA, guys, 11:30 to 12:30. Ang Sabado naman ni MSA, 11 p.m. to 12:30.
1: Ayan ay 1 hour and 30 minutes.
3: Ibig sabihin yan, si MSA ay mas mahaba, mas maganda.
1: Alala.
3: Tawa.
0: The longer, the better.
1: I invite longer, you to play Paladin.
0: Bro! Ano bro? Dapat may mangyari sa September 11, di pa Friday to?
1: Ay!
0: Friday.
1: Oh no, Friday, this is gonna be disaster on September. Mag-a-announce na lang po ako sa 1st of September on MSA's Discord server. For more, makikita nyo na lang doon. Anyway, yung hashtag bitin, tama na. Pa-inyo na ako, gusto
0: ko. Bro, there's nothing wrong with what I was saying. Ano, si MSA may gagawin sa September 11. Mag-unlay ba yun? Ay, mali.
4: Kaya kanilang hapon ng maganap, ang kanina pa yung sinatatakutan namin, ang
1: pagbuho
4: nitong
1: Thai building. Do you remember? And September, baka tayo makapira. Anyway. Lolo ko po tayo.

0: Kami kong gagawin. Ulitin ko lang yung cellphone na to, ah. Oh my God. Kaya ako may sarili akong self-employed shit. At, ewan ko na lang. Ay, dito. Ano yan? Wala na isa. Ano ito? Ano ito? Ayoko. Ah, Christian song.
1: Kurina bandang alas 4:30 kaninang hapon ng Magdala.
0: Uy, yung dumbbell! Uy, nandito pa rin. Ayan talaga sa lumang kwarto ko. Ah, lumang kwarto. Itong kwarto na to. Oo. Ang fact na sleep schedule. I don't know. Ano ito eh? Ewan ko nga kung bakit eh. Uy, tapos na ito.
2: MSA! Please!
0: Ano sumarap ka daw? Sabi ng friend. Ha?
1: Ha? Ha?
0: Saan? Saan?
1: Ang pagbuhok, kinurdod na ng mga city officials ang building.
3: I hate
1: this. Pinagawa na rin ang mga establishment.
0: I hate this.
2: Wala na paano mo, eh.
0: I have suggestion. What is it, Bluey? Alala na sleep schedule ko daw. Part 1 and part 2 po yan, ha. Hindi ko yan kakayan. Ang ganti eh. Kasi ibos daw.
2: O hindi kasi pare, sa ano kasi subscribe tabi kami ng oras. Hapon ng 11:30
0: to 12:30. Do the stream but allow donations with YouTube links.
1: Sisisi ng may-ari ng Gusali sa mga construction sa paligid nito.
0: Yes. Kahit ilagay ko yung link dyan. Allow donations with YouTube links.
4: Kalamahala ng monitoring while it was going up. I understand it was constructed in 1998.
0: Oh, wait lang, ang confused ko.
1: Ay unang napansin ng merong movement o umaangat itong lupa dito sa harapan mismo ng Gusali. At maswerte pa rin tayo.
0: Very confusing. Ay.
1: Limang minuto lang bago naganap itong pagbuho ay tumaan pa tayo dito.
0: Hoy, bata dito pa to. Asarap po. Asarap
1: itong ating game. Doon sa pananakit
0: ng Gusali. At ito, naalala ko to. Nakita ko tong text na to eh.

kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: green. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: laklak.
2: Sagad na po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorda Gaming.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada puti ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Bansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Chad!
2: A monoblock Mips! Monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support for Bond Essential.
4: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. Featured by @BlueWay5.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: pinagandang. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with
2: 69. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Kalokohan,

0: na. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Sigabo!

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at more pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig. At pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho.

Lagyan na natin ito ng Knorr Bouillon Pork Cubes. Again, this is not sponsored, but if willing kayo mga taga-Knorr, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs na kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim matamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa recipe ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

you.